0: VFresh Dirolon dai mohomot na, muputi pa, patay pang bakterya. Mao na may galang Dirofresh Dio Roll On.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Sabda sa lang nga mga inmay galabi, standby mo. Kay di a mga igsoon, no? Kung sabay na itabo ni Adto mga igalang Mayo 14. Before matod pa mga igsoon. Nahanaw sa Senado si Senator Bato de la Rosa. 1:20 AM sa gapon, Mayo 14. Based dito may gala sa initial nga report. Napaday dito may gala sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ato ni gilantaw kaya usually mga igala para ma-erase na mga narratives nga posible mga igsoon nga drama-drama rato nitong kabuto-buto yung tayo sa USAA Office of Sergeant at Arms mga igsoon parang nga makasibat dito sa De La Rosa. But in fairness, di man to mao'y rason mga higala nga during anak nga time nakasibat na si Senator De La Rosa. But kung di ni maklaro pong explain, basing posible may galang gituyo to para dito maigsoon, mabulabog o mawala sa focus ang NBI nga naa dito bigas nga building. Para nga tungod lagi kasi sila may gipasangin lang, natural mga igala, igmat sila sa ilang mga lihok dito kung mag-active sila dito bantay kinsa mugawas maigsoon kasi sila may gipasangin lang dito nga ni-atake. Para dito maigalang less dito ang possibility nga maharang dito si De La Rosa ni gawa sa Senado, mamanay yung narrative po suban. Kato nilang taon, kung doon na may possibility ng inanang dagan. Matod pa mga igala sa initial dito mga igsong investigation. Kanimanggod mga igala, no? In fairness. Ato lang, doon na tayo preview gamay. Depende magunis nag-investigate, kaya doon na lagi ni mga igala ay tendency. Nga lahi dito may galang resulta niya sa investigation sa PNP, NBI, even sa DG may gala o sa USAA o sa Office of Sergeant at Arms mga igsoon sa Senado may tungkol sa mga insidente. Kay duhan ni mga igala kahabig ang pagalantaon mga igsoon. Duha ka angulo ni mga igala ang malantaw, either drama o di ba ka atake yun. Atake pero nasapon lang mga igsoon. Vital kayong mga investigation ini. Kung sige na itabo dito. Pero kaning maigala, mauni ang chronicles, mauni maigala ang ingontang history ni Anang Adlawa. So balikon ko, alauna 20 sa iyo sa buntag mga igsoon. Si Senator Ben Padilla ni abot matod pa mga igsoon. Ngayon nasab si Senator Bato de la Rosa nato sa Buhatan Office maigala para sa ilang gitawag ditong private meeting. Oh. Yeah, after na mga igala, mga approximately 20 minutes ang ila ditong panagtagbo. Humanihan to mga igsoon si Office of Sergeant at Arms Chief mga igala at plus ka. Nisulod mga igsoon nga to sa buhatan ni Senator Bato de la Rosa para sa pag-conduct o pag-check up inspection dito mga igsoon. Mga alas 2:20 sa buntag, ni hawa matod pa may gala sa opisina ni Senator de la Rosa si Ablasca mga igsoon ang chief sa USAA. O dito ni-inform sa mga security details nga si Senator Bato de la Rosa may gala nagpahulay na para ni Anang Adlawa. Pagka 2:30 AM mga igsoon, matod pa dito may gala si Senator Bato de la Rosa sa alleged mga igsoon. Kaya matayin nyo lagi kaya mga investigation karo mga igsoon puro manikuan puro ni mga questionable, no? Kay lain-lainig narrative, mga igala, ang atong otoridad ni labi na og ang isgutan ng investigation dito Senado, og ang investigation, mga igala, diripod sa Executive Department, kay underman ni mga igala, Executive Department, ang PNP og ang NBI. So based diri, mga igala, 2:30 a.m., si Senator Bato de la Rosa ni Bia sa iyang opisina, mga igala, og nag-inform sa mga gitawag diyong protective personnel nga muadto siya dito may gala sa CR. Oh. However, instead dito may gala nga ma-bypass muadto sa restroom, ni-bypass kini dito may gala og nisulod sa fire exit padong sa ubos nga bahin may gala sa maong nga building. Oh, so iyang giingon dito ang iyang mga security details dito nga mangihi ra ko. Oh, pero wa ni niagi mga igala, o niagi ra ni siya ngadto sa CR og nilargo na sa ubos nga bahin mga igsoon sa mga building. Samtang dito mga igala nagpadong sa gingutang parking area, si Senator Bato de la Rosa, nagkita sila mga igsoon ni Senator Ruben Padilla sa fourth floor. O nga dito mga igala nagpadayon sila, silang dua, padong sa basement. O gahain mga igsoon na dito ang SUV nga naghulat mga igala ni Senator Bato de la Rosa. O kisa niya, mura po niga kanabang the greatest escape mga igala. Dibod basta-basta ni mga igsoon. Kanabang kung pelikula pa, the greatest escape. So, matang kasuban, di wa man ni escape. Kaya dili man daw ni siya mga igala lagi wanted. Dili po ni siya fugitive. Tungod mga igsoon, kaya wa daw girecognize pa mga igala sa Senado ang giingontang ICC warrant. Sa legality na di natamu touch mga igala kay daghan kay ngalis na dari na lang ta mga igsoon sa initial investigation. So dito nagtagbo dahil sila mga igala ni Bad Boy. O dito mga igala ni Sakay matod pa mga igsoon si Senator Bato de la Rosa sa maunsaginan nga gimanihuan mga igala ni Bad Boy Senator Ruben Padilla. Unya dito gi-occupy ang uban sa additional staff member mga igsoon sa maung senador. Unya dito mga igala ang Senate Security Personnel ni atempa paggababag mga igsoon sa mga bikino na SUV. Apan matod pa, gwapo kay murapog fast and furious man, maniho daw si Ruben Padilla. Iskwan na magkadabang si tawag ni ang banking-banking dorada mga promotor, banking-banking. Why nahimo matod pa ang gingon tanga mga security personnel sa magbabag? Kay wa daw dito may galib pa to sumed Padilla o gipalupad among issue. Gipabagan man ka mga igsoon nyo giabrihan po din gate pagbabag. Maraga dos there is a gray area mga igala ba no kay kung gisira daan ang gate ni magtuyok na tanda ni Ruben Padilla dito sa Pumisis. Ginabagan siguro ng tao pero giablihan ang gate. Sige, ilapon din nga investigation mga igsoon. Sige, adulan na ng taon, mga igala. Good, sige, tinoon niya hitabok. Kaya tanan ka ng mga istorya lagi, mga igala. And sa gingong evaluation, labi na ka na ito, karo mga igsoon, kitawan. Kaya, di gintanan ka ng mga igala, nagtugas ka maturan. Kaya naagi uban mga higala sa hitabok, karo mga igsoon, diya Senado. Either, mga igala, ang executive department ang namakak o di ba ka, mga igala, ang namakak ang Senado. But one thing for sure, naagi abogadong namakak nilinganingon nga na Araditos de la Rosa, mga igala. Okay na, bayan ni Ingon. Si Kwan ba ito si Torion man siya si Bundok, mga igala. Kasi tinuod man po tayo na magkalain mga higala. Kasi tinuod man ingon beto siya nga narito, natulog naman to dito, no? Pero basic in fairness at mga igsoon, basi hindi yung wak pa siya nakasibat niya itong panahuna. Muna ningon, natulog lang. Pero pagkabuntag, wak naman dahil mga higala. Sige, sige. Pero mawala ko na yung ingon, bahala na sila niya. Kaya di natin maglabad-labad sa olo mga higala niya ng butanga. And paabot lang ito mga igsoon sa investigation sa both sides. Pero mawala ko, gamit nyo ito mga higala this time. Kinahanglan na gina ito may gala nga mahimo sang igmat kay both sides lagi nini may gala posibleng na makak posible sa ilang advantage kung si Ping Lacson pa pasultihon mga igsoon magiging kritiko pa ani ang pasultihon pinggi ko na may gala amot na naging pangganda nila niya si Jinggoy po gingan lang dito Jingjing mga igala. Mga nag-iingon, mga igala, nawala na sila. Sa'yo lagi, kung mausood ka sa politika, mga igala, sa'yo ginoo ko, mababoy ka. Mababoy ka. Na kung hapsay na imong kinabuhi, ay na lang ang politika, magkasira-sira ang buhay mo dyan. Sira-sira ang buhay mo dyan. Sige, standby mo. By the way, gado na may reaction sa dimento. Pinto may kalaibin ang ato dito mga isong linya sa telepono o sa cellphone. Open para sa inyo mga minsay, mga sentimento, may tungod sa mga hisgutanan. Nagkaroon taon-taon sa may galatong delikyata na tumagumpanan gikan sa field. Pinagi ni Kaki 5 Jonathan sa banalog ni Kaki 5K. Yon sa pag-ilantaw sa publiko. Labi na doon sa Cagayan de Oro. Doa man ni Kaanggulo gilantaw dito may gala. Asa magin ka mo ni lantaw ni dito. Drama o gira. Kay gira-gira man daw ni mga igalasan. Yataki gun. Sige. Kung sabi yung paglantaw, ipagawas mga igson. Ipabuhagay na may gala murag. Para mabati mga igala sa katawan. Og madungog maigsoon ang opinyon sa katawan dari sa Cagayan de Oro City. Medi ang mga igala be. Nantaon sa nato ninyo mga mensahe mga igsoon. Nato sa i-update kaya wa pa na-update mga igala. Pero before na mga igala, importante sa inyo ni Masairan. Tumar na mo sa inyong DTX 500 Clinica DTX 500 para protection sa lawas. Kanato mga igala, kan ni realidad yun nila binas kalalakin ano. Si Manoy ba mga igala, luya na at tinuod yun na kanang seryoso yun na pangutan na mga igala. Kanawa seryoso yun kung nagangutan na ano. Kamusta si Manoy, mga igsoon? Ito ba mo kinsa na si Manoy? Sa una, itong bata-bata pata junior tawag ana, mga igala. Logical nga explanation mo ni. Sa una, gitawag nag-junior kay bata-bata pamantang niya. Karong magkatiguang na magkaedad na, Manoy na. Kay nga nung Manoy na, lison na magtindog, mga igsoon. Muna, gitawag na nag-si Manoy. Muna siya. Pero si Manoy, si Junior, mo lang na siya, natiguang lang na si Junior, mo lang ni Manoy na. Ano yan, balikon ko. Kamusta si Manoy diha mga Kaki 5? Okay pa ba? May ibubuga pa ba si Manoy? Kung sa pag-asa pa, kamustang lagay natin? Kung mauwan ay pangutan na yun. Manoy, pinaka number one nga pangutan na, kaya may gala. Kamusta ang lagay natin? Luya na ba? Wala ba'y gana mga igsoon? Basin mga igala mo na ni siya ang inungdan tungod mga igsoon kay naakay diabetes. Kaya ang diabetes mo ginayosa karason mga igala nga makapaluya mga igsoon sa lagay ng panahon. Kaya tinood na siya. Diabetes yun na mga igsoon ang usasakos nga ang kanhi bato karon mga higala marshmallow. Eh, tinood ba na? Pukalain. Pero ang DTX 500 may higala makatabang nini. Kaya doon ay powerful nga extract may higala nga pie to chemicals o antioxidants may higala nga gikan sa palya o sa disgard mga higala nga cane. O, kanabang nga tubo. Mga organic compound may galang epektibo batok sa balatian sa mas diabetes. Pangunta magunisya sa diabetes, therefore may gala, pangunta sa disya mga igsoon sa gingguntang state of marshmallow. E ba, una mo, ana, unsa na ibot pasabot anang state of marshmallow, may gala. So, makatabang ni mga igala, kaya makatabang man ni mga igsoon pag-regulate sa imong sugar count. Ay mong blood sugar, mga igala. Huwag na malikayan ang diabetes, malikayan saan ang pagka-marshmallow. Siguro na ka DTX 500. Kaya siya, mga igala, si DTX 500 nagpaubo sa imong sugar o nagpaundang sa imong diabetes. Muna yung pinaka-importante. Ayaw hulata, mga igala, ang mapigtuhan in town si Manoy. Ayaw paabuta dito nga ang kanhing bagtik. Ang kanhing dito, mga igala, Ingon tang na parumbado kaya sigilan dito panumbol. Maluya may gala. Ayaw paubuta nga ang imong manoy Moranag sininang pinilo. Oh, tinood na. Masukos mi si sana pagtuo nila ang ilahapon may gala mura na lang dito maigson og cabinet. Butanganan nas mga penelo. Ayun na, paabutan nga, maabot na nga senaryo. BTX 500! Para sigurado, may gala. Beh, tayo pagkato sa paminaw ninyong mga naggamit, may gala. Testimonya sa mga nakatisting sa DDX 500!
2: 500! Nay, good morning. O sa tong kompleto ngalan?
3: Rosario.
2: Rosario?
3: Lagari.
2: Kailan imong edad?
3: 65.
2: Taga-asa man ka?
3: Yala, sa San Luque.
2: Lapasan?
3: Oo.
2: Nay, unsa nga mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalitron?
3: Ani ran DTX.
2: DTX 500 dog.
3: Kani kape.
2: Kape. Nay, unsa imong mga balatian kaniadto nga ikaw nakasalig man kani paggamit sa mga produkto sa Klinika de Alternativo?
3: Sugar. Sugar may akong gibati aron dog.
2: Sa imong paggamit nay sa klinika nga product ni ilabi ng DTX 500 kapag maintain ikaw nagtuog yun nga nakapayo sa imo?
3: Depende naman sa itong pagtuog yun. Salig lang ito sa Ginoo nga mulian.
2: Pero ikaw na eh, sa imong paggamit ani, naagyo yung LBO.
3: Oh, kaya di man yung magasaka kung sugar mo ubos, pero dilig yun yung mga masaka.
2: Nay, unsa man imong istorya sa wala pa nagamit na eh, sa mga produkto. Ilabi na nga mong gamit karon dito, DTX 500.
3: Kung ibati sa una, sa wala ko na gamit, kada kung ibati, karoon mo na, arang-arang na.
2: Kung sa may mga ikagahat sa itong mga kaitsuunan na eh, yawa pa kagamit, labi na itong dunay mga balatian.
3: Oh, mga itsuun nga, ay pang ipangbati karoon, atong gamitin ng DTX 500 para sa atong kayuan sa itong mga balatian at itong lawas.
1: DTX 500! Pabali sa mga butika. D3 Bio!
0: DTX 500, ayon ninyo mga igala dito kalimti. Depensas diabetes lagi mga Exxon para makontrola ang pagsaka sa blood o sugar count sa itong dugo mga igala. Okay! Amorag ila man ni mga Exxon, who is your Athi Dimple Janro? Amorag nangutana siya ka Janro dito. Pero by the way mga igala, Ma'am Maria Gasilag, good morning ma'am! And salamat sa pagladtaw diri sa atong tulumanon Foro de los Pueblos. Standby mo kay atong delikatan ninyang taud-taud mga igala si Kaki 5 Jonathan Sabanal. Para mga igsoon sa pulso sa katilingban ang tingog may igala sa katawan may tungod sa mga isyo may tungod may igala sa giyundang kasikas diya sa may sinado. Kaya daghan naging version ni mga igsoon. Adili, daghan duara ka version ni. Ang version mga igala nga gi-attacking yung mga igsoon ang giyundang sinado o ang version matod pa nga posible nga kini siya drama-drama lang. Mama ni mga igala ang mga ni tumaw kung liya ka mulanta o sugmed. Mga napita ang mga igala diya sugmed. Perteg yung gubuta mga igala lukot diyang napita. Ito ito tinood mga igala sus ginoo ko gabi gini nga sugmed. Kaya bang kung iprolong yun mo mga igala ang imong paglantaw-lanta diya sa sugmed. Ang kadugayan mga igsoon may sakit ang imong ulo. Kaya na ay tinood na po'y bakag na ay tinood na ay bakag balik-balik. Ay, mo. Kana bang usay di nagkamasay og asa gid ang kamangaturan ini kay ang uban mga igala mahimo man pong tinuod tungod kay gibalik-balik man pus kadaghanan kay usay ra balik kining bakag po mga igala mahimo ni tinuod kung daghan ang mutuo. Dali tinuod na mga igala pag daghan mutuo mahimo ni siyang tinuod mga igsoon ang bakag pero in reality deep within mga igala ang bakag di gina mahimong tinuod kay ang tinuod mga igala magpabilin yun ang tinuod o ang bakag magpabilin yun ang bakag.
1: Foro de los Pueblos na Basbarmento.
0: Yan naman na atong lantaon karo mga igala atong sutaon direktamente sa field. Kaya kita may apiktado nini o gakitang katawan mo may nakakita nini mga panghitabo sa atong nasod kaysa atong naging giingon mga igala nga kung ano na nagyaya panagbangyo magkagabi ni mga igala unya ang panagbangi sa equal branches sa atong gobyerno, ang legislative, mga higala, o ang eksekutore. Eksekutore na ba yun noon, mga higala? Ang eksekutore! Yan, basig mo, sampot pa ni mga higala sa gingon tang constitutional crisis. Mauna yung nagkapahit niya. Kaya pag mag-ingon ng nag-excess ang gingong constitutional crisis, ang labas, ana mga higala, anything happen. O kanang giingos kadaghanan nga kung mag-constitutional crisis na ikagubot niya, mapalagpot na sa BBM, I doubt may galaw ang vice presidente ang magkalingkod automatic na na. Kay we know mga isang daghang gusto nag-interest po dyan nga mahimong leader sa itong nasod. Base nun niya may galaw ang maparehas yan mar nga military junta nito mga isang.
1: Foro de los Pueblos na Bandarmento.
0: Ang piligyo pa mga igala, kay imbis dito hapit na ang 2028, pag mag-military junta, tawa si Glahutay na inuna, mara nag-yanmar mga igala. Mano mga senaryo, mga igsoon na posible may tabo. Dala ko, kung mag-military junta, sige na lang. Uy naman po mga politiko mo, mag-signingkod. Pero muna yung nauna-on dito daan mga igala. Either dito mga igsoon, magkagubot ni mo, deklara og martial law, o di ba ka mga igala, ano, magka-kudita. Amin tayo military, Honda ang labas ko. Wala, muting over na sila mga exos, gobyerno. O nga nga itong mga armadong kusog na mga higala ang mangusog kay ano po sila kasamot sa pamalakad sa Pilipinas. So, inana, ng Myanmar. Military ba yung mga higala, nag-handle ka dito sa Myanmar. So, tanahan natin eh, kung sa'y daganan eh. O ang panglantaw, importante lagi, panglantaw sa ordinaryong tao. Kaysa kung gingo mga higala, kitang ordinaryong tao ang dapat mabati mga higala ng tingog tungod kay ang atong tingog-tingog sa Diyos. Vox Populi, Vox D. Matod palagi mga higala. Muna nga dapat mabati, madungog ang inyong tingog. Pero on saan man inyong pagdungog, on saan pagdungog sa inyong tingog mga kakifive, kung dili mo mo, tingog, lison saan. Lison mamag-sign language lang daan eh. So para mabati dito ang tingog, kinahanglan mo tingog. Oh. So, tingog na. Asa man may maagian ng, para makatingog, may kakifive na tan. Pwede sa atong linya sa telepono, sa atong mga igalang cellphone ng bayan. Pwede sa mga isong sa atong chat line. Pinagi sa pag-chat, dari mga igala sa K5 News FM, Studio Digital 89.3. Yun niya, si kakifive Jonathan, diyan, atangin na ninyo, kaya naglakaw-lakaw na niya. Atangin na ninyo, pero ayaw na niya atangin, pangingig kwarta kayo, wanay kwarta ka lang. O niya na sigurong hapon, basiglaan na siya. Karon ayaw lang siya. Oh. At ang ina ninyo, kayo mo padayag mo sa inyo dito mga opinion, may tungod sa mga isgutanan na hitabo niya sa Senado. Pero ato sa balot siya mga importante ba yung bom, stand by lang.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K3 Bio!
6: Mamang sa ingalan na ito ba?
7: Ako si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Kurang arang-arang lang na akong ibati karong nga gainom of B3 Bio. Sa una, kibim kayo mo nawong. Karang Bills Falsi, yatake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong baby, normal na 120/80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol mo rin. Amububububuk na.
6: So, yun ang nagawa?
7: B3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang po.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Papalit sa mga butika.
9: D3

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'y mong alan?
2: Rosita Alembrio.
1: Pila imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'ng mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamitan ma?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to ma'am. Kung sa'y mga walatian nga sa'y mong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra ha.
1: Kung sa'y nakatakot? Kung sa'y nakatakot
2: sa lawas? Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay ni Mighty C.
2: Inatsa akong mga amiga nga mangilangan ng vitamin C. So, dahil ninyo na yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty

0: favorito, Excavar.
1: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: Padayin tamay ka na, dres itong Marag-uban sa Foro de los Pueblos. At oras mga Ikson de los Otso, try dosa sa Gabuntagon. Good morning sad Ma'am Inday Cabrera Pipito. O ako na sayop si Ma'am Inday, diyan is may Magallanes sa Agusan del Norte. O good morning sad kayo tanan, diyan sa may Magallanes sa Agusan del Norte. Standby mo kaya ko i-announce karong taon-taon may gala. Kaya nagpaygaya na tamay Ikson sa itong electronic raffle. Para mga igsoon sa duha kamakaangkon sa libreng load ginagmay pero kinasing-gasing may galang pasalamat ganinyo kakanunay mo mga igsoon nga nagpaminaw dire sa mga tulumanon sa K5 News FM kagaya

0: Yo, sa Kipap na Tan Live, nakaroon na ni mismo sa Correx Extension ni Siyudad sa Cagayan. Unahon to na itong mga kaikso na mga guwapong vendor kaya mga maligyaw. Kanila kay aktibo po ni social media ba? Good morning, diha, 5 to 6 p.m. Amo, aktibo magin mo tayo sa social media. Unsay, paminaw ni mo sa itabo sa Senado. Ira or drama? Ira or drama?
1: Amat lang, wala ko ilabot na nila.
2: Huwag man siya ilabot, kaya huwag man siya ni Abis Gira. Huwag man
0: siya ilabot, kaya siya ilabot. Kaya siya sa record. Saman mo pala sa Senado, Gira or drama?
1: Gira.
2: Oh, Gira. Gira daw. Tinood yun to, tinood yun, tinood.
0: Huwag saan may palantanin mo sa Senado, Gira or drama?
1: Gira.
0: Gira?
2: Gira, giatake yun, giatake yun.
0: Sir, kay Pagdatan. Kaya sir, kaya nag-arrange di rin. Huwag saan po yung palantawa niya sa Senado ka. Sir, kung ni Aging Adlaw, ang sa'yo nahitabo sa Senado, kami nang kapit, tumalog sa kanal noon. Ang sa'yo panlantari mo, Gira o drama?
1: Gira, gaya punto, sir.
2: Ah, gira, gaya punto, gira, gaya punto.
0: Gira, gaya punto. Dito, drama?
1: Dito, drama, ganyan. Pinasila daw sa sulod.
0: Gira, gaya punto, gikay pa yung blanatan. Diligid ako no,
2: drama. Tinood yun to, tinood ito, tinood. Oo.
0: Oo. Tinood.
2: Kamaligsan ka ng boss, ha? Hinay-hinay, kamaligsan ka ng boss niya, ha? Kayo, nalagas tungas dalan.
0: Nain, idool na ito kay Pablatan, kaya nag-iang siya upan lagi. Magpa-interview siya.
2: Oo.
0: Yeah, kay anak ko nga, ang isyo ra ba ma'am kay kani? Ngayon siya nga, kagawat man din siya sa kaning buwan, si Bawi, bukid nun.
2: Mm.
0: Nanghanggat pa na kong pamahaw, ingko mabusog pa yung taon ko.
2: Naano nang hanggat yung pamahaw.
0: Ano siya, K5 na tan, willing daw kuno sponsor, mo sponsor daw kuno nato.
2: Ay, mo ninindot kayo nga balita. Mo ninindot nga balita.
0: Ano ko yung nambed rin kayo, mo sponsor daw kuno ingko nga.
2: Kana, kana, kana.
0: May lagoy nga, sponsor man. Para lagoy sa kanang magpahan ba taro, magpeding program ba taro?
2: Oh, eh, nag-handag mga activities nito. Napatay, uy, mo-addo patas mga barangay sa itong KKB para dito na ito ilingawon ang mga kabaranggayan rin sa Dagbayas.
0: Kaya di oro. Nangutana man sa K-pop na tanya.
2: Kung sa naging pangutan na napatay.
0: Ay, ay, ay. Kimawi, bakay. Para dito, kimawi, kung nga, ikpalo na mong page. Manili, adri kang kibawi.
2: Pila ka kilometro ang kibawi. Pila ka kilometro.
0: Ay, ma'am, good morning. Ikaw, pangutanan ka. Basta talantanin mo sa Senado. Gira or drama?
3: Drama na lang yun.
2: Oh, drama sa lang yun.
0: Drama na tayo.
2: Basta.
0: Ang ilang yan, drama na tayo.
2: Kali-kali
0: sabi. Kali sa mga driver, be, kung sa po, ilang komento kay Pipe Natan.
2: Sige, sige.
0: Kay araw sa mabawaan na ito ni Karol. Kani si Ma'am Dre. Hi, ma'am. Good morning. Mamunta na lang ko, ma'am.
2: Oh, pailasan. Paila nga ito si Jonathan.
0: Sige, five. Ito na hitabo. Gira or drama?
1: Gira.
2: Oh, gira. Sige ka, ma'am. Oh. Okay. Paila, pagpaila, pagpaila. Kay para di ka maaandihan ng senador ka.
0: Gira, gira.
2: Gira, gira. Gira.
0: Ano mga tanaw mga gira?
1: Hindi, ma'am. Bakit sila nga makakamunikano sa senador kay dagan kayo mga si Tano Gira ang pinaka
2: ulo yun si Pilianis. Usa si Pilianis.
0: Sa talantan mo si Nado. Ay, kasi talantan mo sa Senado, Gira o drama?
1: Drama.
0: Drama?
2: O drama po siya. Ay, drama.
1: Gagula man sila. Ha? Gagulipan.
2: O, nagdula man sila.
0: Sa dula patay, on sa klase nga dula. Uy!
2: Kalayo.
0: Sa dula, on sa dula pa.
1: Drama yung nagsapuan, okay? Sinado.
0: Ha?
1: Sinado.
2: Sinado. Sinado. Nagdaghan pa ni mong kote niya, Jonathan. Basta nagdula ang Sinado.
0: Kasi silang, kasi silang si Sir Gagartel. Kasi sir, aktibo ba ni social media? Sir, ikaw sir, ikaw, paminaan niyo mo kung itabo sa Sinado, drama or gira?
1: Gira,
0: lang
1: pwede ilang, panila.
0: Gira, gyapon. Gira, gyapon. Ikaw sir, ano sa mato sir, gira o drama?
1: Pinuang mo itong drama to, manutawag mo itong gira. Para gira na gitong ako pa na git.
0: Di po sa drama.
1: Amarang malabo mo tumayin mo drama.
0: Malabo git ba? Gira git eh. Ang awan mong gigi 5 na tan, kasi na suwa pa ta nag-unir. Nainta ko na yung nabi lagi.
2: Oo. Masa na ba? Sponsor na ko. Masa pala.
0: Kung pawingan po sa drama, layar daw ko no kayo. Kay based na ko no on facts lang ko no. Nga, na doon ay mga humihong nga ang mga senador ng mga minority, sayo kayo ni uli kay nakadungog na dunay something mahibot matabo niya.
2: Mm.
0: Doon na po yung nag-post sa social media unsa ang outlook ara

0: mga senador ng mga minority ang nabilin dito sa opisina sa Senado, puros majority.
1: Mm.
0: So, wala eh, ilahapong nga, git lang tao karon kay Pai Jonathan.
1: Naman po'y tubag, okay. Naman po'y...
0: Good morning,
1: kay Pai Jonathan.
0: Kay Pai Jonathan, Cagayan de Oro, Jonathan, sa panal. Mangutan ako, sir. Okay. Unsay para kanimo, drama or kaning kwan, giratong sa Senado?
2: Drama, wai. Pulos niya po na, kay balo ka sa... Atong gobyerno, ang puti, imong pula, ang pula, imong puti.
1: Oo.
0: Si Willie!
1: Basta-basta, oo.
0: Ano sa paman ang pula, mahimong puti?
2: Lagi, halimbawa, balihaw na ito, to, pubri itong si Bato, gilakdaw na na, magagawas, dili.
0: Para di po?
2: Dili, eh, may kwarta.
1: Oo, nawa. Sabot pa, sabot na. Kuan to?
0: Sa imong pa, sa imong palantaw, karon.
2: Iyan lang nag-discarte. Ano kayo? Wah, dili na ito kwa base ang gobyerno. Kawat dito. Hindi rin kawat mo ka. Hukuan.
1: Di basta-basta po na.
0: Kang kawat na. Astilas. Kuyaw kay si Sir K. Pablatan. Onsa, driver ka ni sir? Taxi driver ka?
3: Dispatcher.
0: Ah, dispatcher. Di po kakakawat. Dispatcher naman ka.
3: Oh, hindi. Kakawat. Diyan po. Puro si Quinta.
1: Kakawat. Diyan po siya.
0: Si Quinta na daw matod pa. Makawat. Di pagkatan.
1: Oh.
0: Taon-taon naman na. Astilan. Kawat dito. Kawat dire. Kawat punta. Ang kuya usad ni siya. Pero sabi ko, Pikas. Tabok po tas Pikas. Kaya para makuha na ito ng food side dire, Pikas. Ako kanin, sir, good morning. Ako, tungutahan na, sir, gamay lang. Kanin, sir, ako, tungutahan na gamay lang, sir. Importante kay sir. Sir, onsay panlantaw ni mo sa Senado? Gira or drama?
4: Wala kayo ka-update sa Senado, karun.
1: Okay, ah, mas maayo kay dili ka ma-stress. Ay, na lang update kay ma-stress ka, sir.
0: Tungutahan na, kitab na, sir.
1: So, ma-stress, sir, niya.
0: Ma'am, good morning. Ako, tungutahan na, ma'am, sa kitab niyo, sir, ma'am. Onsay panlantaw ni mo sa Senado, ma'am? Gira or drama?
4: Ay, nidid man ako ni Mambay. Mamuya pa lang kanan ko.
1: Good makakay. Dili type mong beauty. Pagpaila lagi, pagpaila. Huwag man ka nagpaila kung kakita Jonathan. O ina, ako si Jonathan. Kita Jonathan ko. O, ano ba?
4: Ang didma dayon.
1: O, sige lang, ana man
4: gina. Ito
1: po ayaw lang siya, ayaw lang siya. Basig di lang yun siya. Wala siya sa mood ka nun, sa mood.
0: Sir, good morning sir. Sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Mungutan na lang, sir. Para ni mo, ang netabo sa Senado, drama or gira?
5: Well, my personal opinion dyan is, actually, I cannot say na drama or gira. Yung sa akin lang, personal opinion ko lang, hindi naman siguro bobo si Cayetano para sabihin na drama lang yun. And nga, kumbaga, ang inaantay lang niya is yung sa patas pa na kung ano yung ano ng DOJ or Supreme Court kung ano yung ilang decision, yun lang inaantay nila. I'm not against Bato or anything on the other side. Kung ano lang yun nasa legal na pamahal.
0: Tagalog ka sir, taga rito ka sir sa Mindanao? Taga saan ka sir, Manila? Sila ba sir, totoo na taga Manila is solid talaga, Marcos?
5: I cannot 100% sure na solid. Meron din maka DBS, meron din ano? BBM.
0: Kayong palagay, malakas pa rin ba si Sara?
5: Well, maybe. Yeah. Maybe.
0: Maybe. Yeah. Maybe. Sir, salamat kasi anong pangalan natin, sir?
5: Nel.
0: Nag-vacation ka rito, sir?
5: No, working here.
0: Ano po ang trabaho mo?
5: Sa security system sa eskwelahan.
0: Saan po, sir?
5: Sa Northern Mindanao.
0: Sir, sa Deped ba?
5: No. Under, actually, I'm also connected sa books. Sa books.
0: Security system yung books na ano, learning system.
5: Technically just before.
0: Online na ngayon.
5: Yes.
0: Thank you, sir. Thank you. So yung explain na explain ko na sana kay Pam Natan, pero nahirap-hirapan mo na ako mag-Tagalog.
1: Yan, maganda naman yan na paminsan-minsan ay makapag-salita naman tayo ng Tagalog.
0: Kaya si Ma'am Bik, eh, busy. Hi, Ma'am. Long time no see. Lain na po din ang pangutan, ah. Ma'am, para ni mo, Ma'am, unsa'y natapos sa Senado? Drama or gira?
6: Pwede din ako mag-comment.
1: Di, siya mo
0: comment. Comment talagot, gira or drama?
1: Pugsay, pugsay!
6: Wala pa. Drama o gera? Drama.
0: Drama? Drama lang ka, ma'am. Drama.
6: Drama
0: lagi. Kaya drama, yun, direct as fake as matapos as fake as. Dilan ta magpaligis sa maligtan ta, di ma headline niya ta ron.
1: Hinay lang. Bas magpaligis ka, kaya gidid mag ka doon.
0: Ay, ah, di na po ato. Guwapa. Hi, ma'am. Good morning. Pag-ipad yung stream, ma'am. Ano na, namatay man ang upok, ma'am.
1: Uy, ay, ay,
0: ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
0: Ma'am, para kanimo, unsa ni tabo sa Senado?
1: Oh, naputol hinon mga higala. Natamakan sad siguro mga igsoon na ang cellphone ni Kitab Jonathan. Ubay-ubay ang ingon mga higala nga tinuod, pero dili pud masiro na pinaingon yung drama mga higala. No, sige atong ihatag ngadto mga higala sa katawhan ang ilang panglantaw niining maong kontrobersiya. Sige. Jonathan.
0: Sige, direkta be. Si Ma'am na lang kay si Kagawad na net. Atong pangutana ni Ma'am, kumusta naman ang pagserbisyo sa barangay?
6: Ah, okay lang kayo. Perfect. Okay, okay. Good. All good. All good.
0: Mm-hmm. Ang nanito sa'yo, napilido ito, Ma'am?
6: Nanette Kuyam.
0: Nanette Kuyam from Kibawi, Bukid, Wauk. Bukid nun. Wow, layo-layo. Alalaw lang, layo-layo. Good. Ma'am, kanilang gamay ra kayo ng pangutana. Pero, dapat siya matuhag. Isip kagawad, Ma'am. Sa imang panlantaw sa itong gobyerno karoon, sa'yo nanito mo sa Senado, imo lang panlantaw. Drama or...
6: It seems like a silent martial law or hindi man, madili man yung gira, marag pangit. Is that ano, basta hindi drama. 50-50, kung saba?
1: 50-50. Marag drama, marag gira. 50-50.
0: Oh, oh. Di po, si ma'am, cannot say drama,
1: oh.
0: Marag something like martial law, marag na. Pero paano magkikipab na tayo kung sa itong palantaw na okay naman po na yun pag after ato karon yan nakagawa sa po si Bato kaya naka ni Juan Bato palagi nga ni Juanwa nagawa sa Senado so igura siya nakabutar kay Pagdatan mamahimong Senate President si Alan Peter Cayetano so karon at ito kaya na doon na ito ang nagkaliang mga kubinto. Sa itong mga kaiksunan, dili sa itong sanakbayan sa Cagayan de Oro kay Parm Natan. So, init na kay panahon. Ako man kay Parm Natan, din na ito makita. Doon na may pagpakabana sa itong gobyerno. Ganta na ako bagyo sa mga balita. O panahon sa eleksyon kay Parm Natan, katapat, kwartar kaya pag katapat kay Parm Natan. Muna, isla po tanaw. Multanaw sa inaitabo sa palikot. Pero kung lagi, kuminta po sa man kay Parm Natan. Huwag niya ako, multanaw tayo kaning, well, balita kay maglibog na ta kay lahi ang bilitan sa pikas lahi po nang bilitan sa pikas muna kaya pagkataan nga
1: they actually asa magkakakita o ganang lain ng balita sa pikas lain ng balita sa pikas sa mainstream media morag synchronize naman na siya no wa may problema ang lain-lain o balita sa pikas kanang sa sukmed ay kay ang atong balita, atong balita bayas kay more man balita pud sa lain. Oh, usahay ang kanlang kanabang ang unod maura, pero usahay lang ang pag-present ang uban dili, no? Pero maura gid ang balita ang mainstream media. Ang kanang ingon imong lain-lain nga balita sukmed na siya. Di na mainstream.
0: Malalay ang makita gyud sa social media, ang labi na sa kana bitaw sa social media makita ato posting lalay gyud malibog na tawo ana kaha kinsa tuha nila
1: mao lang ako di na kayo ko si glantaw nang sugmid oh akong ginatan-aw lagi karon tukumila na lang lingaw pa ta tukumila na lang labad na sugmid labad
0: ah sige sige so apples kay pagtata na kuara to Tomas sunan karon nga dire lumalabay sa may coral extension kalapot na sa extension sa Senado.
1: Sige, bira na, bira.
0: Naging gabi, medyo napulbaan dyan. Ubay-ubay kay mga media personalities ang medyo na taranta yun sa mga pangitabo. Ano yan ang mga panahon na kay Five Natan. So, muna, at the sugar nga naroon braga braga wala yung kabalatan kutigan kay kita pa mailahang atuwa nito kay Pebratan ya si Senator Ronald de la Rosa wala naman dito po sa Senado karong panahon na so wala na kanang rason nga magstay pa so kung nandunay tinguha nga i-arrest kini si Senador de la Rosa kay Pebratan.
7: Okay, sige, bila so,
0: muna na itong pinakalitest update sa itong pulso din mismo sa Colorado Extension kalabot na sa pangutan ng drama o ang era na itabo sa Senado. Kinibay tatu ka nato sa Detex, 500 piktibong tambal, batok, diabetes, kinis sa kaki, 5, Jonathan sa banal, para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko, galingawan sa takpayan sa Kagendi Oro, 89.3 Key 5 News.
8: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Daga salamat kaki 5 at Jonathan sa banal. O, hindi natin magtiwas diskusyon na naman, Igal. Ito mo, hindi naman ang isgutanan, kaya piki at oras. By the way, ay kalimot, may gala. Kaya kamo gani karon mga Ikson, mga kakifay, kung kanunay na mo, giobo, sip on, trangkaso, niya taas ang hilanat, niya mulapas ng tulukadlaw, base ya bakterya na o virus, mga kakifay. Kaya mo man ay sintomas pag virus na mo, taas ang hilanat, o niya mulampas na sa 3 days. Usually, kanang gitawag wag infection na siya, virus or kanang bakterya. So siguro ha mga igala, ay makatabang na mga Ikson ang D3 Bio para dili na magbalik-balik ng mga drangkaso, mga viruses o mga bakterya sa itong lawas. Kaya ang D3 Bio may gala doon ay medium chain triglycerides. Ikan sa extra virgin coconut oil. Ang sagol ni may gala mo ay mahimong monoglycerines o glycerides o monolaurin. Mumugnao sa may gala sa monocaprin o monocaprilin may gala. Pag-i-process na sa itong lawas. O mauni sila mga Ikson, kaya kung ipangandan. Mauni sila ang mga natural nga mga antivirus o antibacterial antifungi. Mauna siya mga Ikson, sila yung muhaway niya na. Samtang ang imong immune system mga igala, nagtrabaho pag nagpadala pa sa iyong mga antibodies, nagdevelop pag antibodies, si D3 Bio na unang muhaway ni mga igala. First liner ni ang natural mga Ikson nga antiviral, antibacterial o antifungi mga Ikson nga property sa D3 Bio. Sila mo ang nagaway para dito nga di makamultiply na mga igala ang virus o bacteria nga naa sa itong lawas na kasulod in ana si D3 Bio. So di na dahin ka dito basa-basa si punon, di lang ka basa-basa dito mga igala umhon, di na ka basa-basa dito trangkasuhon. Huwag din na ka dito basta-basta ang hilanan at mga igala magkahilanan at huwag taas kayo nga hilanan. Basta na ka, D3 Bio. Di ang mga testimonya sa mga naggamit yun mga igala sa D3 Bio.
8: D3 Bio!
9: Ellen.
10: Tilando ka.
9: Tilando ka. Onsa na imong?
10: Kaya akong tonok.
9: Onsa na? D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ilan nagkakasimana?
10: Duwa man ikaw si Bernice na palit ko. Atong Bernice.
9: Oh.
10: Bernice. Duwa inom na ako.
9: Wala kay sakit pero imo, dugay lang kakatulog. Karon.
10: Mayo na ako tulog.
9: May na.
10: Mayo na ako tulog.
9: Onsa pa? Nag-DTX 500 ka wala?
10: Atong green.
9: D-Tex 500 yapon ko kani. So sa imong kwan karon ang imo may imong tulog
10: kwan pagsikat mo lawas
9: dili ka kaning hago germente sa una wala
10: sa una kadali na ko kapoyon
9: karon
10: karon dili na ko kapoyon murag pagsikat mo lawas
9: na imo lantaw ani na imo maminaw sa K5 unsa imong aghata sila bi
10: giagato ka mo nga kung di ka mo makatulog kaayo kanang kapuyon kay inyong lawas. Bawra ni Ingna ninyo o D3 Bio dito. Kaya ko alam, hindi na akong puyok tulog kuyang hindi ko ka puyok.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio may galayo kalimtia. Pwede man siguro to kaki 5D yung mairis itong background, no? Kaya mas kusog mong dingog sa motor, anong dagaan. Mairis man itong background siguro, no? Pairis itong background na lang. Sige, wala tayong oras, may galaw. Niyan na ito magtiwa. Sana dito sa 11 Mbps. By the way, ang nabunutan na ito sa libreng load. At tagla mo ha, jot lang nila yung mga number nga ludan. si Sir Danilo Dulay. Congrats, Sir Danilo. Og si Ma'am Lynn PD. Ma'am Lynn PD, congrats, Sir. Isend lang yung mga number nga Ludan. Paano tayo oras? Libertas descende ni Mademokratias ang kagawasan sa pagpadayag ng espiritu sa demokrasya. Kaki 5, Nathan Simon to, may butag ka natuntaran.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Clinica Spore Biotics kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega. Basically, ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Pintory Bio.
18: Lilian, Lago, 59, Baongon. Dugay na. Pintory Bio, DTX. Taas ang dugo bitao, taas ang sugar.
19: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
18: Naubos.
19: Wag yung absent.
18: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
19: Salamat kay mama.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
17: Kapalit sa mga butika.

0: pag-uuman ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika

alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Mayong-mayong adlaw sa tanan, labinig sa itong mga suking tagapamati ng itong programa Ang Kasayuran sa Mayong Panglawas. Ato japon ka ninyo sa Klinika de Alternativa Medicinal Wellness Center. Inyo gyapon makaubanin yung alaga doon sa naturopathic practitioner Dr. Wisini Naturopathy Dr. Luiten Chavez. Magigawan nga ka ninyo alang sa pag-isgot-isgot dinhi sa Kasayuran sa Mayong Panglawas. Inubanan sa itong mga produkto, labi na kita nga itong mga epektibo ng mga produkto, Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sperbiotics, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Klinika Deo Fresh, DTX Beauty Soap ug uban pang nga mga produkto sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Nabinigod sa katong mga specific nga mga supplements nato din sa klinika, ha? Katong mga dunay problema sa pagpaminhod sila mga tiil, kamot, pagpanasok-tusok. Doon natay mga vitamins ni ana din ha magigsunan sa higalaan na to sa clinic mga higala. Ang atong free health consultation nagapadayon sa Gyapon. Kung doon na mo yung mga results sa inyong laboratory, kung doon na mo yung results sa inyong ultrasound, mas labing maayo, dalaan ninyo din ha sa atong clinic ha, aron usab nga matagaan atong pagtagad o aron usab nga atong pangitan o pamaagi nga matambalan pinagis natural nga mga pagpanambal mga higala. Dala ninyo inyong mga laboratory result, dala ninyo inyong mga ultrasound, uguban pa tanan-tanan nga mga results ninyo aron usab nga ato ang mapangitan og mga supplements nga angay ninyong imnon magigla pinagis mga natural nga pamaagi. Tuguan po muna mo din ha mga health tips, mga herbal tips, mga angay nga mga kaunon o mga bawal kaunon magiglan. Labi na kung doon na kay taas nga blood sugar, doon na kay hypertension, doon na kay kidney problem, data din ha, no? Data dietary guidelines magiglan. Amo mong tudluan unsaon nga maubos ang imong creatinine, unsay angay nga likayan nga mga pagkaon. So, kung gusto mo magpakonsulta, pa wellness consultation na din na, no, sa ato ang Klinika de Alternativa Medicinal Wellness Center dinis Cagayan de Oro. Nata din na located sa may Agora Market City, din mismo sa may Barangay Lapusan. Before lang ta din na sa kaning balinga sa glider o kaning mga nag-aaling nga jeep paingog hasaan. Diyan sa may likod nga bayan sa SSS ba? Tupad niya ng mga nagapamaligag itlog. Dako kayong karatula, Klinika de Alternativa Medicinal Wellness Center sa Hingoog City. Nata din na located sa may corner Adelpha Street. Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Magiglan. Din na lang mismo sa may entrance nga bahin sa bus terminal. Okay, entrance man na diha. No, one way man na kaning Doña Graciana Street. Corner Adelpha Street diha, ang ato ang clinic mga higala. Dako pong karatula diha, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaigalaan. Ang atong clinic or consultation schedule dinis Cagayan de Oro matag-adlang Domingo, Lunes ug Martes. Domingo, Lunes ug Martes. Then every Wednesday nata din ha sa Hingoog City. Nugikan sa may alas 8 nga bahin sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. Pero ayun na po mo kaning pa alas 2 ha. Kaya muli naman po tag Cagayan de Oro anang before pa alas 2 or alas 2. Mabtan ta din ni hapit na ngit-ngit na ta makauli dinis Cagayan. Traffic pangadaan kayo. Muna nga ayun mo pa alas 2 o ganto. Sugikan sa buntag hang to alas 2 sa hapon. Nanatad din na sa Hingoog City makilan matag adlaw nga Miyerkules. Then every Thursday and Friday balik ta dinis Cagayan de Oro. Then tanan branches na to sirado matag adlaw nga Sabado mga higala. Tanan branches sa klinika ha sirado matag adlaw nga Sabado resunta gikan Domingo hangtod sa Biyernes mga higala. Sige, text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pangutana, inyong mga text din sa ito ang text hotline number. Kaya ito ng tagaan o pagtagad unya sa dili pa nato tapusin nga itong programa. Then, amping-amping ha sa gihapon sa pagpalit sa mga produkto na ito sa Clinica de Alternativo Medicine Wellness Center. Labanigid ka na nga itong Clinica DTX sa 500 mga kaigalaan. Kaya nga naman, sa gihapon, no, paghihapon na maundang ang kaning mga naga baligya o kaning peke mga kaigalaan. Nga nung atong maingon nga peke, tungod kay ang ilahang DTX 500 is nakasulod na siya kaning butilya nga plastic. Oh, ang DTX 700 nga original na mismo sa kaning box makiglaan or carton. Oh nya nakakapsul pud na ang tinuod nga DTX 500, ang kaning peke naka soft gel. Ang soft gel nga produkto sa Clinica de Alternativo kanang mao na ang titribayo. Oh, pero kung soft gel gani nga DTX 700 nya gi sa butilya ninyo na palit, nabanagyod sa online pa ninyo na palit, na pag-amping mo na magkigilan kay ka na matawag na to o peke na siya mga higala. Sad to say ha, peke na ang kanang mga nakabutilya. Labanagyod ka tong mga nakapalit o buy one take one, buy one take two. Daghan lagi kayo naibog kay barato lagi. Unya, buy one take one pa yun, buy one take two pa yun. So mo na siya nga pag-abot din sa clinic na to, napapila na kabuk, ipang surrender din ha, napamigi butang din na fake niya nga DTX 700. Ang original is kato na karton mga higala. Bantay mo din na sa online ha, kay diha manggut kasagaran sa online. No, ang kaning daghan kayo gapamaligya nga peke nga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga higala. Okay, sige, text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pangutana, kaya ito nang tubagan unya sa di pa natutapusan ng itong programa.
1: TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try yung ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happen to myself.
1: TTX 500. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ako nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkaduhang na po sa DTX 500, akong gindubol dose o nakakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y gulan, nawala ang upag-upag o sakit sa akong mga tamad. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Mr. Academia, sa una, di yun po kauyon mga pikay dili, mangod ko makatulog. Pero pag inom na ko sa DTX Coffee Mix, hinanali kayo ang akong tulog. Sa buntag o hapon pa ko mga pikay. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay sisigani along taga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Tilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako di tumar, tulog ka beses, matagadlaw. Kanunay na kong inom, nawala nag-yud ang permi nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
6: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: DTX 500 Health Alert! Health Alert!
0: Klinika DTX 500, mga kaigalaan, ang usa sa makatabang sa atong panglawas, malikayan ang oxidative stress, mga higala. Unsa man ang oxidative stress na halos everyday ninyo mabati din sa atong programa, isguta na to kaning oxidative stress, mga higala. Kay kaning stress, no? Relevant na kayo ni karon. Ano yung saon ng panahon nga imbiyon man ang mga tao sa stress? Pero kani karon magigilan, kaning stress mong God, muna siya'y hinungdan or ginatawag pagid siya og silent killer, mga kaigala. Pero by the way, unsa man yung oxidative stress, mga higala? Kaning oxidative stress day, it is an imbalance between sa production nato sa atong reactive oxygen species or kaning ginatawag nato ROS. O kung dili ma-detoxify ang kaning mga reactive oxygen species, mga kaigalaan, it will lead to cellular damage, mga higala. Ma-damage ang atong cellula, mga kaigalaan, ha? Then kani siya nga imbalance, no, mo-contribute ni siya sa nanagkaniyang mga balatian. Apil na din na ang kaning cancer, heart disease, heart problem, mga guban pa nga mga balatian nga maoy hinungdan sa ato ang kabaton taog nagkadaiyang mga sakit, mga higala. Unsa mga causes niini? Dili na ta makalikay kay pollution, poor diet ug kaning dunay mga bisyo sama niini pagpanigarilyo ug guban pa. So ma-develop gid na siyang oxidative stress, mga higala. Then kung mo na siya permanente din ha sa itong lawas, according sa pagtuon, dali kayo maluya ang kining mga nagkakasinatig ingon ani nga balatian or adunay sobra nga oxidative stress sa lawas, mga higala. 10 to 15% sa general population sa tibok kalibutan nakasinati og chronic fatigue or kaning kanunay nga pagpangluya, mga higala. Usahay, lahi man ang rason sa itong pagkaluya. Kung wala na gaitay kwarta, unsa man, luya na. Di na oxidative stress. Okay, wala na yung kwarta. No? Mapagana na yung pagkasuldo. Nahurot na dayon. Kaya nga naman, gipangbayad na sa mga utang. Wala pa yung sweldo. Ah, pero na unsa man, nagasto na. Oh? So, somewhat gihapon. Oxidative stress gihapon, ha? No? Kana siya. So, dali kita maluya, magigilaan. So, sumalabas mga pagtuon, kaning chronic fatigue syndrome or kaning ginatawag kong idiopathic chronic fatigue, adunay dako ng kalambagitan ang kaning oxidative stress, mga higala. Kaya ganuman, pakyon man niya itong mga good cells nga nasa itong lawas, mga higala. Itong mga cellula ng mga healthy cells, imbis nga kato ang ma-multiply mo daghan, ang ma-multiply ang kaning mga bad cells, makigala, or kaning ginatawag nato og cancer cells, mga higala. That's why kaning oxidative stress nadigid nato ni patuyangan, makigalaan, no? Hindi man ta makalikay na ini. Kainaan naman eh pollution, no, kaning mga poor diet. Kay halos tanan karon daghan na kayo mga instant foods, daghan na kayo kaning mga ginatawag na to og mga kani kaning pagkaon ba nga ready to eat. Sa una kay maghikay, magdigamo gyud, no? Sa unang panahon maggulay gyud. Kung lula sa una, doon na na siya'y malunggay, doon ay kamatis, doon ay luya, doon ay tanglad. Dahonan da yun niya o kaning aside sa malunggay, napag-isaluyot. abot man og sobras tinta nga kong lula, tinta. Karon mga 60 si tinta daghan na gipang bati, no? Sa unang panahon baskog pa man, mo baklay pa, mo bike pa kung lulo, tinta na kapin, mo bike pa. Karon 30 pa lang gani daghan na kay gipang bati. Agay, sakit na kong kalawasan. Luya na, buntag pa lang gani, alas 9 pa lang gani buntag. Sa trabahoan, ang unsa na nanguyab da. Okay nga naman, usahay tungod aning chronic fatigue mga higala. Okay nga naman, usahay sa gabi abtik magayo. Matulog, imbis matulog og sayo, natulog og unsa? Natulog og kaning tagalas 12 alauna na sa kadlawon, pagmatas buntag bugat kayo ang lawas. Kapil na siya, mangluya to mga nerves. No, mangluya to mga nerves makiglan. Aside sa oxidative stress makiglan, ang nerves na to, no, dili kay functionable. And that's why kanyang mga gakaluya, natay available din po sa clinic na to nga pang nerves nga supplement magigala or vitamins para sa nerves na to. Back to the topic ta, kanyang oxidative stress magigilaan. Ang matod pa sa mga pagtuon, ang mga sintomas nini, aside atong akong giingon nga chronic fatigue, memory loss, muscle pain, wrinkles, and decreased eyesight mga higala. So kana siya ha, usa sa mga hinungdan dayang kaning dali na ta makalimot. Mahingon na ta, habol na kayang akong atong utok. Usahay ako, mabiktima ko ano yung mga higala. Ay mga pagkana pagbutang sa cellphone, nangita na akong cellphone, asa naman ta akong cellphone? Susi sa sakyanan, susi sa motor, naanagay butanganan, ay bitayanan dito sa balay. Nga kay pag-abot sa balay, kay di man ibitay dito. Gikan gamit sa sakyanan, gikan gamit sa motor. Hala, kay Bulacan na, nangita na. Asa naman eh. Kana dahil siya magkagalaan ha. Mga sintomas na siyang nagakasulod, no? Ang oxidative stress din sa itong lawas mga higala. Muscle pain, kaning fatigue nga itong ginabati. Usahin ni anak, ang rason ni anak kay kaning muscle pain man. Kung sa may mga prevention nga itong buhaton, aron dili ta maka acquired aning oxidative stress mga higala. So we must choose a balanced diet, regular exercise, avoid smoking mga higala. Laban ng sa katong mga dunay bisyo sa pagpanigarin. Balanced diet. Unsa man ang balanced diet? Usahay junk foods, usahay gulay. Choose to be healthy mga higala. Kay karong panahon bawal magkasakit. Mahirap magkasakit. Mahal magkasakit mga higala. So, unsa man natong buhaton, regular exercise, di lang gid good tong exercise nga kaning rubrubo na gitag exercise. Walking, at least 30 minutes to 1 hour sa isa ka adlaw. And then, mga stretching, ana lang gud. Unay usahay, wala na to. Di ma-stretch, muna, fatigue kayo. Sayo pa lang ganis buntag, lami na kayo itulog, lami na kayo ihagok. So, usahay, mabiktima kita ana mga higala. Sige ha, take ta sa itong ang DTX 500. Aside sa pagbaton og proper diet, take ta sa itong DTX 500. Kaya nga itong DTX 500 ay adunay super antioxidants nga kaya makapugong sa pagdagan sa mga free radicals nga mo hinungdan sa oxidative stress makigilan. Ang resulta sa pagkaluya nato sa itong panglawas og paglain sa itong mga ginapamati nato. So, aron nga malikayan ang mga balatian, malikayan ang free radicals, malikayan ang oxidative stress, mag-maintain kita sa itong Klinika DTX sa 500 at least once a day mga kagalaan. Kung gusto ka 2 times, walay problema. Kung gusto po kag 3 times, wala po ni siya'y problema. Text atong text at line number 0985-034-2925.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako sa ngalan na ito, ma?
9: Ay, ma, kaman.
8: Pag-aas ano?
9: Ginlis. Yan ang bakot ko, nga mga malilong. Yan, mulakaw ko. Nakukmak siyang kawal. Dahil yun, doon na may akong nadunggan sa radyo nga D3 Bio kay pa.

0: Gingles.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtaini, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Sakit mangihi. Pasin UTI na na. Maglinika. Spore Biote. At tunay good bacteria. Nga magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biote. Ang fortified ga probiote. Clinica Spore Biote. Mapalit sa iyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba may gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio Health News.
5: Klinika D3 Bio magkikilan ang maka tabang aron nga malikyan ang mga balatian nga hinungdan bakterya o virus, fungal o uban pa. Aron nga maprotektahan kita sa tibok adlaw sa mga virus, bakterya, maintain kita sa itong Klinika D3 Bio magkikilan. Ang itong Klinika D3 Bio doon na siya medium chain triglycerides gikan sa extra or sa kining cold press extra virgin coconut oil mga kagilan. So kung nagamaintain ka og vitamin D3 din hinakas Klinika D3 Bio mga kagilan kay asa man ka dito sa plane or kining sa duha 2-in-1 or diha ra ka sa una sa usara. O di nagikas Klinika D3 Bio mga kagilan. Ang kanindot nini kay dili lang siya pang specialist sa mga bakterya sa mga virus mga kagilan. Pati po ang cellula nato, to mga good cells nato, mga healthy cells nato, iya po dang i-boost mga higala aron nga dili dali matakdan sa mga balatian. Di ta dali maluya mga higala. So Klinika D3 Bio ha, pag maintain na ana, matagad lang. Parisa na to sa itong Mighty C. Ang atong Mighty C nga alkaline base nga vitamin C ang mo'y makapaboost sa atong immune system aron usab nga di ta dali maluya ang mga iron, dunay iron deficiency, mga taas ang uric acid, taas ang blood pressure. Maintain ka mo sa ato ang Mighty C mga higala. Labo na gigato mga na-results sa laboratory nga baba ang sodium. So dinitas sa ato ang Mighty C magilan ng atong alkaline nga vitamin C mga higala. Then ang atong Klinika Spore Biotics complete ni siya ha. Aduna siya 80 billion CFU or aduna siya yung mga good daghan good bacteria aron nga maprotektahan ta kani ino matag D3 Bio pagpatay sa mga bacteria mga virus. Dinipunta sa Spore Biotics aron nga mahatagan og good bacteria ang atong panglawas. Importante na siya sa gut nato magkigalan ha. Gut health nato ang kaning Spore Biotics mga higala. Nindot ni siya sa katong mga dunay problema sa tiyan. Katong magpanghapdos ang tiyan, maghawang ang tiyan. Dunay mga problema sa UTI, dunay problema sa kaning pagpangihi. Dunay problema sa kaning bato sa abdo. Katabang ang atong Klinika Spore Biotics mga higala. Then ang atong mga kape, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee o Prebio Coffee. Pili lang ka diha sa tulo, asa imuha mga kagilan. Kung di kay katasog sugar, diri ka sa Klinika DTX Coffee Mix. Pero kung spike na imong sugar, diabetic na ka, taas pa imong HbA1c, diri ka sa DTX Premium Coffee. Pero kung di raman kayo taas ang imuhang sugar, unya maghapdos ang imuhang tiyan, ano? Gipabawalan ng kagkape, dini ka sa Prebio Coffee mga higala. So kana, ha? Ato ang mga kape, ato na mo dira sa clinic na to. Oh, pumunta na ramo din sa ito ang mga attendant diha no kung unsa ang maayong kape para ninyo. Extend Food Supplement for Men no sa mga dunay problema kang manoy nga mo barog mo tindog. Extend Food Supplement for Men makilan. Now dili lang na siya pang enhance ha? Kung dili pati po na siya sa ato ang panglawas nga kaning dali ta maluya. Dali ta mag imbis nga mag-inom tag energy drink, extend Food Supplement for Men ang atong imnon mga higala. Doon na tayong mga suki diha no sa atong clinic, mga driver sa taxi, rila o mga truck. Imbis nga mag-inom slag energy drink, extend ang ilang imnon magigilan. Dili lang kay pang-enhance. No, kung dili, ma-enhance po ang atong kusog mga kigilan. Then Clinica Dio Fresh, sa katong mga nagapangita o kaning natural nga roll-on, natay available nga Clinica Dio Fresh sa atong clinic mga higala. Then DTX Beauty Soap, ang ato ang sabon nga kung asa dili lang na siya Pampa Beauty ha. Nakip no sab sa mga dunay problema, skin allergies, skin problems, skin disease. Clinica DTX Beauty Soap ang makatabang niya na. Then kato mga uban pa mga balatian, doon na patay mga other food supplement nga specific niya sa to ang clinic makigalan ha. Kato mga nagapaminhod, nagapanusok-tusok ang ilang mga tiil, kamot, nagapanglabo ang mata tungod silang sugar. Doon na tayo uban pa nga mga specific food supplement and vitamins din ha para ninyo makigalan. So ato lang mo, magpakonsulta din sa tong clinic. Every Sunday, Monday, Tuesday diri ta sa Hingo sa Cagayan, then every Wednesday nata sa Hingo, then balik ta diri Webes og Bernes mga higala. Diri ta sa pagtubag sa inyong mga pangutana, tubag lang tag usa o duha ka buok. Yes, number 6020, good day doc, unsay tambal sa UTI from Mambuaya CDO. Ay good morning no sa mga nagapamati nato diha sa Mambuaya sa CDO diha sa may uptown na bahay no. So ang maayo ni ini magkaglaan, number 1 gyud din ha, ikay gigas mga parat nga mga pagkaon. Iwasan gyud nimo. Then usually kung UTI gani, bacteria gyud na siya ang hinungdan. Bacteria gyud na siya ang hinungdan. So number 1 din ha, Clinica D3 Bio inom ka, then Clinica Spore Biotics para sa good bacteria nga imong kinahanglan. Pero kung grabe na gyud gani imong UTI now, wa na gitay choice diha, kinahanglan na gid ka magpa antibiotic. Pero kung kaning musuol-suol lang, inom na ka sa atong ditribayo. Kinahanglan no, patyo na nato daan, so wala pa sa di pa mo grabe ang gimuhang UTI. Yes, number 3502. Good day doc, unsay maayo sa kining taas nga blood o kaning taas nga sugar o high blood food ko from Bulwa. Okay, so good morning no sa mga user or mga tigpaminaw nato din ha. So para sa imong sugar no, kung gusto ka atos clinic nato kay taganda kag cleansing program para sa sugar, then para sa high blood for the meantime pwede ka mainom mag DTX 500 ha. Then kung gusto gig ka magpa-cleansing ato sa atong clinic mga higala. Simulang bago. Na wala nagikinaigo ka panahon og oras din sa atong programang Kasiran sa May Paglawas. Atong gapon kanyo sa Clinic of Alternative Medicinal Wellness Center. Busbon ko, kita-kits ta din sa atong clinic sa Cagayan de Oro. Domingo, Lunes, Martes sa Hingog City. Adlaw ng Merkoles, gikan alas 8 hangtod sa alas 2 sa hapon. Sa Webes Bernes, balik ta din sa Cagayan de Oro mga higala. Ina na lamang inyong alagad o sa naturopathic practitioner Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Lewitin Chavez magaingon. Bayang pangluwas si Palayon, dili kini nato abusuhon.
1: Kining tulong manon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himso nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag o tayuhan sa GTX 500 na si Dami sa inyong lola?
3: Ito mo. Mukhang magubugaan ganda yung pamina basta makainom siya ng GTX Vital. Muna iyang ginamurang food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX Vital. Ito sabihin niya pa?
3: Malipong o kuan. Murang siya ba? Malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa food sa iyang ka-tibulang na ba?
2: Pero saan sa gingin siya mulula paggamit niya sa GTX Vital?
3: Mayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginainom niya. Pero,
2: so, ikaw po yung tigapalit din?
3: Ako po yung tigapalit din kung mag-ani ko deres ka ganyan.
2: So, ma'am, kining taga-ASI,
3: ma'am? Manolo.
2: Yung Manolo for teach po kitin. Ma'am, kining, basing dali pa yung mga katawahan na pa dira, no? Para gamit yung GTX 500, di ba yung pag-produce sa Pilita? Isang may ito, basa yung mga ito-historya, ma'am? Sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
3: Kanang so wala pa nagamit ng BTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang itubnit or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba
2: si para to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha? Huh?
3: Glidel
2: Militia. Okay. Namas ma'am.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Clinica Spore Biotics. To maintain sa pH level sa feminine area, Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang kay ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
2: Extend Food

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ano sa'yo pangalan, sir?
3: Carlito.
2: Carlito.
3: Probendido.
2: Pila edad, sir?
3: 36.
2: Taga-asa?
3: Taga-bulwa.
2: Unsa'y mong produkto nga ipalit sa Klinika de Alternativo, sir?
3: GTX 500.
2: Unsa'y mga balatian ni mo kani ato nga hatagag-arangan sa nagamit na kay GTX 500?
3: Sa pang, sir, bago ba yung gamit na sir, akong ibati ako sa kapoy, yung sa binod akong lawas ba? So, akong gitay na karoon, sir.
2: Sa imong pag-try o sa imong namatikdan?
3: Okay na mo, sir.
2: Okay
3: na. Walang akong gipalo akong bite karoon para day mabanday.
2: Tagasay ka, sir?
3: Bulwa, sir.
2: Bulit. Sige, salamat, sir.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Papulangan. 75.
2: Tagasa ka na eh.
4: Kanang dinara sa kwan.
2: Barangay Lapasan. Ano sa mga produkto ipalit mo sa klinika?
4: Kani yung Mighty C.
2: Mighty C o D3 Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa Klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man ka ng makatulog na po. Maayo na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C! Ang alkaline na vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C!
5: I Dare Go.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
5: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutil at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News!
3: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong inom ng D3 Bio nga herbal o may tisi kay akong anak inuman ang akong kong lawas lain kayo pag na natong nangaging kuan kay bugat akong kuan da oy kusog ang akong mga tiil sigo ubo-ubo di nagsugyot akong anak nga magsuway kag inom anima di nisuway po ko na pwede kong isa ka stab nga di tirbayo may tisi isa ka stab ako ginasang giinom dungan na siya kada buntag o kapon abutan sa akong kalusa Diyos ni daan man good akong paminaw po sa akong lawas muraman o ka nang lagi alibid yun
2: D3 Bio mabibili sa mga butiga.
4: Kinahanglan yun nga himso ganun na ibas kong ang panglawas para nga mag-iyahan na ito ang atong mga kabataan. Paipugayon nung nga. Ikaw ginikanan, nagmasakit ka, mga kabataan kang may pa. Isun kay mga higala. Kaling kaliwatan, no? Ang high blood pwede nga mamana. Gikan sa itong mga ginikanan, mga pariente, nga namatay na sa sakit sa kasing-kasing, nga wala pa yung 50 anyos. So, i-consider na, no? Basin naasa ito ang dugog yun, nga high blood. Pagkaon sa mga parat o mga tambok ng mga pagkaon. Ng mga parat o mga tambok ng mga pagkaon, makapataas sa presyon sa atong dugo. Kasagaran ning parat, muni hinungdan nga nung mag-inema, maghupong ang atong tiil, kaning parat, mag-cosog water retention. Kapataas kini mga higala sa atong dugo, ang mga mantikaon ng mga pagkaon, kakos kini pagbara sa atong mga ugat, sa atong kasing-kasing o sa atong utok, ka problema tani. Kaling sobra katabaan, sobra bitaw ang atong timbang, overweight o bista. Tungod niya ini mga higala, ang atong kasing-kasing, mas piresado ang iyang pagbumba sa dugo. Kung tambok ta. Ang atong kasing-kasing, pwede na ito na siya nga makumpara mga higala sa makina sa salakyan. Kung ato nang ikargahan mga higala buha ka ito nila da, ang atong kotse, madaot yun na. Madaot yun na makina na mga higala pati ang ligid na mubuto na pasibol, ma-overload. Ang lawas na to, kung ma-overload po na mga higala, kung ato nang gina, sundan mga higala o ganang grabing nga mga mantikaon kay mga pagkaon, parat nga mga pagkaon, pwede mga higala nga ang atong mga ugat mabuto po na. Ang atong kasing-kasing mga higala mubag na siya. Madaot kini ng atong kasing-kasing, daot pa ang mga uban pang mga organo sa lawas maglid mga higalas balatian. Sobrang nga pagkaon sa mga mantikaon. Yan. Parat nga mga pagkaon ha. Dili aktibo ang kanabang natay sedentary lifestyle bitaw. Paratas balay. Sige lingkod, sige higda, walay lihok-liho. Kulang ta mga higala sa activity, exercise. Wala tay lihok-liho, atay pasingot. Mas taas ang possibility nga mudako ta, mutambok ta. May mahay na ta, then magka-problema ta sa kasing-kasing. Ang sobla sa pag-inom sa alak, binom mga higala, maka-epekto sa atong kasing-kasing atay og sa tuang, gitawag nga stomach o atong utok. Yan. And of course, mga higala, kaning stress, tension ba? Ang stress, mga higala, makapataas sa atong blood pressure. Of course, kini siya ang pagkapagkapoy sa lawas, physical, mental and emotional stress. Don't worry, be happy. Kanunay hinumduman mga higala, magbawas, magbago aron makalikay ka sa sakit ug balatian. Kini nga mga pahinumdum mga higala according ni siya sa American Heart Association. And of course, kauban kanunay ang DTX 500 og may TC higala. Kung naamoy mga high blood, natay mga ingunta, ginabatyag na nga changes ato ang BP, nga tong kasing-kasing na changes. Number one gin mga higala, hinumduman kanunay magbawas, kulangan na to ang sobra-sobra kagasunod sa itong lawas, magbago, mag-usap, maglikay, and of course, mga higala, mag-DTX 500 o mag-MyTC kanan na. May D3 Bio nila, ipadayo na, no? Adaw-adlawan na ang pag-inom sa D3 Bio na kuntabang na. Binagyan ko magbawas ng timbang, mag-usap na sa itong diet, mag-exercise na ta, then mag-DTX 500, mag-MyTC ta, makurat na lang ta. Pindot man di ay, pansada man di ay, gaan akong lawas, taway akong pamatyag, ipadayo, no? Kung na ay mga changes, na ay mga improvement, gikan sa imong pagsugod sa pag-usap sa imong diet, exercise ka na, jogging, walking na ka, gabawas na ka sa imong timbang, then nakay DTX 500, nakay MyTC, or gailom kang D3 Bio, ipadayon na mga higala, kunay improvement, kay monay pamaagi mga higala nga, magkabaton taog ka ng kahimsog, kabas, kugus bang mama. Di paggalimtan ka, uban na to, kanunay, DTX 500, D3 Bio, og MyTC, ha, available sa mga leading mga drugstore, sa inyong mga lugar.
5: Andrea, Israel, nga nagpuyo, nagkaroon sa bulwa. Akong gipalit gisuwayan kaning Bitribayo, Bukit-TX. Okay, pamati sa wala pa ko nag-detect, ang nag-take ani. Ang nagamit na ko, ana, murag na ay alibyo na, sige na ko palit karon. Doon niya kung natulto ko, o kaya, may mga kong open sila sa Badola, ang gay. So, pwede ko ka pala, pero magalig, di kong tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
2: Bitribayo! Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar. Ah! Bitribayo!

0: Kampyo na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Philippine Standard Time, alas 11:02.
1: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.

0: Mento.
1: Mega la men otto den dan welkan na sa devisa 11 MBPS. Isa kinsi kana may galas mayo to Igus mid bind this size. Adlaw nga Biyernes. Gani may gala. Adlaw na sad sa tinga pahulay sa mga trabahante kay weekend na Sabado na uma. Labi na Stramantes gobyerno mga ison wa na sad tay trabaho ani. Kombate na sad may gala. Weekend meaning onya daghan na pong maglingaw-lingaw. Why problema sa lingaw-lingaw part na maigalas kinabuhi kaya di pwede maison nga magmugtok na takanunay. Trabaho lang takanunay. Kinahaanlan sa daog and wine. Kinahaanlan sa dito maigalang nga malingaw o ma-refresh o nga ma-re-energize maigala para sa kumbati na sa salain unya mga ison nga hugdo sa pagigbatok ni ini maigalang nga mga pagsuhay sa kalibutan o nga pagtrabaho para mabuhi gapon maigala rin sa itong kalibutan. Kamusta ka mong tanan? Labi na sa ating mga sugit, di pa minawad sa Cagayan de Oro. Ino sa may gala sa ito nga mga viewers at mga gala sa mga kasigbit na itong probinsya. Labi na sa Katibuk, ang Misamis Oriental. Ang ino sa may gala din sa may Bukidnon area. Sa Misamis Occidental. Ano na portion sa din may gala. Abot yapon sa Numbag Sibia. Lanao, o labi na din sa may Camiguin Island. Welcome, welcome, and mayong ordo ka ninyong tanan.
0: 11 Mbps, K5, Navan Sarmento.
1: Bye-bye sa Giyapon, may gala. Kami tanan rin sa K5 News FM. Kagayan yun, ready na saan sa pagservisyo ka ninyo? Huwag na saan may mga egzon sa mga informasyon nga dapat yung masahiran. Mga panghitabo, may gala, gikan rin sa itong mga palibot. Yikan diri Michael sa nagkadaiyang kuwerpos kapulisan balay tambalanan sa Cagayan de Oro. Standby mo. Kay Gilibot Soro na nisa itong mga kaubanan na binas in charge sa itong patrol. Kauban mga igala si Kaki 5 Jonathan Sabanal. By the way, itong partner sa mga igala sa Picas Lawak. Si Kaki 5 Dio. Dio. Ang sa'yo pili doon? Dio Fresh? Dio Fresh ito ba? Sa kasiya, kaki-five, Dio, may gala. Atong partner, Speaker Sarag, mo in charge ka ng Mike Zon, nga nabati ka po ninyo ang akong tingog via sa on-air na itong pag-broadcast. At the same time, sa may gala, ang ato sa may gala nga dagway nga makita din sa itong FB Live. So again, kaniyong tanan, welcome, welcome, welcome. Pag-share, likes, and follow na lang sa mga gala. Nga ito, mga Mike Zon, sa itong FB Live. Karoon, sa itong official fanpage sa K5 News FM Studio Digital 89.3. Pag-share, likes, and follow para ubay-ubay ito mag-uban. Dari lang yapon mga igala, inyong tulumanon, inyong programa, ang 11 Mbps. Puyog yapon mga igson, inyong alagad sa kanginan, sa K5, Nathan Sarmiento.
0: 11 Mbps.
1: Standby na mo mga igala, kaya di nato lang anon. Di adayon mga igala ang ato mga headlines. Dili sa itong marag-uban mga igala sa mga balitang lokal. Taxi driver, matod pa mga igala nga na-appeal sa giguntang pag-runda sa otoridad o bypass operation. May tungod itong nakuha ba nga 7.7 million pesos na kantidad sa Cebu. Atong i-update mga igala, kamusta ang kaso nini. Tungod kayo sa initial report, nakagawa sa kaniuman nga na-dismiss ang kaso sa piskalya. Natural lang may gala kay taxi driver, siguro wag ina-establish dito nga connected sila o ga doon ay conspiracy mga gala nga natin gayon. Di ba ka, accessories ba kayo nun mga gala sa mong krimen? Accessories means mga Ikson, kinabanggi mong getaway o gisakyan ba na siya kahibalo mga gala sa mga panghita mo. So, wag na-establish na, therefore mga Ikson, wag siya yung kaso. Oh, dismiss matod pa may gala ang kaso sa mga taxi driver. Always remember nga na mag-uwi prinsipyo matod pa may gala. Actos non facit nisi mincit rea. An act does not make a man guilty unless there will be a guilty mind. Oh, mauna siya mga gala. Hindi siya guilty tungkol mga Ikson. Kaywa siya ay guilty mind dito. Isapin lang siya ay nasakyan dito mga gala sa mga suspect. So standby! Ato nagklarohon ka naman igala ang giingon nga balita may tungod sa mga taxi driver. sa andang dugang sa itong mga balitang lokal at ang isa ninyo mga igala. Kay di apod mga ison, ang itong Bureau of Fire Protection na pinadili sa may Kauswagan Substation mga igala, nagpahinomdom na saan sa publiko na mag-amping ka nun ay tungod kay di lagi kalikayan, labi na sa kainits manahon. Sunod-sunod kini mga igalang sunog na natigayon sa itong syudad. Amping na yun. Buot pasabot dito mga igala. Ang pasiraan, likayan ang pagdulas kalayo. Don't play fire mga igala. Dili magdulag kalayo ha. Labi na itong mga minion. E masunog mga igson. Masunog ang relasyon sa asawa. So, likayan na mga igala. Di ko ta magdulag-dulag kalayo. Kanto pasumbing nga ito mga higala. Pero ang literal nga magdulag kalayo, katag yung makasunog o pinuyanan o panimay. So likayan na ito na, likayan. Samtang sa lang nga bahayin, dugan sa itong mga balita mga higala, standby sa mo. Kaya sa itong mga pinasayang balita mga higson, di apod mga higala. Lain na sa dagoy ginuo ko mga igara susunod naman ang balita ng inani. Di ana po mga igson. Di ana po'y namusil tungod mga igalas utan. Kanyaging adlaw dito mga igala dunay gisukot na suko na musil. Nang dito kanang nanunggab. Nang haras. Karon mga igala diyan namusil na gid. Umanda gid dito mga igson. Na dunay manukutay nga niabot na sad dito sa ilang pinuyanan o gisukot na sad ang utang. Na unsa na ba kainit sa ulo karon may gala, ikaw pa yung utang, ikaw pa yung masuko. Kawa ba'y batasan sa dyan na may gala? Di mo na mayo. Kung di mo bayad sa utang, ayaw bayad pero ayaw sa ditong suko-suko. Ay di po na mayo mga igala, ikaw pa yung nagkautang, ikaw pa yung masuko dito. Bangit kay ilang tao na mga igala nga gawi o kanabang nga pamaagi. Anyo lang. E usahay lagi dito mga igala. Panahon dito mga igson sa pagpangutang. Anyo lubo na ba kita? Kaya pagbayad ay dito mga igala. Kaya ginugot, tago-tago ng karan. So stand by. Samtang sa laing bahay dito sa may Davao area mga igala. Di ako no mga igsoy gituhuan dito nga giganting ang ipon sa posibleng pinakauna nga mga hayop diri mga igalas pulos Mindanao. Nakubkuban dito sa may Davao de Oro. Giganting ipon ni mga igala na kitaan. Alaka. So sa unang panahon diri mga igala na po yung mga giganting hayop diri mga igalas Mindanao. Kay nakita man dito sa may Davao de Oro. Kanang Davao de Oro mo nang Compostela Valley sa unang panahon. Yotro naman na. Ngayon mo nang Davao de Oro, mga igala. Muna siya, mga igson, ang sunod na probinsya sa Agusan del Sur. Ang Davao de Oro. Formerly Compostela Valley. So dito nakaplagan, kining dako kay ngipon, mga igala. Pero gito asuman, basi nog din ngipon yun, basi postiso ni. Maraming kong postiso tanahon. Pero imposible masag na ipostiso sa unang panahon. Maragwa sa'yo ipostiso. Sabi na bang dakua mga igala oh. So sige no, kung mauni makapaak mga igson, agoy ka. Disgrasya yun, potol-potol yun, mauni makapaak mga igala. So standby, katunang kataga, patigad. Unsa ka nga matang sa hayop ang tag-iya sa mga ngipon mga igala. Ang problema ni mga igson o kining ang ipon iyan is kinataos mong hayop delikado na. Matagay ba lo? Basig sa unang panahon mga igala napay ngipon. Nag-evolve lang. Sige, standby mo na na. Samtang dugas ng mga balita, di ay eksplinasyon o doon na mga igala ingon tampag viral. Ano yung mga balita di Sukmed mga igala? Ang pagpakita matod pa sa either diingon na to, di ba kalag mga igala matod pa sa netizens kuman lagi dito nga dunay cabinet drawer mga igala nga gimulto na dito mga igsoon kay nag sarasirado mga igala. Uyawsan ni mga igsoon nga kabinet kay nagasara sirado mga igala. Inood ka gini mga igala o pang viral lang niya sa sokmed para dito mga igsoon makakuha views. Kay nagasirado abliman. Mula ba gakanta na sisira ang bulaklak, bubukad ang bulaklak. Pagdating ng Reyna, pasayaw-sayaw siya. Pasig mo ni siya. Bukas abli mga igsoon. Promo lagi, ato na lang taon ka ron kay. Di amagod sa kwan, di amagod sa social media. Daghan di mga igala mga paukyap. Para lang yun mga igsoon, the purposes. Makakuha dito mga views. Para dito mag-isapi ni Mita. Usahay ka na mga igala, baligya na ng kaluluwa di. Para lang modaghan ng views. Bayad itong Mita, pero tingga maya, ang yawa na, nagpagka-uaw na sa kaugalingon. Ito ang uban na mga igala nga si pagka-uaw sa kaugalingon. Kanto lang nga, nag-viral nga, paihihi mga igala. Ito pagka-uaw sa kaugalingon. Nagitagu-taguan gano'n ng butanga mga igala, kaya para di makita, ang ipakita-kita na hinon dito, gano'n, paihihi mga hinamba. Ano mo na? Ang rason bitaw mga igala, ang logical nga explanation nga gitago ginas Ginoo para dili basta-basta makita. Pero ambot karon panahon na mga igala nga gamito naman hinoon eh para lang dito mag-views, etc. Ang uban para magkakwarta ay pakita na lang mga igsoon. Nang ayaw paabutan ninyo niya masugko ang Ginoo, balhin kayo na sa agtang disgrasya. Una-unaan na lang ninyo mga kakifive. Kung ibalhin ni dito sa agtang unsa kay may tabo mga igsoon. Mamantay na dahil sa agdang. Praktikal nga istorya. Waman takasayo na asa gutom dito mga igala ang giingon tang pasinsya sa kaitasan. Yung nala taas man nagpasinsya sa kaitasan. No. Kaya sa Old Testament na ay katapusan ng pasinsya sa kaitasan. Di ba? Kaki-5 diyo. Pabitaw na ay lunok mga igala. Oh. Kaya nahurot na yung pasinsya sa mga madlungos kalibutan. Iyan ang ipo. Pabitaw mga igala nga katong sa sudumo ba na? Ito pang gisunog mga syulam. Balik me if I'm wrong, kaya di man kita, di man ta, di Batista mga yas, baby. Practice nito, himasa-himasa, pagkos sa una. Tumawa lagi na mga ison. Dili sa tanang higayon, mga igala nga magpailog ang kahitasan. Kaya na ay mga instansya diya sa Biblia mga ison. Yan ay katapusan ang pagkapasensyosos Ginoo. Oroy din itong mahutdan sa pasinsya kay Gabi na gagara-gara nung gitaguan ko ganyan as duha ka mga paayi magibigang-yang. Balhin as agtang dito mga igala, pakugpakog na hinoy itong tirada, way ayaw nila. Kaya ginahan mo na. Magmiklab mo, pakugpakog ang agtang mga igala. Way ayaw. Ano na nga, di tama pa sulabi. Labi na din ang sokmed mga igala, buyang-yang na dali. Oh, Sokmed, including anong TikTok. Oh. Wala ng TikTok diyan, may galang sos, may nga key idea, makita namang mga singit-singit. Oo na. Parang ganyan akong cellphone dali, kung tanaw ni Nemo, kaki-5DU, wag yun din taon ni apps sa TikTok. Dili tungod kay di ko ganahan na musayaw-sayaw, may galang, kay di ko kabalo. Pero di yun ko mga igsoon kay, muna giingon, lagi may galang, prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Doot pasabot dito mga igala. Nalikayan na lang ang mga butang basin unya dito mga igsoon o sagyan sa demonyo patintal kanimo. Nalikayan na daan. Kita mangita dito paagi mga igala nga makalugar unya ditong demonyo para matintal ka. Manang tanawin ni mga cellphone wagi ni TikTok dito mga igala. O basahon ako na yan ang mga apps dali ah. Kung ano gini mga apps dali mga igsoon, Google. Napo diri, yung saman eh, EI din. O niya, na ay mga movies diri nga na download, ba yan, umbasaw, no? Talawa, kumbasaw na, Coco Melon. Maran eh, mo gini na sa akong cellphone. TikTok, wala TikTok. Sugmid, natural, mga igala. Kaya kung di, pala sports, trabaho, ako manintagtangon sa ring sugmid. Kaya laban sa ulo. O di man pwede, mga igala, gita mo. Upload mo ga butang o ga kana ba diyang Facebook sa atong cellphone kay nagasabaan ta nga i-VPN na kita magmonitor No na nga, na ko'y submit, na ko'y apps, may gala si B. Pero the rest, wala na. Messenger na, asan mga igala? The rest na rin mga kuhan, mga igson, puro na lang yun ni sila kuhan. Puro na ni sila mga igala, pang bata nga mga apps. Cocomelon, etc., etc. No na siya. Ay, akong cellphone. Kaya ang tag-iya po sa cellphone, nga anong pambatang mga apps ni mo, kakipay na dan? Kay matod palagis mga bugoy-bugoy, ang tag-iya cellphone, pambata sa... Palagi mo na maayo, eh mo, kakipay na dan, dili... Pag abuso man sa'yo na, eh mo, kakipay na dan, eh, bali. Ako ang abuso, tanong siya. Ako may gabusa. Salamat sila kay wakta na himong congressman na himo pa kay magbuhat yung kog old abuse mga igan. Kay daghan na sa mga maas karon yung abusos mga batanon mga igan. May kinahanglan na saan sila protektahan. Amo tumuoyon ba muna na mga kakifay. Okay, standby muna na. Tamtang dugang pamahigala sa mga balita. Uman aning giingon mga igsoon na pagpangmulto nininga. Multo? Pagpangmulto sa multo? Kuya, sa na may gala. Amo, tumutuo ba mo anang mga multo-multo? Pero kadaghanan ka na ito, gatuo pa man mga igala nyan. Labi na Kristiyano ka mutuo, gika nga na ay multo, kaya na may kalag. Kung Kristiyano ka mutuo man ka nga na ay kanabang kalag ang tao mga igala. Tumo man ang multo. Pandipindi na mga ison kay na may uban nga naka-experience siya mga igalag aktual sa ginintang pagmulto-multo sa mga multo. Kung na po yung uban nga, di yun mga igalag. Matod palagi nila, bugna o rabag yung kuno ni kayo. Tapos pag murag na mugna o maning akong paa. Uyawan man sa ta mga igalag, ni bugna o maning akong paa ka, kakipay diyo. Kasi nga ay multo di. Oh, na magay multo dia, di aras pa aha, yung sakay down. Maluoy ka. Sige, on yan, taon-taon mga ison. Ato sa nga gahinag pagtagad. Yan nga maong nga balita. Yatangin ninyo kaya itong dalikatan si Kakifa Jonathan Sabanal. Para siyang pag-anina o maigala sa itong palibot. Paglantaw karo sa itong mga kadalanan. Huwag inyo sa maigala sa paglantaw sa mga nangyaon karo dia sa gawas ng bahin. Sa ato mga kadalanan, mga street vendors, sa ato pa ng kamustahon, karambudkaga. Ingon sa may gala, mga kaisudyantian, na matod palagi mga igsoon, tingkaon na, ingon pa ni Kakifay Jonathan. Kaya kanis Kakifay Jonathan, mga gala, hilig man mo interview sa dog mga kaisudyantian. Oga! Ah, okay. Mo interview po din siya ga single mom da. Ayo mayo. At least ito walay kuan ba walay gipili mga igala. Sige, standby mo na mga igala. Dire lang yapon sa tumadaguban. Ang

0: Alas 11 at dalaw na ta sa iyong kapunon, may galamag-uban. Yasublion ko mga Ikson. Paki-share, likes, and follow na mga gala sa atong tulmanon, sa atong programa. Para sa mga ubay-ubay ang maabot na to sa atong pagsibya, mga kaki-file. Simple lang kayo, i-click lang na, i-share na yun ang atong official fanpage, ang K5 News FM CDO Digital 89.3. Palihog lang kung maigala, mga sir, mga ma'am, pag ako na lang, ganabang pag-i-share na lang. Para ubay-ubay ta mag-uban. Daligapon, sa inyong tulumanon, 11 Mbps.
1: K5, Nathan Sarmiento.
0: Bugat kay tingog mga higalaw. Mo na tingog mga igsoon nga pang ambot na lang o di na lang. Lain yag bang sabot. Ang chikas ay dili sa jigoro. Pero in fairness mga igsoon kana mga tigunga, kanang mga tingog ginato ba kana bang gahi kay dating bang nga pang DJ ginig dating not down sa metal. Ana ganing mga tingog. Sus go dunon kay na mga tingog gamay gala. Mamana na kanindot pag DJ lagi ta mga Ikson. Daghan jud dito mga higalang magkabuang sa tingog sa DJ. Di pareha na to mga angkurman mga higalang nga. Lagi mga batanon ginahan sa angkurman nga tingog. Matod pa nila mga higala, tiniguang man ang style lang. Tiniguang. Ay man tong DJ, kaya di man to tiniguang. Time now is 12:23. Good noon to all. Ano ba, ganahan man ba tanong ng mina na? Yan na pa, kinataw ang DJ nga, baka laglag dito na ga, saya. Kinatawa dito nga. Oh my God! Anda ba kinatawan ba? Malibog ka dito ga! Kanta kat katawa ba ng Santa Claus? Ano ba? Hey, nana! Una nga, sa una, gila ko ambisyon. Bita mga kakifab, chismis-chismis lang sa daha. Kay, nagto pa bita. DJ, yun na akong gusto. Eh, man po pwede kay DJ. Kay patiste nga, sige-sige. Susuway ko no, ha? Mr. Sarmiento! Yes, sir! Try ko no pag DJ. Okay sir, sige. Go. Our time now is 11:24. I'm not entrada. No. You're not able to pronounce it properly, Mr. Sarmiento. Just hack man eh. Nanging na lang ta, dito na lang siguro ka. Pwede ka dito sa EM department. Ana, nito ka kipay diyo. Atay mahiman eh. Di man ta madawat yung DJ. Doon na lang sa EM. May dito sa EM kay. Sige, titingin ko. Okay. At oras alas 11, ba di ko ato lang. Okay, kaya madadaanin eh. Kaya pwede ni dito ida sa mercado para magdaan dito ang bitin. Gito. Kaya eh. Dawat-dawat tamay ka na. Pero suya kita ni mga DJ kay. Kaya bawa ka diyo. Ang mga DJ, ang muadto dito sa ilang mga dalaga. Sa una ba? Sa una ang mga panahon. Dalaan dito picture, dalaan dito mga higala o ka ng mga cake. DJ ng buhay ko ba? Mga kanta ni April Boy o Hino, may ano ko na nga, tanaw na nga tong DJ, di ba? Ay, sus, Mariusi, mga San David. Unas pagka DJ. Dalaan dito. Kami yung taong angkor man sa Pikas Tampi. Kaya tapad pa mang EMFM sa una. Tanaw lang yung taong. Tuwan, nanisood na po. DJ, buganas. Tuya kahit ito sa mga DJ na yun. Tuwan na, lain na po nisulod. Busog ng DJ. I mean, busog na kay dalhan malagi pagkaon. Kami dito mga igala na nisulod. Kani-kanina nisulod. Agoy, ato, gini, klaro. Ano kaya ba magang ato na? Anong din mo siya? Tigulang. Ah, padung na din si Ime. Na. Oh. Pag tigulang ka, di padung kita dito sa mga may gala. Yung mga utan na, nasingatan. Paon si ato na eh. I don't mareklamo tan. Ako problema na siya. Nako. Ano yung realidad? Muad to manggaling dito sa mga mga igala, sa mga anchorman, sa mga EM, mga personnel. Problema ay dala, dili pagkaon mga Ikson. Ay nako. Pero nakabaos sa gyud ko ato kakipay diyo. It's happen mga igala nga katong tigdawat mga awit tigdala mga igsoon dito pagkaos DJ dito speakers nabuntisan nabuntisan sa DJ niyan DJ kaya nowhere to be found. Wala na makita man. Wala na nakita dito na tingnan naman namin oy first time in history ha ni so diri ang batan-on sa mo alwa dito sa speakers kaya dito matani magsulay. So I ask question mga igsoon sa English ba pagutanda din. Pam, nga nung diri magani sulod, nga dito mga permaminti yung sulod.
2: Sir, murik na mo ko.
0: Oh, ayaw hila, kaya hila. Murik na mo, murik na mo, wah hila kay. Agoy ka. Maoman dahi mga egsoon kay Gibuntisan, Des DJ. Akin ni kabaho, sagyo ko ani. Na aray bantay, kakaraman ni kayo. Kung giingnan may galaos, so, nisood na ka diri kay nabuntisan na ka. Nureklamo ka no, kay Bao?
2: Nureklamo ko siya.
0: Ayan, nagreklamo diri. Labo nagdaka pagkaon dito kas DJ ka no. Reklamo na ka diri na busog. Kasabi ba na kong larga? Bao siya gini mo. Kasabaan ay. Ma, nisood na ka diri kay magpatabang na kay gibuntisan ka sa mo sa panahon nga wag ka nabuntis. Wag ka nisood diri. Ako na lang ginan dito kaki baby yo. Ma'am, balik lang inigdi na ka buntis ug tinaw na. Palain man si imong advice kaki baby na tanaw. Lain dito. Ako to ni tabo. Chismis chismis na puta mga igala. Ana mana. Para dito nga madasig sa mukhaon dira. Kay lisod man init ang panahon unya. Init pa nga tong ulo mga high blood tana. Gusto mo mag-imbukad data dito mga igala nga nagluto mo na mas kusina hindi kay sikay init kay kusina o niya ang angkurman pagbati ninyo o pag kadungog ninyo sa angkurman imbukada pa lang at ako lang sa lasong sa iwan tiyo sila suko na gusto mo kainit ang panahon unit ang atong ulo ay na nga smile smile ta para mubugnaw sa dang atong palibot kana akong okay naman pero gugi mo ganahan niya ganahan yun mong suko-suko apa suko-suko na sulti lang. Inalang ka, kibab na tan, gusto mo yung kanang sukong style, ha? Sukusuko, sana! Mumunta ng pasukusuko. Daghan ng angkorman nga kusog ay magsukusuko, pero paggawa sa edito niya, agarang, bay! Imong kong yata, kibab, yung sabay, yung sabay, yung sabay, yung sabay, yung lawan man di ay! Diba, di rin man ganito rin sa inyo man siguro itong lugar, itong gisulong, ganito dito, gisumbag sa laing angkorman. Nenundo mo na? Ganun na kay Baloko, kay manager na mo itong nisulong. Manager na mo dito na sa laing lugar, dili-dili. Oh, ano na? Inanda nga isog is mga kuhan, mga higa na niya, uban. Tinood yun nga isog, pero na po yung ban, mga higa na isog, nas mikropono. Kagantos gawas, mga higa na. Ito na, wako lugar, basing ni nag-atak, gawas na. Ay, nako, anara na. Sige, sige. Alas 11.59 naman. Happy naman horot agad itong oras, mga igala. Bubabay na siguro ko. Datong pagbalik, ato na dahil yung siren, mga igzon, ang atong palibot. Lantaon na dahil na itong mga igala, ang atong mga kadalanan. Lakats panahon nga pag-aninaw ni Kaki 5, Jonathan, sa manalang in charge patrol. Kumaan sa importanteng pahinundum.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasa kitang chan, Magclinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang chan, ug wala mahilisan, Magclinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chan, Magclinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
10: iGergo.
11: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang iCare.

Padayon tamay ka lang. Na maraguban sa 11 Mbps na busy gamay mga ison. Dahil na nag-chat mga igal. Kay ko naman good. Kanibang preparation na mga igal. Balarong bang bansa. Abi na, abi na. Okay, dahil sa K5 News FM mga igal. Pinakadakong delegasyon mga ison sa mukaber sa Balarong Pambansa. K5 News FM Philippines. Kaliman ka, GC City sila kabog dito ha, ka K5. Diyo. Asa mo kitang network dito ng GC City kabog, ipadama, igala para sa pag-cover sa Balarong Pambansa. K5 News FM na mga igala. Ay, dili lagi puro. Ganun puro man, kanina. The MVPS. Usay, mga igala, mapataga, buning computer, lagi mga exono. Okay. Sa tanginan ninyo mga igala, ang pagsugod mga isos Balarong Pambansa. Dere na mo, tune in. At the same time, lanta mga igala sa itong FB page. Kaya bisag unsa dito mga igsoon nga aksyon, mahatod yun na kaninyo guys. Akong gingon, pinakadako mga igalang delegasyon sa Region Network mga igala. Ang K5 News FM. 17 personnel ang mukaber na ni mga igala. Including sa technical department para nindot ang view na inyo makita may galada social media. Ganyan kami dito sa K5.

0: Sabda sa lay nga bahay may gala, stand by kay di na to lang anon. Atong dalikatan may gala, Ski 5 by Jonathan sa banal. O di ba ka mga Ikson, may ato sa dalikatan ang pag-asa kay Bernice Manggod. Nga daghang fiesta, nga fiesta karon may gala, des may kauswagan. Happy Pasa, kauswagan! Atong lantaon nun sa kanabang lakats panahon sa Tagalog pa mga gala. Tingnan natin ano ang lagay ng panahon ngayon. Kasi baka naman kailangan na ng lagay ng panahon ang extend. Adira. Atong siren may gala. Gikan sa pag-asa El Salvador, si Ma'am Arian Shuson. Ma'am Arian, good noon.
1: Sulat panahon.
2: Yes, sir. Maayo nga. Udto po diha ka ninyo. Sa mga sukintig pa minaw. Update na kita sa low pressure area. Ang dati nga siya Bagyong Kaloy. Anapaghihapon kini sa kalagatan sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pag ang lihok kini, papalayo naman hinoon kini sa 1,060 kilometers east sa Central Luzon. Hinoon po daw, wala naman kini may mga direktang epekto na sa ito ang nasud. O karong adlaw ang tibok kami din ang nakasinating gihapon kita sa init o galimot nga panahon. O ganaan gihapon ang taas nga tsansa sa patak-patak ang pag-ulan, hilat o pagpanalugdog ang mga localized thunderstorms karong hapon o gabi. O busidig gihapon ang pagbaha o pagdahili sa yuta kung makasinati sa kalit nga pagbundak sa kusog nga ulan. O base sa itong monitoring karong oras sa wala ba mahinoy mga pag-ulan nga atong ang nakita sa dakong bahing sa Northern Mindanao. Ang hangin po sa Kiyatibukan nga Mindanao, hinay nga sa kasarangan, nga gikan sa nagkalain-lain nga direksyon ng ang karagatan hapsay nga sa kasarangan ng pagbalod. Ang temperatura ng hangin sa Misamis Oriental, karong adlaw, mag-range hapon sa 27 to 33 degrees Celsius. Pagkatong heat index sa karong alas sa 11 sa buntag, ganaan na sa 39 degrees Celsius. Kung sa sunod ng mga adlaw, labi na sa weekend, makasinati gihapon kita sa init nga panahon, mga chance sa gihapon sa thunderstorms, sukalit ng mga pagbundak sa ulan, pagkahapon o gabi. Atong adlaw, magsulupon niyang alas 5.53 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 11.39 na sa Udto, gikan diri sa buhatan sa Diyos si Pag-asa Mulugan, El Salvador City, kini si Arian Tiozon, daghang salamat.
1: Sula

0: Maraming salamat, Ma'am Arian. Tumoto ang ato may galang ulat panahon. May ulat pa ba ang lagay ng panahon? Pinangutan na raga ni Mahigala ang sumidautan na tan na raga na. Pwede ah, kaya atong delikatan din ato lang ano ni, kaya kung langan-langan nun, pwede Mahigala, kaya kiba Jonathan, hurot atong oras ani. Kaya nga itong situation na report, o gang, chismisan portion. Kiba Jonathan, ikifay mo.
1: K-Live News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: Espekitek, espekitek, o as. Lamang ka-intrada sa espekitek, espekitek. Oh, bira, bira. Otro, otro, tikto ta, tikto. Okay.
2: Buang
0: ako niya. Oy, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, daw siguro ibuang daily ito na pita. Sige, sige, iplastas, iplastas, kay, masige ilog sa buang siguro niyang signal. Ang sama, ayang sultan. Okay na ba, espekitek.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ari Bibo Bro, Candy Light in the Freaky-tiki-tik Sunlight.
0: Oh, yeah. Better late than never. Oh, dugay ka kasulod.
2: Ay, K5 na tan, kaya katong palipot sa kayan. Tutamas ka gubot sa akong gigunitan, karon nga, sa taper.
0: Ay! Naunsa, naunsa mo din. Ang sumunit, abuan na.
2: Dakpayan sa kagyan toro. Oo, oh, pakita na to. Ang headmouth ng naong nakikita, ano? Pakita na to. Ang palibot, bisan taong ginit kayo.
0: Imong kinatawaan ba, kakipay Jonathan mo? Comment sa ako ba? Comment. Oh. Ang imong kinatawaan pang DJ kay dating ba yung kinatawaan?
2: Ay, pakita na to. Medyo lagong-lagong. Diyan po nang gawa ng bahin.
0: Ay, init yun yun kayong panahon! Good, you know, ito, grabe naman na yung initas ka naon.
2: Five na tan,
0: oh.
2: Tawad sa kainit, natay-kauban nga ng hitson.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ina nga, ina-ana mo na, pero sa saganay gugmaana. Oh, kakipag Jonathan. Oh, kana model, model. Oh, smiley. O niya, kanta, pagkantahan na, pagkantahan na, kung nagkanta ka ng, iiwan na ba ako, babalikan na ba? Pagkantahan na, pagkantahan. O, kana, kana.
2: Ano pagkanta, what's up? Ari Biobot Bro, Candy Light in the Freaky Tiki Tiki Tiki Tiki Sunlight. Ari-ari-ari!
0: No, tingi bang atong 11 Mbps bagi prostituted na nito ba? Pero sige lang, dahil ako sa malingaw.
2: Tungod sa kainit si Pai Batan, kung tao, pakita na ito, Brian, magkita na ito. Literally na ito, magkita sa balik ko. Ang tao, di naman itsura, muna nag-late
0: kung tungod sa kainit. Kuya, magkaya model. Kay kanang kay kanang imong model ba kanang magkapasakit may nagdughan. Oy ni ba ni ba.
2: Kita ko.
0: Oh. Ora ning puli-puli, puli-puli. Oh, kana. Oh. Murag kuya sa di mong purma gyud.
2: Oh. Ari di about bro, in the light industry, tik
0: mura yung gaya, bagay sa imo ng tik sa mga bagay. Iyan, ito ka ba?
2: Panahon ka rin kay Pardatan, mga kapapalit kong gustaw nagpakway. No? Kaya tagingan ako nga, gabi naman kay Kas Lagom Dunatan. Hindi mo lang kumala.
0: Huwag yung iwan nilagom na to, ako ganin, nilagom na ko sa una puti yung magyugay ko. O nga, karoon, nilagom na ko. O?
2: Kaya
0: kapag ibay natin, kaya
2: puti,
0: kaya kapay. Di, di lo man ni puti. Ay, kaya ba, up-up man ni, up-up.
2: Puti, kaya kapay natin, dili. At ako, puti, dili.
3: Okay, boy. Puti, huwag na sisir, kasi nga nag-aircunan.
0: Oy, Janaya, kalain ba na manina mo magawa ka ng gawa sa amin? Kasama ang tanabi pala, wala ito nag-feel, Danny. Hiyo-feel ka.
2: Anong puti, man siya, si kipay natin, sir.
0: Kaya hi-up-up man, hi-up-up, Danny.
2: Ay, mo kuno sa mag-jogging te kay gabi ini mag-jogging ni sa kay lapod din gabi.
0: Oh. Mati akong jogging.

0: feel na gid. Labi na yung chismis na ni ba? Unya mo ingon na po na dayon ka, mo ingon na po dayon ka nang kada lain na ba na siya mo push up kay sampo tay mo alsa. Delikado na gini ani.
1: Tukang boy boy garna business na ta ting.
2: So lang.
1: Ako nang ba. Ya po nang live. Wa kay plan na ipahatag ta lang kay ningo mang kaha.
2: Amo, duha na, di na ka baligya og ba.
0: Pangayoon naman hinuon. Pangayoon na rin. Ayaw sa gyan.
1: Kung sa sekreto niyo sa maligya, ting ano, lamig mang gayet eh.
2: Pagmamahal.
0: Ah, maudyay na. O na, kaya si... Nasi Bulls na! Nasi Bulls, sige ilin! Bulls, may tawag na
1: naman. Kasi ito lang maligya ko rin. Tinood na ipagmamahal. O, tinood, tingin. Akin, maklaro man sa kalami, sir.
0: Ah, parang tulad.
1: Ikaw, sir, nagmahal na ba ka, sir?
0: Ay, ay, tara.
1: O, nagmahal, sir. Pero saksan.
0: Ay! Nasaktan! Kastilan.
1: Ang gimahal ka rin, tinood ka na, nagmahal ni mo. Wala ko kapalo, sir. But na, kaya araw masiguro na iya. Ang sakit ang bati kung magsakitan nyo sa kasi sa feeling na pakikitan, sir.
0: Magkaihi! Magkaihi! Kala!
1: Wala ko rin ito. Ang sakit. Pero kasi, hindi mo kung magkakitan, sir. Kaya ito na siya magkila.
0: Kanang... Oh, ayaw mo na iyang hinigog man sa kilit. Pagkutan na, tinood na lang hinigog man. Pagkutan na, pagkutan
1: na. Mga teacher, karoon ako eh. Pagkutan na, Sister, eh, pila naman kagi bulaga no bahay, sir. Di na maiyak, sir, eh. Di na maiyak. Bapak siguro may kanangkuan, kapangilan. Hindi, sir, hindi kan. Hindi kayo mga rasonis na rason na nung bulaga ng bahay.
0: Kay sobra na kadako. Sobra na kadako. Ang gugma niya. O sa'yo, masobrahan man. Huwag may ayon ng sobra.
1: Sa laki din, ikaw, nakasway, nakagsip. Si Balos lang.
0: Uy, naka-cheat ko dahil si
1: Balos. Si Balos. Ay, mga. Balos lang din Balos lang
0: din niya. Ayaw, Balos. Ay, kiniiwan ba yung Biblia kung labayon kagpanbaw si Ong Bato? Tabali din. Tabali din. Ikaw sa... Kaya, Jonathan! Sige, magkapangutana. Ikaw na lang sa ako interviewon, be. Ikaw, nasakitan na ka. Tarong nga, yung signal. Kaya nang ituyo man ang yung signal. Yung mabati, yung mutulag. Tarong nga, tarong yung signal. O, sige. Na, nasakitan na ka.
1: Ay, nasakitan na, oy.
0: Kapila.
1: Kadagan, gapon.
0: Nga, naka-cheat na ka.
1: Kadagan, po.
0: Ay! Ay! Iyan mo na idea. Nagka-cheat naman po dahil ka. O niya, sa imong mga na-cheatan, naagi na birahan.
1: So man. Ako ang pag-cheat mo, ako may gilabayan o lootbox sa akong Minecraft.
0: Uy, gilabayan ka o?
1: Lootbox.
0: Kaya nga nung gilabayan man kag-lootbox sa maista? Uyab niyo mo maista?
1: Pag-cheat mo ko.
0: Ay, lain din ang cheat. Nag-cheat din ka. Good boy. Maayo! Nakalingkawas ka na, hapit na ba tanan? Nag-chat na gani di rin nga, unsak, taro, iinadas na, Jonathan na, taro nga na, iyan tubag niya, taro nga. Ano? Patay kita yung uli, ano?
1: Kita katan, masayot magayin ka sa unang higayon.
0: Oo.
1: Mangita yung pamaan mong taon pag-recover.
0: Ah, tinod.
1: Kinuha na.
0: Unsa may anyway, sekreto para pag-recover?
1: Ganun pa rin na lang. Nag-cheat na ba ka?
0: Oo.
1: O, nag-cheat na yan. Oo, nag-cheat na ko. Walang mata.
0: Oo. Di, kanang napasakitan ka ba? Unsa ang pag-recover? Kaya usually mo, maginay yung mga hard kuno kayo nga pagbarog sa usa ka tao ka na bang gipasipad ang imong kasing-kasing sa imong nga bahin kaya naagi na magkagkasakit. Di, unsa ni mo pag-recover?
1: Kantahan naman ako, kipagdatan.
0: Oo, kantahan lang. Unsa may mong gikanta?
1: Kaya nagpagutlan. Nagpagutlan ba?
0: Unsa man nga kanta lagi?
1: Pagutlan, lagi?
0: Unsa man nga kanta?
1: Ako bang munada ba nga? Kap sinihingi sa punakan.
0: Uy.
1: Kap sinihingi sa nagkaman.
0: Tarunga lagi signal. Tarunga sa signal. Ngayon ay kami kaminaon. Karat-karat man. Umaw din na. Kanang Bisaya din na. Bisaya.
1: Masama sa CEO. Kani.
0: Oh.

0: Kanak, kanak, klaro na, nak. Sige, sige, sige. Otro, otro, otro, otro. Sige, otro.
1: Saksi ni ining kabulakan.
0: Uy.
1: Saksi ni ining kalanggaman.
0: Uy.
1: Ubus ni antong dakong kahoy. Dito mata.
0: Uy.
1: Ang imong kaluhoy. Mitabon nga to ang kangitngi. Ay, ginakuman man ang langit. Umiyak ka ron, mihilak ka. Ambot o nganog na unsa ba. Natahap ka sa akong gugma.
2: O, mabas niya kay Padnatan.
0: Nakatulog.
2: Umiyak ko. Bukanta to kung nakabulong. Dagay na isluha kay Padnatan.
0: O.
2: Paingon lang po ko rin.
1: Ihilak ulang sa tago.
0: Uy.
2: O, muna si K-5 na tan.
0: Okay, sad.
2: Manang,
0: 11 oh, Mbps, na. Kantahan na isa o tong ko. Ano? Unique na ni kayo nga itong 11 Mbps, Luis Cagayan na.
2: Sige na. Kung itawag ba yung 11 yun, mga balita o public service.
0: Oh.
2: Servisyo sa itong mga kaigsuran nga na.
0: Servisyo para paglipay kanila. Oh, mm. Tinood na. Manay, gingon lagi nga, every time, nage evolution. Kinahanglan ka mo evolve to adapt new evolution.
2: Ay,
0: ay,
2: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
0: basta gay
2: hatag komunidad.
0: Atong balita mga, seryoso na tinuod pero on the way sa mga personalidad sa hay igo-igo po kay ang angkor punta dito sa kan seryoso man po dito. Ana man kana. No your kan ba program format. Oh, mo ra importante diha kasayod jud kasi imong program format. Balagon sa estilo nimo diha basta di ka mula pa sa imong program format. Oh, 11 Mbps man hindi. Okay ra, mukhang tagagay. So, madiscover pa yung kani.
2: Masin yung naitalin scout na minaw karon kipaglatan ba?
0: Oo. Oh. Oh. Yeah, mo.
2: Nga, upiran de. Na, upiran na yung tani karon ng dapot ako. Kay, mo na ka na kong tiyo.
0: Tay. Biyaan, minimog mo upiran ka. Naputol ang signal mga gana. Kaya ito nang balikan nun yung mga ikson kay Magmighty Network News at the MyTC Network News. Standby lang mo, balik kami.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: TTX 500 Health Alert!
5: Lourdes, Pantay, 51. Sa Isidro Labrador. Sa wala pa ko naparahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa TTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag-CT scan, akong kidney hubag. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, hubag na ganda akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag-operahan ako, inuwa lang yapon kong DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang akong sama, DTX yapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay Kalusano. Sa ako lay basihan, ikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
6: Anyway, isgutan ng toron, mga igalan na yung pipila ka mga health benefits nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Daghan ta nga mga consumers nga kanunay gyud nga inom sa DTX 500. Unang-una, ang DTX 500 ang pinaka-flagship nato ani. Nganong gainom ta? Number one, tungod kay taas kay siyag antioxidants sa pag-inom sa DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500! Aga, unto, kagabi! DTX 500! Ang pangpawi kag super detox mo! DTX 500! DTX 500!
7: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kaya tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500! Apalit sa mga butika.
6: Unsa may mahatag na binipisyo higala sa DTX 500 tungod kay taas manig antioxidants sa lawas. Unang-una, ang antioxidants, gitawag kini siyag the body's natural bodyguards. Guardia kini sa itong lawas, kining antioxidants. karon kung kanunay ta nga gainom og DTX 500 kadaan law. Sabi ning yun to may mga edad na, may mga balatian, may high blood, pwede ta kainom maniha, may diabetes ta, may arthritis ta, kaedad na ta, may ginabati ta sa tong lawas, may anemia, galipong gabuyod ta. Ang atong tiyan, kanunay gasakit, no galain ang atong pamatyag, likod, sakit ang hawak, ana, pwede ta makainom ani, kaning DTX 500. Why? It because it fights against free radicals. Nganong kapoy ang lawas? The reason behind is the free radicals that causes oxidative stress. Iyaha manggong ginadaot ang atong mga selula. That's why kapoy ang lawas. Wala ta enough nga energy. Tungod anang free radicals. Asa man ato na magkuha? Sa atong ginakaon, ginainom, o even gani ka ng hangin ng atong ginasimot. Mga vices na to. Ang atong lifestyle, mga higala nga dilima o unhealthy, ga-produce ka na o free radicals. Toxin sa itong mga selula. So, iyang ginadaot, ginadamage niya ang itong mga selula. Pero kung naa kay antioxidants, sa mapananglit kung gainom kag DTX 500 o gakaon ka mga utanon, gulay, prutas, kadaan lang. Ang imong lawas, kargadog antioxidants, kanang mga free radicals nga naa sa lawas, ma-eliminate na, mga tanggal na, mga wa na siya. Ing ana kanindot, kung naa tay enough nga antioxidant sa lawas. Ay glangay pag DTX 500 na, pag may TC na kadaan law, kay kanang may TC, it is also a potent antioxidant, kay vitamin C na siya, alkaline pag yun. Another one, pagtaas ang free radical sa lawas, ang ato ang defense system sa lawas, luya. Ang atong immune system, luya. Munang dali ta magkasakit. Pero kung naatay enough nga antioxidants, ginaboos ni DTX 500 ang ato ang immunity para nga magpabilin nga ligon ang atong defense mechanism sa lawas. Ligon ang atong pangontra sa mga bakteriya o mga viruses. Even free radicals. Muna nindot kaayong yun nga kung gamit o herbal nga taas o antioxidant. Gamit o DTX 500.
8: DTX 500!
9: Ako si Rowena Ripi Maceda, 52 anyos, nasa bakit-bakit, Ingog City, Nagpuyo. So wala pa akong nagamit ng DTX capsule. Dagan kaya akong sakit nga, akong nagkabati, bitaw, naminaw malagi ko na ni sa radyo. Gisuwayan lang na ako ang DTX capsule kung unsa bagyod kaya na ako sa it's a heart and kanang cholesterol. Unya, pag inom na ko raning 20 ram siguro ka capsule niya, nag-arang man akong sakit. Munong nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit na niya akong DTX capsule.
8: DTX 500! Papalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
10: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
11: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
12: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
8: DTX 500, mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
14: Tagtag ng pimples.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang na balat.
11: DTX Beauty Soap.
14: Gustong kumuti?
11: DTX Beauty Soap.
14: Maraming kati-kati?
11: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrid na cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bili na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
19: K5 News Philippines.
18: Sumasayo ang MyGC Network News.
19: MyGC Network News.
18: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
19: MyGC Network News.
18: C Network News.
19: MyGC Network News.
17: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Unang babaeng hepe ng Santiago Police formal nang itinalaga. 10 barangay sa probinsya ng Antique nakatanggap ng emergency response vehicle galing sa gobyerno probinsyal. Sanggol inabandona at iniwan sa loob ng isang sasakyan sa Tacloban City. RPDEU6 makikipag-ugnayan sa BJMP na nga pototan Iloilo kasunod ng impormasyon at transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. 880,000 na di umano'y smuggled cigarettes na sabat sa Region 10. Baril at droga na sawata sa checkpoint sa Capiz. Mga most wanted persons sa Aklan arestado sa sunod-sunod na operasyon. At 37 years old na lalaki arestado sa 374,000 halaga ng ilegal na droga sa Talaya, Dumaguete City.
18: MyGC Network News.
19: MyGC Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, unang babaeng hepe ng Santiago Police sa formal nang itinalaga. Ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin kay K5 Justin Kiss.
20: Formal nang itinalaga si Police Colonel Edith Narag bilang bagong City Director ng Santiago City Police Office sa kauna-unang pagkakataon at kasaysayan ng SCPO. Babaeng pulis ang mangunguna sa kanilang hanay. Papalitan naman ni Narag si outgoing City Police Colonel Lucio Simangon Jr. sa isang turnover ceremony na pinangunahan ni Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez, OIC Regional Director ng PNP Region 2. Dumalo rin sa aktibidad ang mga matataas opisyal ng lungsod, kabilang ang kinatawan ng ika-apat na distrito ng Isabela na si Engineer Joseph Salvador Tan. Nangako ang bagong babaeng hepe na ipagpapatuloy ang mga nasimulang programa ng kanyang pinalitan at higit pang palalakasin ang implementasyon ng mga polisiya ng PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police General Nartates Jr. Ayon pa kay Narag, layunin niyang mas palakasin pa ang participation at papel ng mga kababaihan sa organisasyon kasabay ng pagkilala na mahalaga ang pagtutulungan ng lahat ng miyembro ng kapulisan, babae man o lalaki, para sa mas epektibong serbisyo sa publiko.
21: At para naman sa MyGC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jesse Gis, K5 News FM.
18: MyGC Network News.
19: MyGC Network News.
17: Samantala, 10 barangay sa probinsya ng Antique nakatanggap na emergency response vehicle mula sa gobyerno probinsya. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
22: Nakatanggap ng emergency response vehicle ang 10 barangay sa probinsya ng Antique bilang parte ng pagpapaigting sa disaster preparedness at emergency response capability ng bawat komunidad. Sa panayam ng K5 News FM kay Board Member Carmila Rosa de Mamaya, ang chairperson ng Committee on Finance and Appropriations, kanyang ipinahayag na ang pondo na ipinambili ng emergency response vehicle ang nanggaling sa surplus o sa hindi pa nagagamit na pondo ng disaster fund ng probinsya. Kabilang sa mga naging benepisyaryo ang Barangay Flores sa Culasi, Barangay Maybato North sa San Jose, Barangay Centro Estel sa Libertad, Barangay Villahermosa sa Sibalam, Barangay Kalyan sa Sebaste, Barangay San Roque sa Aninii, Barangay Poblasyon sa Barbasa, Barangay Linaban sa Hampik, habang ang dalawa naman ang ibinigay sa MDRMO Culasi at MDRMO San Jose para gamitin sa rescue at respond efforts. Ang bawat emergency response vehicle ang nabili ng probinsya sa halagang 1,055,000 pesos. At para sa Mighty C Network News, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
0: YTC Network News.
19: YTC Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sanggol inabandona at iniwan sa loob na isang sasakyan sa Tacloban City. Detalye ng balita niya. Atin sa atin ni K5, Carol Medino.
1: Walang awang inabandona at iniwana ang isang sanggol sa loob ng isang multicab sa Barangay 107 Santa Elena, Tacloban City noong nakaraang araw. Isang concerned citizen ang nag-report sa mga otoridad tungkol sa natagpo ang sanggol na nakasilid pa sa isang paper bag. Agad naman itong dinala sa Eastern Visayas Medical Center upang siyasatin ang kalagayan ng bata. Napag-alaman na bagong silang pa lamang ang nasabing sanggol at hindi pa naputol ang pusod nito at nababalot panang dugo. Nakipag-ugnayan na rin sa Women and Children Protection Desk sa City Social Welfare and Development Office para sa kustodiya ng bata. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na ang sanggol na isang babae. Patuloy naman ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy kung sino ang umabandona sa nasabing bata. Para sa Mighty C Network News, ito si K5, Carol Medino. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
19: Network News.
2: Mighty C Network News.
17: Samantala, RPDEU6 makikipag-ugnayan sa BJMP ng Putota na Iloilo kasunod na impormasyon ng transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Kabuhan detalye ng balitang niya. Atin sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
23: Makikipag-ugnayan ang Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU6 sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Rangapototan sa Iloilo kaugnay ng impormasyon na may nangyayaring transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Ayon pa kay Police Major Marvin Villanueva, ang Deputy Chief ng RPDEU6, ang nasabing yakbang ang layuning ma-verify kung totoo o hindi ang payag ng subject sa drug bypass operation sa Barangay Barok Tigbawan na si alias Panoy na di umano'y isang person deprived of liberty o PDL sa nasabing pasilidad ang naguutos sa kanya para mag-drop ng droga. Inamin rin ang nasabing subject na nagda-drop lang siya ng droga sa pamamagitan ng utos ng PDL kapalit ng 1,000 pesos sa kada bulto ng droga kung matagumpay ang transaksyon. Si Panoy ang nakuhaan ng 544,000 pesos na halaga ng suspected shabu kahapon Mayo 14. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
19: YTC Network News. YTC Network News.
17: Gayun din 880,000 na di umano'y smuggled cigarettes nasabat sa Region 10. Balita hatid sa ate, Rica K5K Buscaino.
24: Nasabat ang umano'y 880,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Region 10. Isinagawa ng mga tauhan ng Pro 10, 3rd Platoon, 1st PMFC at Lanao del Norte Police Provincial Office. Ang checkpoint sa Barangay Samburun, Linamon, Lanao del Norte, hinarang ng pulisya ang dalawang baobao vehicles na bumibiyahe mula Kauswangan, Lanao del Norte patungong Linamon. Sa isinagawang inspection at visual search method, nadiskubre ang dalawang kahon na nakabalot ng plastic sa backseat. Napag-alaman na ang mga ito ay mga pakete ng sigarilyo, ngunit walang naipakitang dokumento ang driver at ang sakay nito. Kaya't inaresto ang 28-anyos na si alias Jover at 26-anyos na si Romy, kapwa residente ng Puro Uno, Poblasyon, Lanao del Norte. Maharap ang dalawang suspect sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act.
2: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
3: NBC Network News.

0: Yose at itinuturing na top 5 most wanted person sa lalawigan dahil sa dalawang bilang ng qualified rape o by minor. Ang warrant of arrest laban sa suspect ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 at walang inirekomendang piyansa. Samantala, alas 8:17 ng umaga kahapon, May 14, nang arestohin sa Aklan Rehabilitation Center sa Kalibo si alias Abe, 20 anyos na residente ng Boracay Island at kinikilalang top 1 most wanted person sa provincial at municipal level kaugnay ng kasong sexual assault na may inirekomendang piyansang umabot sa 120,000 pesos. Makalipas lamang ang isang minuto, alas 8:18 ng umaga, naaresto rin sa kaparehong lugar si alias Rene, 20 anyos at residente rin ng Boracay na nakalista bilang top 2 most wanted person sa lalawigan para sa kasong sexual assault na may kaparehong piyansa na 120,000 pesos. Ayon sa Police Regional Office, bahagi ito ng pinaigting ng kampanya laban sa mga pinaghahanap ng batas sa rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: A 37 years old na lalaki arestado sa 374,000 na halaga ng ilegal na droga sa Talay, Dumaguete City. Kabon detalye ng balita. Atin ka K5, Shara Humilio.
4: Arestado ng Dumaguete City Police Station ang sa high value individual sa isagawang barbas operation sa barangay Talay, Dumaguete City noong nakarang araw. Ang suspect na hindi pinangalan ng pulisya ay isang 37 anyos na lalaki at residente ng Prokmaki ngayon sa nabanggit na barangay. Humigit kumula 55 gramo ang bigat na mga nakumpiskang ilegal na droga at may standard drug price na 374,000 pesos. Nasa impida na ngayon ng pulisya ang suspect habang nasampahan ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 laban sa kanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kinundira ng India ang pag-atake sa isang Indian flag cargo ship sa karagatan ng Oman matapos itong lumubog kasunod ng hinihinalang missile strike sa inilabas sa pahayag ng India's Ministry of External Affairs. Tinawag nitong unacceptable ang insidente at binatikos ang patuloy na pag-target sa commercial shipping at sa mga sibilyana. Kinumpirma rin ng India na ligtas ang lahat ng mga crew members sakay ng barko matapos silang mailigtas sa mga otoridad ng Oman. Nanawagan naman ng New Delhi na dapat iwasan ang pag-atake sa commercial vessels at anumang hakbang na makakahadlang sa freedom of navigation at pandaigdigang kalakalan.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magpabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Justin Kess, at ka-K5 Ray Almudal sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of the Philippines.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Michael!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Unsa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pila imong edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa Manuno.
2: Sir, unsa imong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa may TC.
2: Sir, ngano tuong naka wala una kag palit ani nga produkto ha?
3: Kung na matikda na ning kuan produkto ha. Wow, medyo na mayo akong lawas.
2: Kaniyan tong wa pa ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Mura daghan kay kung gubatiun. Pero dili kay ko ka lato tugod ning ako ang mga

0: batik na ko.
1: Karoon nga nagamit ka?
0: Oo. Medyo nga muraog. Naskil naging ko.
1: Unsa man mo agahat karoon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
0: Kung gihan nyo ang naga... Yan, adunay mga balatian. Ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
1: Salamat kitay.
2: TJX 500. Mabalisa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee.

0: Padayin tayo mga igala sa itong palag-uban sa 11 Mbps. Itong oras mga ikson, alas 12:02. Sa kapunon eh, pasensya gamay mga igala kay medyo atong tingog mga ikson. Tingog sa, kundi man si Tintaan News, 15 News. Ako tasagid ani mga igala. Atong panila, ni bata ko na akong tingog. Kaya po tingon mga ikson nga, nagkatigwang atong tingog. Bahala na na diya. Di man tingog ang basyanan, kung dili, dila daw mga igala. O yun baka na, kakipay diyo. Na ang basyanan, mga igso, nagpila ang imong edad, dili ang imong tingog, kung dili ang imong dalawang. Sige, sige. Okay, bede, asay mga minsay, kung saan yung pambasahon, me. Eh, kumigo, mga igala. Matumpanyadri. Sir Idol, minami moron. Oh. Yan na po siya info nga gihatag diri maigala. Oy, salamat kayo, pari ah! Si pari nga Rimon Oktobre Mina din siya karon mga higala sa lumanon. Mana ka sa pikas, pari Rimon? Sige. Kana ba nga amping mus biyahe? Oh, nagbiyahe din siya karon maigala. Wala pa'y gisend rin mga igsoon nga. Yan na bang radio? O, salamat. Amping-amping diya pare nga Rimon sa imong biyahe. Asa ba di padulong sila ron? Kasi ka onboard ni sila silang patron. Sige, ana. Eh, kita manggun maigal ang mga nasa media. Piti torta sa iri, pero friend man ta sa outside sa iri. Kaya lang mo pasapon, minaw mo niya, naamo sa inyong patron, sabaan mo. Tempa, tempa, di apa iduga minsa itu ni mga igala. Masa naman to nawala man mga igson. Ay gwi, tuwara lagi kaundis bakunawa mga igala. Muding nawala siya. Diara, diara, diara. Oh, diara, diara. Okay, okay, okay, okay, diyan na. Good morning! T5 Nathan, walang iwanan. Mato pa si Richard. Oh. Ato pa niya, paduol na mo sa Lord, palayo na mo sa drug lord. Tinood na mga igsoon. Balik na mo sa bakan sa Ginoo. Ayaw palabi sa bakas, kabit. Tinood man ang advice, ha, kakipay biyo. Balik na mo sa bakan sa asawa, biya na mo sa bakas, kabit. My God.
1: Pag may subukan, masisirang buhay niyo. Ano?
0: Ano na siya? Ito, pagkit kita tagtingog, karamay galak, kay kung ibuga-buga, ba si Guanay noon tayo tingog, lunisan niya. Kit-kit na lang ta. Hinahinay lang yung tingog ba? Karaing noon dito mga egson, pero ako nang gituyog yung pahinahinay, may galak. Para dili bang, kasi niya magbugama ta sa sign language, may musugot unya mga igala ang management mo sign language na. Huwag yung mapot siguro ang musugot. Sige, di apay doga, minsahe din mga igala. Watching from Carmen Zone to CCO. Shout out ko sa mga FB friends. O sa mga staff sa Give News FM Philippines. Og ni Agaw Freylan Gallardo. Og Agaw Fox Gallardo Jr. Og ni Marianne Yap. Og ni Rose Marie Gallardo. Salamat sa magbasa. God bless you and your family. God bless po sa iyong pamilya niya, Sir Richard. Salamat. Di apod mga igalaw. Solid ni nga mga naminaw. Sa may Limkitay R1-5-5-8. Oh, Mr. Rodolfo Badu Cortez. Uy, Sir Rodolfo Cortez. Oh, sa may Limkit kay R1 Gano 558. Si Dodong Librando Makasandig. Si Remy Paras Rodriguez. Si Dinsyong Ladaga. Si GM Ilupre. Si Romer Daguplo. Si Jerry Iparua. Si Marx. Okay, okay, she's okay naman. Mali na okay. Okay, si Melda Albor. Oh, si Nelda Ablo. Hindi mo ko kita ni noong mga igala. Tayo ba, tayo ba? Hey, hey, hey, hey. Conscious. Oh, di alam ito yung klaro. Oh, padako. Si Nelda Albor. Oh, si Ma'am Nelda Albor. Oh, si Sir Mark Albor. Si Ramon Di Torillo. Oh, diya sa may Savior Heights. Drivers. Ingon sa may igala, si Ruel Prangot Dispatcher. Oh, driver dari si Ramona Di Trolio mga igala. Dito Rillo. Yang dispatcher nito si Will Prangot. Ito ni mga drivers with lovers. O sa man po ang dispatcher mga igala. Sweet lover, ang yaman na siya, no? Uban na sila. Kaya mag-uban mo na. Takod-takod na ba yun ang mga igsoon ng pagka-sweet lover? O takod-takod na kakipay ba, Gio? Pabitaw na nga usahay pag himadji ang angkorman, himadji na mong reporter. Takdan man! Karon kay buuta lang ang kurman, tanawa mga reporter, buutan sad, loyal lang ang kurman, nahimo ng loyal ang mga reporters. Mauna, inana na siya, takod-takod. So, ang driver, sweet lover, ang dispatcher, sweet lover sana. Oy, si Ma'am Inday Alcocer, og ni Marian Lungay. Uy, good morning. Ay, good noon na di ay mga igala, kalas do sila, good noon. Ano na di ay? Oh, bayo-bay din sila, namina mga igala. Og ni Sir Henry Dayundong sa Patusan sa Kugon Public Market Hayes Street. Oh, salamat Sir Henry. Mayong untokin yung tanan diya sa may Kugon Public Market. Gikan mga igala ni Inday Marites. Hindi basta-basa. Kuyo kay nagtingog si Inday Marites may igala. Muragani yung leading lady paminaw dito diyo. Oh, murag dili dako dito ga bukton ba nga igala. Guay maso lang bukton ani ni Inday Marites. Hindi basta-basta. Anya, watching live, listening radio, Don Shen. Mother Angeline, thank you very much. Matod pa katong pagsunog sa Sodoma o Gomora. Matod pa nga Sir Imot Icons. Grabing hanyo ko ni Abraham sa Ginoo. Pero mo lagi na sometimes may gala, di yun mga egsoon, maingon na ito nga. Huwag katapusan ng pasinsya sa kaitasan. Kaya na ay katapusan yun na may gala, ang tanan ng pasinsya. Even ganin ni Kristo sa panahon sa New Testament, kaya mayroon sa Old Testament man na kakipayip na tanan niya ang huwag man kunin bagong talaan kung huwag sayop ang daang talaan. Mayingon man nila. Pero na, manggiha po na sa New Testament. Kanto din, nasukores kiso magsod niya dito. Gabi pang labay-labay yung malamisa. Kaya gibastos ang iya ditong Pinoyanan. Ang iyang templo. Di nasuko siya, subot pa sabot. Nagya po'y katapusan ng pasinsya. Kaya nasuko mas kiso. Hindi magkumpiyansa. Anagya na siya mga iksoan. Sige, salamat kayo, Sir Icon, sa imong minsay. Shout out Jennifer Pasamonte, Kugon Public Market. Wow, salamat. Good noon sa ninyo diha, Ma'am Jennifer Pasamonte. Okay, sa mga taga Kugon Public Market, good noon sa ninyo tanan. Paring Nats, Hampak, matod pa ni Tio Bogs, akong pari po, Tio Bogs Martinez. Ala, Hampak niya, pre. Hampak, pre. Sa Banyo Garon, diri ka na minan ako, pre. Eh, mga lagi naiging mga higala nga. It's your choice, no? Yeah, we have freedom, mga higala, to choose, mga higala. Ikan po ni dito sa Maya, Buena Vista. Murag ako, wala pa man siguro ka nag-retire ni resign na tubog, so? Kanhin ako ning kauban sa dito sa Pigas, mga higala. Sige, di apay dugang, diri mga misahe. Si Sir Tristan Gulay, salamat Sir Tristan. Maying hapon, kaki 5 na tan, maying hapon sa nimo diya, Sir Tristan, salamat kayo. Beyo, standby! Ang pat na tas mga balita, nasan sa mga kumpanan, mga igalagigan sila, mga taga area of responsibilities. At the same time, sa mga ison, higan sa itong news department. Matod pa din niya, mga igala ni Baring Raymond. Sir Raymond, amping mos biyahe, pabiyahe din sila pa doong Butuan. Okay. Amping sa biyahe din, ha? Di apa, asa naman to? Mga reports, mga igala. Sa ito mga kaumpanan, ako sa ilang taon, mga ison. Kamarag na missing man, pagkadaghan ba aning mga igala, mga basura? Adi ay, mga igala. Sa report ni Kakifay Diyo dyan. Ano na apil, mga Diyo dyan? Ay, di, ikaw din nag-send. Ano ya, bila kung ikaw may mo report, kuyawan mo isang ta. Dili na kuyawan ta, nga masayop ka, makuyawan ta, kaya basing mapulihan imong ubang reporter, siya mo kumayo. Yan ay si K5K Buscayo. Ang sekulo CDO, mga igalan, dunay na monitor nga investment scam. Agoy ka di, ano po ng investment scam, mga igalan. Ayaw kumpiyansa lagi, if it's good to be true, it's scam. Matutong Duterte sa una, mga igalan. Yan, lisod na ng scam-scam ka rin, kaya may madak pa ni Dain. May panahon ni President Duterte nga, pagbasok ko sa may gala, padakop yun na yun. Remember ni Apolinario? Oh, di ba? Sabi ito, giingon, mga igala nga, sometimes, depende yun as leader nito, mubarog sa iyang kagustuhan. Si PBBM, oh, manibarog may gala, despite nga na ay warrant to sa ICC kay Mabot Las Corte Suprema. O, di siya mubarog dito. Oh. Ina nga presidente, matupasuban. Pero si President Duterte before, basa iyang gustuhan, mga igala. Isang question nun pa dito ang mga deklarasyon o kamanduan. Wala siya pakialam. Remember, Apolinario? Oh, di ba sa kapakapa sa una, mga igala, kung sa Order Duterte, arrest Apolinario because it is a continuing crime. Oh. Liman ka na? Questionably pa to kay Watoy Warren. Wala siya pati kaso sa Apolinario ito. Kagjaging-jaging sa Apolinario. Matod po sa presidente, no! Di na kinakalag warang dumaris kay continuing crime ko ng scam! Kaya kinikaroon, og it's happened mga igalas, Duterte ang presidente, o niya, kining sila batom na sa opposition, kalaban ni sila, o niya na ay ICC nga, kanabang, it's happened ba nga, dili siya ang kalaban sa ICC? Iyan ang pabor ng ICC, implement man ang warang dumaris sa ICC! Kailaman to'y political will! I-implement gani pa aristo gani sa Apolinario sa unang wapay waran dumaris. Nakalimutin mo to. Kumantok ito bang rally-rally aon sa to. Ito bang nagtapok-tapok sa Ledo Jinsan. Human yun ato. Ingon man dito si Kibuloy nga. President, matay lupigan, matay discard yan ni Apolinario. President, of course, President Duterte, ordering in BI. Ito may gala. Aresto ha sa Apolinario kay continuing crime ka na! Wanay wala dumalas! Dagandaga sa Apolinario! Maman to nito mo! Kung wala ginagingon, sometimes may gala. Depende sa political will sa o sa leader. Kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So di ha! Kaya di ako nung bagong investment scam na po na monitor may galang sec! Kaki 5K, i-K5 mo!

0: Dili na kay sa una nga yara may banan kung pamutuhay na ang isyo at kaya na kayo member karon bisa damay pa mo na nang nagkabantay sa hopefully sa public na dili gyud trick so mosulod anang may mag-invite sa inyo o kwan kanang mga investment. So before that, kung pwede, mo mo sa SEC to verify or mag-question kung napa ni sila yung mga authority, license pa ni sila to get investments from the public. Sa public, dapat hopefully vigilant na gigdalili mag-dits-dits o pagawas, especially sa atong pata nga hindi pa ni kamutan o ga-earn.
1: Kini si K5K, Boss Kaino, para sa kapinabalita, serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: 11 Mbps! 11 Mbps!
3: Dekan salamat ka K5K! Amping kita kanunay, maigal, always remember, matul palagi maigson. If it's too good to be true, it's scam. Same bravo na maiglas politika. Pag ang kandidato mga Egson ang mga gipang promise nga naka ninyo, imposible, scammer na siya. Din natin on. Kana mga saa dito sa kandidato mingon nga kanibang kamungtanan, mga barangay officials will duha na mong tag 100,000. It is good to be true. It's scam. Always remember, mingon kandidato, kamong tanan sa barangay. Kada nga eleksyon na nun, balayan tamong tanan. It's good to be true. It's calm. Anarana. Ang isulti ganis tao, may gala, medyo layos, kamaturan, ay nagyugtuhan na. Hindi na tinuod. Doon na rabang barangay eleksyon, daganasan mga ison, mga tamis dito, mga igala, mga pulong. Daghan na pumingon dito nga kamong tanan. Na doon na mga kabataan, atong paiskwilahon ang inyong kabataan. Kamong tanan nga way kabataan, akong hatagag kabataan eh. Nagapait mga igala, ayaw na. Bad na. Pero malagi, scam yun na mga igala kung tanaw ninyong may ginitinoon ng istorya. Pero usahay po mga igala, nga nung ma-scam ta? Because kita po mismo mga igsoon. Wa man po nasayod o unsa gyoy kamatura unsa dili kay wa na lagi ta kanaghana na to wala na wisdom wa na wisdom di naman maka-analyze og sagto mga higala lack of reading comprehension na ta even sa comprehension dili reading mga higala lack na ta diba sa pagtuon bitos international nga study mga higala ang Filipino nagkahina ang comprehension ambot og say nahitabo ana mga higala. Kung muna ko sa hindi na tagkasabot, mga igala, hindi na tagkabantay, na muraga beyond reality na ni mga istorya, ha? Muna ma-scam ta. Lagi po yung uban, mga igsoon, nga idiot yun, sad. Idiot naman po, kakibab na, ha? Idiot ba? I mean, kanabang giingon ta nga? Nakasayod na ka sa matura, nasayod na ka maigala, nakakita na ka sa matura, nasayod na ka nga sayob, kini. Apan still believing the lies, mga igala. Idiot na na. Ma po, daghan mo po ng mga idiot. Ay, na mo kalain, daghan mong idiot sa kalibutan, mga iso. Des Pilipinas. Kita na kas kamaturan, kadungog na kas kamaturan, pero ang imong gituhan, ang bakak lang gapon, mga igala. Nang daghan kayo mga egsoon na sakitan niya na sa gugma ka na nga sistema ha ka na bang nakita na nimo ang kamatuoran nas na napaminaw na nimo ang kamatuoran na feel na nimo ang kamatuoran pero nagpabilin kang nituo sa bakag mga higala. Daghan na sakitan na na diba kababay na kalalaki na ay sa tinood mo na isang kita na yung ka nga panagi kung ano nanilain ka kuyog imong uyab o o niya, bugnaw na ang kanabang pagtagad sa imo. Tao na, taga-uli, hilot, mga higala. Karon, bisa na lang yung pikpik, wak na yung nahitabong pikpik, mga higala. O, medyo, kwa na yun, kana maklaro na nimo ba? Ma-feel na nimo, makita na nimo, nabinag, nakita, pag nimo, agwito, agwi kauban dito, oh. No? Tuag yun. Naglakaw-lakaw, mani asa, mani padung, mani sa asa, mani sa padung, ah, dito dahil sa sindro na yun, no? Sa kugon siguro. Naglakaw-lakaw, padung sa kugon. Ay, na lang, kugon, ra, nga nung ingon magkakagura. Kugon ta! Kugon na akong ingon! Naglakaw-lakaw dito nga. Ba't pagpangutana ni mo sa imong partners, mong asawa ba, sumbanang, nga nung dito man ka nag...

0: ikaw lang ka nakikuyog dito, ha?
1: Ay, wala, oy. Nagpakuyog ko kay nagpatudlo ko asaw kapalit og kanabang batong ba.
0: Tuo na bak amo di ay mo ding nani maho kag batong ni palit di kag batong sige okay.
1: Tuo po ka.
0: Mao na. Idiot na na mga igala actually mo ni gitawag idiot. Kita na kas kamaturan tuo lang gyapon kas bakak. Oh mao na siya. Bebebele apa yung mga minsay oi Sir Eric Tiempo Godanon kani mo sir onya di apon mga igala Sir Imot kono dire oi Sir Nads Duterte maton pa niya oi fans gigay ni preso ni Duterte di mga igala ambot lang basic sa Duterte gid siya pa ako man ko fans man ko mga igala tong estilo ni President Duterte bata kan President Duterte ra sa duwa pa na transfer sa lain mga igala. Actually, sa tinod, to be honest, ganaan ko sa iyang pamagi. Nasa political will. But I don't like the people behind sa iya kaya abuso mga igalang iyang pagka-political will, mga ino. Dagan sa iya maginsagpan ng personal interest, mga igala ang naa sa utok. Dili ang kaayuhan, mga igala, sa gustong mahitabo sa presidente. Mga ito'y nakagubang iyang mga ginsagpan. Malangin mo gatutuo dahil anang mga alipore sa presidente, kay... Usay gigamit naman lang ng atong presidente, labi nga ito na sa daheg. Oh? Panagani siyo na siya nasayo doon sa nanghitabo doon may gala. Pero daghan niya pong nagamit kanila o kaniya tungkol kay sayod man ni mga politicians sa Pilipinas ka in demand pa kayo ang presidente. Popular kayo. Manang gigamit nila pero sa tinood mga gala, wago na sila nagmahal ni Duterte. Inako ba kakon, kani mga tawana, huwag na ay mo labaw, popular pa kang President Duterte, mamali man yung mga hinambagli. Ugto! Ah, di na tinood, kaki 5 na tanong. Say, di tinood, sa may naitabo sa iyong unit team, di ay. Huma na! Ay, isaligan ninyo si Bumbong sa saon na tungod kay Ana man ni Duterte. Oh, ngayon sa may naitabo, sa naitabo, ay. Mauna, naitabo! Kay transferable man ang inyong pagsupot. Nagbilib mo kang President Duterte, abilib na pumustan na nga na siyang palibot. Di on sa'yo nakitabo, tanabas bongbong ka. Walahin na, mahay na kay di mademao no, di mo. Kay transferable lagi. Kana ba nga dili magbasi kung asa dito sa iyang aksyon ba? Bilib tang President Duterte kay daghamin sa gibuhat lagi. Kay aksyon! Eh, mga lipores na nakita nga aksyon na pamatulang. Na transferable man. Eh, mawala ginagingon. Ah, di, kay Kalyado man eh. Oo, mo po ni, maayosan eh. Not all mga igala nga Kalyado pariha gawi mga ison. Bisan ganig kadugo, di ganig kakasyon nga pariha na silag batasan tanang kadugo. Oh, di ba? Imong ison, pariha di mong batasan tanan. Na. Dapat dili transferable. Kung mubilib man mo sa laing tao, dapat nibilib mo tungod kay naana siya ay gipakita nga maayo. Dili kay nibilib mo kay ang iyang amo, inani, nabilib mo sa amo. Ana. Ang is example, ana, unit team. Bebe, standby! Maayo kay matod pa nga Sir Remote. Wadaw siya daw ni Butar mga higala ni PBBM. Ana, ba ka na nga? Dili kay street dito kay line up manis akong ganahan. Ana na lang po dito may higala nga. Ka-line up si mong ganahan. Maupod. Ayaw. Inaanglan ang imong belief individual in nature. Based sa ilang capacity, based sa ilang mga binuhatan. Dili tungod kung kinsay ilang gisandigan. Kaya nandagana, bisag iro, siguro itubo yan na, padagoon yung iro. Daghan ba yan na ito yun, anak? Oh, wala na lang kay balo, mga igala. Mga usahay, maingon ang mga politician nga, kaya ba nga mga, kanang dynasty ng mga politician? Oh, maingon na sila eh. Kinsa kalaban, ay, ba? Kaning lugar ha, ako ning lugar. Bisag iro ang akong padaganon, mudaog ka na. Tinoon mo na. Pero insulto na sa mga butante. Napati iro dito. Kung padaganon, pwede pa mudagan ng iro. Basta iya suportahan dito sa mga political dynasty. Daog na mga igala. Indirectly, ang istorya mga igala, padong na si Gingon nga, bugo mga butante. Ay, na lang tayo mag-iingay. Sorry sa itong word nga. Pero muna yung realidad, mga igala. Sige, sige. Eh, di pa, mga igala, dire. Ato sa balikan na tumagkubanan this time. Iya mga igsoon si Kaki Fabricim Solita. Kipi Kunos Kauswagan Fire Station Subling nagpahimang no na saan may galas publiko. Happy naman kuning sunog-sunog na saan may gala. May tungod na ginining mga sunod-sunod nga sunog sa itong siyudad. Kaki Fabricim, ikifay mo.
2: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
3: Tungod sa sunod-sunod nga mga sunog nga natala dinhi sa ato siyudad sa Cagayan de Oro, padayon usab nga nanawagan ang ato ang taga Bureau of Fire Protection ngadto sa publiko nga kanunay mag-inampingon, kanunay nga magbinantayon o dili pasagdaan ang mga bata nga magdula sa nagkadaiya nga mga lighter ingon man ang posporo nga posibleng makasunog. O sa kini sa gikabutyag ni Fire Inspector Precious Marciano Cortez, ang hepe sa Kauswagan Fire Station, nga matod pa kinahanglan magbantay gayon ang ato ang mga kaigsuonan. Diin sa nagpadayon sab nga kainit sa panahon, daghan ang mahitabo nga mga sunog, grass fire og uban pa, maunang balik-balik sa ilang pagpanawagan, nga matod pa bisag sumo na kaayo paminaon sa katawhan. Apan ang pagpahimangno sa kanunay nga kanunay magbantay malayo sa bisag unsa nga mga peligro. Kanato na hipos nga mga detalyeng hatod kanato sa DTX 500. Ako si K5 Rekim Pamisa Solita para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: 11 Mbps.
4: 11 Mbps.
0: Daga salamat ka K5 Rekim. Yan na po ta sinapos nga binds doon panag-uban, may gala. Pwede na pa mo yung mga mensahe. Ipadayag na nanan inyo, may igson. Dari sa kinapos nga bahin sa 11 Mbps. Atong fanpage sa K5 News FM, CDO Digital 89.23.
2: K5, Navan Sarmiento. MVPs.
0: Alas 12:48 na may gala, siguruhan yung mga igsoon nga kamong tanan naka-MITC na, naka-DTX 500 na, naka-D3 bio na. Importante mga gala para sa protection sa lawas, batok sa mga sakit-sakit. MITC para sa immune system nga ligon. DTX 500 para maprotektahan mga gala sa mga sakit-sakit sa ating mga vital organs, labi na mga igsoon sa pancreas o guban pa, labi na mga igala sa high blood pressure, modipinsala o sa mga diabetes mga igala. Mga diabetes on. D3 Bio, natural mga igsoon nga antiviral, antibacterial, antifungal mga igala. Para dito mga igsoon nga hindi mo multiply sa itong lawas o di na magkasakit dito mga igala. Sakit nga cause mga igsoon sa virus, bacteria o fungi. D3 Bio. So ang atong Power 3 ayaw kalimot. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX 500 o gan D3 Bio.
2: 11 Mbps Nathan Sarmiento.
5: Mahalap ko lang sa tulad.
0: Sige, nainay na kong babay, may gala. Babay na!

0: en este oras maigala a las 12:53. La masa ng hapon, kuyo ng hapon mga igala, ang dunay sugar daddy si Inday Maritel. Kuyo dito mga igala, ang iyang sugar daddy nga si Lolo Bon. O ang lain mga igala, ang sugar uncle. Sugar uncle ba ni? Sige, sugar kuya, kay bata-bata pa man ni mga igala. No? K5, Rikim, Solita. Babay na. Libertas, Descende, Anima, Demokrates. Ang kagawasan sa magpadayag, may espiritu sa demokrasya. Ta K5 na transamento. May hapon, kanatong tanan.
1: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kuso!
3: History Bio!
4: Bayong hapon ay, sa tungalan.
5: Si Lilith Dayo Laurenti.
4: Pilay mo edad?
5: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
4: Amang ka nagpuyo?
5: Dara si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
4: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
5: Katurang
4: Litribayo.
5: Litribayo.
4: Kaniya tuwa pa nga nigamit, unsa man imong naobserbaran sa imong panglawas?
5: Murag medyo naka-dunay diferensya nga, murag na arang nagyod gamay.
4: Kaniya tuluya kay ka?
5: Adi man yung luya po. Kanang ante kong Japon, pero mas nagyod ba nga madugangan ba og inom kay para nga anpod ba
4: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
5: may man Japon mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
4: bunya sa imo paggamit hindot kayo
5: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanang lagi wala sa tay
4: budget
5: sa budget mo na nga kuan.
4: Pero nakita gini mong kapektibo.
5: Oo, oh, nindot kayo eh. Paskin na. Paskin kayo.
4: Salamat kayo na yan.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
6: Good morning, sir. Unsa atong kompleto ngalan?
7: Good morning. Ako si Cabinio, 55 years.
6: Tagasa.
7: Nagayan di Oro City. Nga akong experience ako ng panahon. Ang akong tinlapwa na... pag itumbang putir sa doon, total. Ang hitabo sa kuntil, sa nagkubag siya. Pagdagan akong ito para tambal, huwag na siya mauli. So, kaluwi sa Ginoo, nagtaga ako na guide, panhidirisado ka alternatibo, so ila kong giristahan sa mga tambal. Dating mga tulukad daw, ipik yung tambal, wala dito mga kubag.
6: So, unsa na produkto yung gamit sa klinika alternatibo?
7: Nato yung mga DTH, D3 Bio, mabandang yung tanong ako kadagal.

0: naman to. So, usang ito nga naulian na akong samad. So, dapong higong pasalamat ng local team na ako yung mga batiyon, anhel ang mudire, sumbat na yung mga problema sa paglawas.
1: So, ang imong gamit ang DTX 500, Dintribayo?
0: Dintribayo.
1: Pila na ka... pila ka sa ni? Kung sa manibig agad sa karon sa itong mga kaigsunan sa niya, wala pa makasulay sa mga produkto sa klinika de alternatibo.
0: Katong taga mo, wala bila ito nga yung mga balatian. Ani mo dire sa Duk Alternatibo, dire sa Agora, tapad sa balik nga sa terminal. Ayun yung kabalaka dire kay maayos sila mo abiyabi, libre check up, BP. Huwag dire ginam ko ang mga mayong tambal na dili makadaot sa inyong ban nga sakit. Kamuda, kung nagigimati ka ron, ayun na mo paglangan, ano mo dire.
1: Salamat kay Sarah.
2: DTX 500, pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ngayon sa atong kumplitong halan.
4: Nati Roa Cababaros.
3: Pila imong edad?
4: 67 years old.
3: Taga-asa man ka?
4: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
3: Ngayon sa mga produkto sa Klinika de Alternatibo ang imong ginagamit?
4: Karang Mighty C, Dintribayo o GTX 500.
3: Kaniyad kung wak ka nagamit, kung sa may mong balatian niya, karoon nagamit na ka, sa may resulta?
4: Kanang, kung ligo na.
3: E kaniyad kung sa may mong mga sakit?
4: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom o, na akong samad. Murag na minus na sab siya. Ayan ko ang samad.
3: So kanang karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Dintribayo, GTX 500.
4: Dintribayo ang kuan akong daghan yun.
3: Gamit.
4: Gamit.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike!
2: Clinica Sporbiotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mang Sporbiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mang Clinica Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suking butika. Extend. Food supplement for men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food

0: Ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, I Care Gold. Pterygium, I Care Gold. Astigmatism, I Care Gold. Glaucoma, mag I Care Gold ka, I Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata at dunay superior antioxidant. Para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract, I Care Gold. Ang kapsula, ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula. Para sa mata, mapalit sa mga butika. Para sa epektibong nga kombinasyon, inom og I Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved na I Care Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Tagaasa mangga? Yes, old.
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay lagi na kay sa atong refill mo, ang limpyo ba, atong sugar, taas, video, nakadipinsa na matatiksunan na itong buwan, health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala, hindi man, wala pa manggigay kibati, kung ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya, nga, kung wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, w

0: MITC Ogi Tribayo.
1: Oo, kanang di ko pa katulog.
0: Sa diha nakagamit ka mga produkto sa Clinical Alternativo.
1: Maayo naman.
0: Unsa may mga kastorya sa produkto ay mga gamit.
1: Maayo man kanang makatulog na ko. Niya may na akong kaon.
0: Salamat, Nay.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, I Care Gold Capsule.
3: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
2: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike!
2: Kasakit ang tiyan, mag-Clinical Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinical Sport Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Sport Biotics, adlaw-adlaw. Mabalit sa iyong mga suki butika, Extend. Food Superman for Men.
3: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men, epektibo gid.
2: Extend Food Superman for Men, DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
5: Clinica Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deofresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deofresh.
6: Clinica Deofresh.
5: Available now.
7: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit nga og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract? Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta? Mag iCare Gold ka, ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Higalang Pulis sa radyo,
12: ang programang makatod kaninyo sa mga pinakabagong kalampusan sa kapulisan, mga insidente ug updates sa imbestigasyon nga gikinahanglan ang kasayuran sa katawhan aron nga matabangan ang kapulisan nga mahatagan kini ug kasulbaran.
11: Crime prevention tips
12: aron nga mahilikay ang katawhan nga mahimong biktima sa bisan unsang krimen.
11: Ug Higalang Pulis,
12: legally yours. nga maghatag og dugang kahibalo sa mga legal nga aspeto dinhi lamang sa inyong
11: Higalang Pulis sa Radyo.
12: Higalang Pulis sa Radyo.

0: Okay, mga higala, welcome to the program. Higalang Pulis Radio na po, mga kaigsunan. Matag-adlaong Biyernes. Alas 2, gatos alas 3 sa hapon. Welcome, welcome ang inyong mga messages, mga kaigsunan. Welcome po ang inyong mga question. Atong pagkatubagon, mga higala, apan, mga kaigsunan, bago ang tanan. Magpaila-ila sa mi, ako di ay si Corporal Joel Lasor Suban, your Queen Joke, kauban sa itong partner.
1: Patrol Woman Jane Rose Bohol.
0: Isa sa pinakagwapa na itong kauban, mga higala, sa PIO.
1: Alawan sa daan na, Kuya Joe.
0: At ang inyong mga higala, ito ang mga headlines karong hapon na. Importante, may bawas mga katawan kung unsa ang mga accomplishment, activities, and programs sa atong kapulisan sa Police Radio Office 10, gigipulan sa tuwang Regional Director, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano. Og sa dili pa nako tiwaso na kong intro, ako sang ihatag sa atong partner, Ma'am Jane Rose Bohol. Go ahead.
1: Sige, Kuya Jono, salamat kayo. But before ta magsugod sa atong programa, hangyoon sa tika, ibalik na ko sa imo, Kuya Jono, sa paghalad sa pagampo. Kay medyo nindot manggod paminawan ang iyong mga paghalad ni mo, Kuya Joe.
0: Okay, di na to kalimtan, mga kaigsuunan. Yes. Nga matod pa kung Biyernes nga adlaw, ting lupad na kuno ni. Ambot on sa mapoy mo lupad. Importante, mga igala, nga di na to kalimtan ang pagpasalamat o pagampo sa Ginoo. We glorify your name, Lord God. Thank you very much for this another opportunity, Lord God, nga makigistorya ang imong kapulisan nga to sa katawhan, pinaagi sa K5 News FM. Panalanginan nimo ang tanang namati karon sa radio. Panalanginan usab nimo, Lord God, ang makakita sa live, Lord Jesus. Hallelujah. Dalay gon kas, walay katapusan, Ginoo. Atay kay kaalam kahibalo, kaligon sa mga kasing-kasing gunahuna. Sa pagsabot sa mga butang among giatubang, Lord God, matag adlaw. Dalay gon ka, kag panalangin ni programa ha, kay ikaw nagatugot niini in Jesus name. Amen. Okay, go ahead, ma'am.
1: So, tagang salamat, Kuya Joe, no, sa imo ang maanindot nga pag-ampo, you know.
0: Amen.
1: So, welcome mga higala sa ato ang Higalang Pulis sa Radyo. First, ato ang pagpanimaya sa ato ang maabtik, well-rounded, ug sa katawo nga adunay prinsipyo, no. Tinud-anay ang iyang pag-servisyo, walay lain ang atong amahan sa Police Regional Office 10, Kuya Joe.
0: Yes,
1: si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano. Ug usab pod sa ato ang Acting Deputy Regional Director for Administration, walay lain, no? Si Police Colonel Aaron M. Mandia. Ug sa ato ang Chief of Regional Staff, Kuya Joe. Siyempre, si Police Colonel Nelvin M. Ricohermoso. Wala, snappy kayo.
0: Oh, very supportive.
1: Yes. Og on behalf of the Police Regional Office 10, among dakong pagpasalamat, siyempre, kang Dukra Miloy, kauban ng iyang fabulous station manager na si Nathan Sarmiento.
0: Yes, sir. Yes, shout out sa mga, sir.
1: Yes. Dagan salamat, sir, no, sa kahigayon na inyong gihatag aron mas mapaduol pagyod ang mga tingog sa ato ang Police Regional Office and ilabi na sa pagpatunhay sa serbisyo nga gialagad para sa katawhan. So,
0: amen.
1: Mga personahe sa Pro 10 from Bukidnon, sa Misamis Oriental, Camiguin, Cagayan de Oro, Iligan City, Lanao del Norte og Misamis Occidental. Sa ato ang viewers via Facebook Live, listeners sa radyo, sa mga nasa jeep karon, maayong hapon. Og may udto di ay welcome sa ato ang Higalang Pulis sa radyo.
0: Okay, daghang salamat kay Ma'am. Welcome yun mo tanan, mga kaigsoon, ano, ay lang magsulod dire kay maghuot man ta. Welcome, bitaw, joke lang ha. Bitaw, mga kaigsoon, ano, ang importante yung higala karong hapuna nga ato masairan, mga kaigsoon, kung unsa ang mga accomplishment, activities and programs sa Police Regional Office 10. Ang iyo Higalang Pulis, mga kaigsoonan. Diba, Ma'am Jane, ang ato ang kapulisan na hangtod karong mga panahon na walay hunong sa pagmonitor sa ato ang kapalibot alang sa safety?
1: Yes, kabaguhay lang gani, nag-full alert ta sa safetyness and security sa ato ang palibot.
0: Every time na dunay mga hadla sa safety, sa siguridad sa katawhan, siyempre, atong regional director, mga kaigsoonan, abtik yung kaya na, ma'am. Automatic kina nga mukuman sa ato ang operation nga bahin, ha, nga gipanguluhan sa ato ang Deputy Director for Operation, no? Si Police Colonel Pitaliano.
1: Yes, the Deputy Regional Director for Operations.
0: Siyempre, ang ato ang snapping DRDA, soon to be. One star na po ni soon to be, no?
1: Soon to be.
0: Ato ang tabagas mga pag-ampo nga dali ang kalampusan ni Police Colonel Aaron Mundia. Very snappy leader gyapon, mga kaigsunan. Og siyempre, ang atang very supportive chief of staff, ma'am. Diba? Grabe. Og matag simana, duha kahigayon. Aga pagpahigayon og police tinix. Alang sa kasayuran sa itong mga listeners, kaning Polistinics mga igala, alang kini sa pagpaligaw sa panglawas sa itong kapulisan. Dili makita nimo mga exercises, o doon na po'y zumba. Si Ma'am Jane, di ba ma'am, kusukay ka musayaw ini?
1: Musayaw-sayaw.
0: Pero dili kusuka.
1: Pero dili kusok.
0: Kinsa tong kusok kay musayaw gani ma'am, kutong imong higala?
1: Wala ilain ako ang katubang karon.
0: Basti lang paita. Bitaw mga kaigsunan, ha, Police Colonel Nelvin Rico Hermoso, ang kanuna gyud kana, mao man ay matod pa bastoniro mga higala sa Radio Headquarter. Ang paghatag og disiplina, paghatag og mga pagbarlong, og paggiya og pagdasig og pagsuporta pud sa mga positibong butang. Sir, salamat kayo. O siyempre, sa mga katawhan po sa CRS office na very supportive sa itong programa Higalang Pulis Radio. Muingon na bagay na ni Chief Clerk nga, uy, wami lagi ni mo shout out nga. Sige ba, magpaminaw ni mo? Na-impass doon ka, Ma'am Jane ba?
1: Wala mo ka nag-ingon. Ano pa special mention?
0: Bitaw mga higala na salamat po kayo sa atuang Q5 News FM kagandiyuro. Nagipanguluhan sa atuang Snappy o Abtik ng manager si Sir Nathan Sarmiento. Pariha, duha na sila ka Jonathan Dre. Mga guwapo, tanan.
1: Yes.
0: Si ang katawin isa, baka kilay, mura, grabe yun ka, guwapong tao, Japon.
1: Sir Jonathan Sabanan.
0: Unyang isa, nipis-nipis o kilay. Lain-lain yung design ng tao, no? Unya, pariha, guwapo.
1: Siyempre.
0: Hindi po, mawahe si Sir Dujan Obrigo Akwanda, kaneng Obrigoso. Katunga-tua, Akwanda, technical department karon. Buutan kayo. Salamat kayo, sir, ha. Shoutout sa imong tanan. Sa imong tanan. Sa imo, diha, sir. Ikaw raman na isa. Siyempre, si Sir Erwin, naman to si Christopher Cuiba. Wala-wala din eh. Lahat pa din ang schedule ato. Siyempre, shoutout sa tanan ng mga staff, news caster, o mga commentator din sa K5 News FM Cagayan de Oro. We are proud ng igalang ni Ami, kauba din nyo, matag-birnes. So, Ma'am Jane, ato na banatan, ato sa hihatag ang atong headline, mga nagunang mga balitaan diri sa atuang programang Higalang Pulis Radio. Bago na ito mga higala, atong tantaron ginagmay ang mga concern, mga kaigsunan, nga kinahanglang masayras katawahan. Di ba, Ma'am Jane?
1: Yes, tama ka din, Pedro, no?
0: Yes, yun ka, kakamay diver.
1: So, karon no, ato ang paminawon. Kaya okay. Daw, ang ato, ang akong pagulagway, syempre, sa ato ang weekly accomplishment report dinhi sa Police Regional Office 10.
0: Okay, ma'am. Go ahead, ma'am. Wala dyan.
2: Ubos sa mas pinadig-on nga liderato ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, padayon nga gipakusgan sa atong kapulisan ang mga operasyon dinhi sa Northern Mindanao. Subay sa iyang PPR framework strategy, ang prepare, prevent, og respond, nga nagsilbing giya sa pagpatuman og maayong pagpanerbisyo sa atong kapulisan. Ginapalayuhan kini sa iyang 4Ms, ang maagap, marunong, magalang ug maayos nga nagmugna og usa ka disiplinado, makatawhanon ug matinud-anong hanay sa kapulisan. Ania ang weekly accomplishment report gikan Mayo 7 hangtod Mayo 13, 2026. Sa kampanya batok sa ilegal nga droga, malampusong nakumpiska sa atong kapulisan ang balor og 6.4 milyon ka pesos sa ilegal nga droga. Og naaresto ang 71 ka individual sa 61 ka nahimong operasyon. 6,674 pesos nga kantidad sa illegal gambling items ang nakumpiska sa atong kapulisan. Diin 15 ang naaresto sa 12 ka mga nahimong operasyon. Sa malampuson nga pag-aresto sa mga wanted person, 76 kabuok ni ini ang naaresto. Diin 16 ni ini ang most wanted ug 70 ka other wanted person ang nasikop sa atong mga kapulisan. In the campaign against loose firearms o kontraboga, 41 ka small arms ang nakumpiska, na surrender ug na recover sa atong kapulisan. Diin adunay pulo ang naaresto sa 37 ka malampuson nga operasyon. Sa kampanya batok sa anti-smuggling cigarettes, malampuson nga nakumpiska sa atong mga operatiba ang di maubos sa 12.9 milyon ka pesos. Nga kantidad sa mga smuggled cigarettes, diin 14 ang naaresto sa 21 ka operasyon nga gipahigayon ni ining semanaha. Sa kampanya batok sa ilegal nga pagmina, mikabat sa 14,305 pesos nga kantidad sa mga ilegal nga pagmina ang nakumpiska sa atong kapulisan. Din upat ang naaresto sa 8 ka operasyon nga nahimo sa atong kapulisan sulod sa usa ka semana. ug mao kana ang weekly accomplishment report sa pagpangulo ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, kini ang inyong maalagarong pulis, Patrol Woman Jane Rose Bohol, para sa inyong higalang pulis sa radyo. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Okay mga ikalamo, nagkasalamat kayo Patrol Woman Ma'am Jane Rose Bohol. Grabe kay snappy mga kaigsunan, no? Makita ni mo ba ang dedikasyon mga kaigsunan ba? Kanabitong murag dunay full kayo nga fuel kanunay. Si Ma'am Jane ana. Di ba Ma'am Jane?
1: Kuya Joe. Ah? Kuya Joe, oh. Dako-dako taog accomplishment karon.
0: Yes, ma'am. Oo, kung maghisgot ang accomplishment, ma'am, ang ato ang regional director, makanunayon yun da nga nagpadala o mga mensahe kanunay, siyempre, sa ground, nga ang trabaho sa kapulisan, kailangan nga ato ang paningkamutan, nga ang misyon matag-adlaw, magkuha, mga like ka nang programa.
1: Smuggled cigarettes.
0: Smuggled cigarettes, kanang nga, minilyon yun ang ato ang kanunay, yes, nga mga makuha. So salamat po. Although medyo delikado gamay ang kinabuhi sa itong mga kapulisan sa ground. Kaya kabaluta ka ni mga smuggler, mga kaigsunan, mga armado sabi ni. Doon na sabi ni kaugalingon nilang mga armas, mga kaigsunan, matagkaroon ako niya. So although ang itong police ready, pero kinabuhi, pareha rabay tatao, no? Ang nakalahi na to, uniform.
1: Uniform.
0: Oo, pero sa kinabuhi, susama ra kita ang mga matay. Oh, isa ra kabala o gitugot ni Gino. Pero maulagi, mo na giingon mga kaigsunan sa itong mga veterans. Nga kung diha natataman, diha na kita. O di pa kwaon sa Ginoo, di gid mamatay. May uban, Ma'am Jane, nangaigo ang kaning dagway. Ah, nangahiwi na. Pero buhay gihapon. Oo, oh, napay uban, wa naigo, namatay. So, dili.
1: Oras-oras.
0: Dili gid ay dapat na to kahadlokan. Mo nang giingon sa Biblia nga ang mahadlok mamatay, mamatay hinoon. Ang dili mahadlok mamatay, hatagag taas ka kinabuhi.
1: Yes.
0: Pero di malikayan, Ma'am Jane, murag tagsaray tao mo yung nga, di dyan ko mahadlok mamatay. Kasagaran, di pa dyan ko ready, di ba? Tingnan naman yung kasagaran. Pero trabaho sa police, mga kaigsunan, mga men in uniform, kasundaluhan na to, og ato ang tanan ng mga men in uniform. Adlaw-adlaw, naadyo na sa kakuyaw, ma'am. Unya, usapan ni Anna, ang pinakadakong kabalaka, pamilya.
1: Pamilya.
0: Ang mga ang asawa, asawa. Di lang mga asawa, no? Nice. Ang asawa lang. Oh, kay isa ramaday. Ang asawa. Unya, ang mga anak.
1: Kasi makasabaan sa
0: mao ganang ang mga asawa day ha. Bantay lang mo, nanarabay bonus ron. Di gid mo mahatagas yung asawa ron. Sige mo.
1: Nalimot na ba ug
0: So, Ma'am Jane, ang ato ang mga mama nagselebrar sa Mother's Day adtong miaging adlaw, di ba?
1: Domingo.
0: Oh, unsa may mensahe nimo sa mga mama karon?
1: Sa amo ang atong ka atong last
0: ko. Oo, oo. Atong Domingo ba to? Domingo.
1: Oo, oh, oo, Domingo.
0: Domingo. So, nadayon ng Sabado, na Dominguhan dayon.
1: So ako ang mensahe pod same sa atong una nga ako ang gibuhat ni kuha kauban ako Sergeant Lugto, no?
0: Oo.
1: Si Juan Carlos, Kuya Juan. Mensahe na ako sa mga mamas. Thankful.
0: Oo.
1: Thankful ang mga kami, ako isip anak ko, thankful ko tinood sa mo, ako mama. Kaysa iyang mga sakripisyo, anak gyud ko yun.
0: Tinood na.
1: Sakripisyo ang iyang pagpadako sa iyang mga anak, tanan nga mga problema, dili man gud og ang mga kuan day Kuya Joe, ang mga dili man gud tanang nga babae lang, no?
0: Oo, napoy lalaki nga murag mama.
1: Nga nagpakamama.
0: Oh. Di lang magsayal, pero nagpakamama.
1: Nagpakamama. Oh. Siguro ang ilang partner ina di naman na di man ato malikayan, no? So nagpakamama sila sa ilang mga anak. So dako kayo miog ka ng saludo, saludo mas salud sa mga inahan.
0: Siyempre, saludo kita sa ato mga ginikanan.
1: Kay, from the start pa lang sa pagpanganak, wala man na himugso diri kung wala.
0: Nah, kung wala kung mamali ko buwapo ron. Nakagamit ko gugup pamada. Bitaw joke lang ha. Basig masuko mo yung marugwapo para bakunin mo, ha? Ingon ba yung mama? Bitaw, ma'am. Guhay, ma'am.
1: Wala siya nga. Dito kaya itong pasalamat sa itong mga mama, no? Sa ilang sakripisyo, gikan pata sa mga bata.
0: Oo.
1: Napatahangton ni dako.
0: Oo. Hangton, hapit mo dako.
1: Yes.
0: Kaya huwag magkaya ko mo dako. Hapit mo dako.
1: Duhata. Hinahinay nilang iabagan ang mga sakripisyo, sacrifices, sa mga kapitos. Kaya dili magutanan, hayahay ang iyaang pag... paghimo pagbakamama sa ilang mga anak. So salute mi sa mga mothers diha nga strong strong and kanang grabe ila ang
0: passionate yun ang
1: atiman
0: laliman ka anak ma'am Jane dunay bation ang anak di matong whole night ang mama mata
1: ang sa gibuhat sa papa day ato
0: natulog ra oh kay mama magtrabaho para magkugma dry ayaw ko ana diserbeha ka magpas mo tanay
1: muna sige ka bagong sakripisyo sa mama
0: oh pero dili po tanang papa ha ang uban pong papa pagtanaw nga medyo luya naman akong asawa ako na say kugos dai sayaw na sab
1: muna in oh abi mo ma'am ikaw tama ni mo
0: ako ma'am di ako asawa ra loy grabe di man jud ko suka duwa ko kasuway og sayaw-sayaw. Pero pag panganak sa akong asawa, isara ka ba akong asawa?
1: Isara. Dili mga.
0: Basta ka, nakasayaw ko, ma'am, oy. Di man mahunong o gilak akong mata. Pero karon ma'am, 14 anyos na. Ulitaw na. Pareha na may kadako. Siya ni Tubo, ako wala. Salamat, Gabon.
1: Salamat, Gabon. Salamat, Gabon, sa mga mama diha, no? Thank you kayo sa mga sakripisyo.
0: O sa ato ang, siyempre, sa atong PIO, mga mama gyapon na ito.
1: Sa mga mothers po, sa mga dili lamang sa tanandihan, no, sa mga PNP personnel, o sa mga kawani ng gobyerno, mga kuan, strong woman, or mga...
0: Shout out tayo sa ato ang hippie.
1: Mga mothers.
0: Police ni Jojo Anavaro.
1: Yes.
0: Mga usag yapon kainahan, nakabate kung unsa kalisod magkatiman sa anak. Oh, nga ka nang, bisag magtrabaho, ang imong kasing-kasing. Naasa imong anak, imong huna naasa imong anak. So ang mahimutang anak, bahino nimo ang imong panghuna-huna.
1: Sa trabaho.
0: Oh, sa trabaho sa anak. Oh, kadi mo man pwede trabaho na lang nga trabaho, malinta na to ang ato ang anak, di pwede na, di na tabo na. So mag-uban gyud na ang kadasig sa trabaho, mo ang pamilya, mo ang anak. Labi na mama ka.
1: Labi na.
0: Lisod kayo ang kinabuhi sa mama.
1: Labi na anak ka sa imong balay.
0: Oo.
1: Kung nagbitbit ka o problema, dili man good madali-dali nga ay noon, hindi mo dito kinahanglan. Madala na to sa itong trabaho. Kay lahi mo na itong trabaho.
0: Eh, separate yun siya. Usahay, ma'am, kabalo ka, ma'am. Usahay ang ama inahan. Magkugos sa anak, maghugas pagplato. Magkugos sa anak, nagpadidi sa anak, nagdumaag pa. Lalilan ka na nga sakripisyo. Nagkabiba sa anak, ng laba. Nagkabiba sa anak, ng umpra. Para sa kusina. Ingana ang kinabuhi. Bisan pa, mutuok ka sa di. Gawas atong kwartahan. Doon na may yaya. O katong mura ng kwartahan.
1: Murag part.
0: Basta kayo, makita ni mo ang magkabilba sa anak. Okay lang, ugisara ka buk anak. Tulog ka buk, sunod pa yun. Atag, siyam rakabuan ng ligas. Basta lang, ilingaw yun ka. Ingana ang mama. So, saludo ni sa mga mama diha. Dagan salamat sa inyong sakripisyo. Nako'y basahon rin minsay para sa mama. Matay Padre, salamat sa tananimong sakripisyo. Gugma o pag-amuma, bisan usahay kapoy na kaayo. Ikaw ang kusog ng inspirasyon sa among pamilya. Dili man pirmi masulti. Pero dako kaayo akong pasalamat na ikaw akong mama. Amping pirmi ma, love kaayo tika. Kami nga mensahe mga kaigsunan, gikan sa mga followers po, nagipaabot niya dari sa tuwa kung gusto niyang basahon na to dari sa itong programa. So mga itong message nga nagpangatood nga dili sa yun mahiling inahan. Mao nang uban ma'am nga
1: the words can explain.
0: Ang uban mahadlok mahimong inahan. Pero abi nimo kanira sikreto. Ako nabantayan ako abismo sa akong asawa.
1: Si yung asawa kay lisod man og sa uban no.
0: Oh, di man ko kahibaw nila. Sa asawa abi nimo kanang pagbagburos pa, grabe gid kapait. Grabe kapait. Pero abi nimo ako obserbahan, maghilamilam sa siya tiyan, malipayon, bisag siya ra. Kauban sa iyang bata nga nastiyan. O, di na ko tandugo na ang kasawa na. Ako, observe lang ko. Ambot, naminaw ba ito? Minaw ito, kadungog ito.
1: Beto sa papa.
0: Grabe yan. Ingan ang sakripisyo. Pero paggawas, trabaho niya po. Inag, panulong mga anak, grabe kasakit. Murag ikamatay. Di, mo nang giingon nga, kanang, lanot no sana kanang isa na lang ka kwanda ko no isa na lang ka lanot ang nagpugong sa kinabuhi sa usa ka inahan nga mga anak grabe ka pait pero kabalo ka ma'am pinaghuman yung deliver o sa meta mo dako kay ngisi hayag kay dagway magsigig smile magtanaw sa yung anak
1: siyang anak
0: Ang tanang kasakit malinta niya ang tanang sakripisyo malinta niya nakapukos sa skalipay
1: pagkakita niya sa inyo ang goan
0: sa anak
1: baby
0: nanang saludo ni sa mga inahan diha labi na sa akong asawa o akong mama siyempre nga sila akong mama siya ang hinungdan nga na ako bisagwa ko katubo pero at least man lang napurma-purma gamayang tao beta ma e pagbinuang na ma parihar betang hait shout out sa akong mama diha sa mga mama salamat kay sinyo sa inyong mga sakripisyo kinabuhi namo inyong gisakripisyuhan. Daghang salamat sa inyong tanan, mga mama diha. Si Mamilay, Ma'am Cheryl, sa itong opisina. Salamat kayo sa inyong tanan. Mga sakripisyo, while nagtrabaho, na ipamilya. Thank you so much sa inyo. God bless sa inyong tanan. Katong wapay anak, sila na mag-igo. Kung gusto ba sila nga makangkon o kasakit, halasod le. Kay human sa kasakit na may kalipay. Bahin-bahin lang. Di pwede nga kalipay lang po.
1: Dili daw tanan.
0: Oo. Malipay ka karon, doon na po'y kasakit. Ugma. Human po sa kasakit, expected, doon na po'y kalipay.
1: Sabton ninyo, ang sabton ninyo, mga papa.
0: Oo. Manang kamo diha, mga papa, kita di ay. Ayaw kaya palabi na gistrikto sa inyo ang asawa. Di parehan ako ba nga, stricto kaya po.
1: Dili ba
0: ayaw? Ayaw yun na. Ito itong oras, no? Alas sa 2:26 na. Ato sa pong hisgutan kini bago na to ibahatag dito. Ato sa hisgutan kay hapit naman ang ting eskwela. Sa mga batan-on diha, sa mga estudyante, sa mga ginikanan diha pon, balik kay putas mama ani. Unsay buhaton sa mama Ma'am Jane na hapit namang eskwela? Unsay kasagaran
1: sa imong kasagaran sa akong na hinumduman pon sa batan-on pa ko sa una.
0: Karon diha.
1: Batan-on. Kita diha pon sa so sa una preparation sa kung mama no mamalit o gamit especially po kanang kung naa siya'y anak nga college na problema na nasa sa iya ang ikabayad sa tuition
0: ginasa
1: tuition or ipa-enroll sa usa ka estudyante mo ginakadalasan karon dili lang pud sa mama kundi sa papa ang ilang mga preparation karon kay tinghapit na ting enroll unsa na puy angay buhaton niya nga mama man siya
0: mama ra bagid
1: gihapon
0: lang ka mong papa da tabang-tabang pud lagi
1: so mao na no nga ang mga preparation sa inahan ang kwarta ang ilang panghunahuna na pud unsay another nga chance or kanang idea unsa pagbuhaton ni nga maka maabot sila anang kanang for example
0: ilang mga pangandoy
1: o dili kanang binulan nga
0: binulan nga berunon
1: ana ilang paita sa kamangitaan ni sa na puy maayo buhaton ana ba so syempre ay kuan ra man ta kaning mga lumulupyo ra man ta diri sa kalibutan nga nangita pod og kwarta
0: oo so, magyong apikiha gihapon ang kinabuhi.
1: So, gihapon nga ang ilang preparation na nangita og kwarta pagkaon. Siyempre, din na mawala kay kung naakay estudyante nga college, imo na pabalunan.
0: Gastog yun kayo.
1: So, kung napong kayo nahabilin dito nga gagmay, unsa na po nang imo ang board hall week, unsa na preparation ni imo nga kuan.
0: Grabe nga budget yun eh.
1: Ano ba, budget?
0: Grabe nga budget. Huwag isara imo ang gituhaan o kuan.
1: Katop mo mga anak, kung unsa po yung madalit sa inyong mga mama po gihapon, di mo magbagulbol. O unsa'y kaingon kay mo raman po'y makaya. Sabto ninyo.
0: Thank you so much. Salamat ha sa itong mga mama diha. Shout out ni Marlinda Amugis. Salamat ma'am. Paki-share. Listening and radio. Barangay Bulwa. Shout out sa mga taga-barangay Bulwa.
1: Shout out diha
0: ma'am. Itong LGO des Barangay Bulwa. Shout out sa inyong tanan. Diyan Obrigoso. Grabe ka supportive ni nga teknisya. No? Salamat kayo diha. Digin sa matanaw din sa mga kay diha rin yung cellphone. Kaya gusto gin siya ka nga makita diha sa iyang live.
1: Dili sa gusto aktual.
0: Di sa gusto. Di isa katutok ni Ma'am Jane. Mauna nga. With a joke lang ha. Ruben Sialongo, shout out ko diha kuya. CNM Air Conditioning Solution. Sa grabe kulba ba kanya akong amigo dahi si kuya, no? Mapabugnaw mag-iadani. Salamat kayo kuya Ruben, ha? Muninagtao dito sa ako ang shop. Salamat kayo kuya, ha? Thank you so much. Kani sigurado ko, inag-uli na ko, ma'am. Bugnaw na kayo itong amuang shop dito. Mura na ito, gishop-shop. Salamat kayo kuya Ruben. Paki-share diha sa atong live. Tristan Wade Gulay. Mayong hapon sa tanan. May hapon diha Tristan. Salamat kayo sa imong suporta. Og emote icon. Good afternoon K5 Corporal Joel and Patrolman Jane, Patrolwoman Jane. Shout out watching here in Osamis City. Reaction daw kuno niya og share human na. Di basta-basta di man ka magpasugo oy. Mulargo man kag share. Salamat kayo sa to mga viewers niya. Ayaw mo kalimot ng mga gwapo-gwapo ba ning nadire. Di ba Ma'am Jane?
1: Ay
0: alangan na ang tubag-bag. Unya ay nagtanaw.
1: Wala man sila choice.
0: Mutanaw man po ka na ko yung nagtubag. Binuang man ang imo. Ay, send out ni Lugto diha. Si Juan Carlos. Ang police bay ng bayan.
1: Kasan ang big yun.
0: Oo, big. Oh, baby!
1: Ay, ano, Dena?
0: Oh, grabe na. Snappy kining akong classmate nga vlogger, si Juan Carlos. Yes. Pag-vlog na deha, mate, kaya among i-share. Okay, si Jarel Main Vlog sa bukid nun, naglantaw ba sa itong live karon? Matod pa niya nga, aron nga makupintisyahan. O, ang iyang kagwapo.
1: Uy.
0: Ikaw mo apilot ako. Matay di magkumupasar sa standard. Ah, di rin na. Motor-motor lang sa ko. Ah, salamat kayo.
1: Abot yapon, kayo ah.
0: Pagtanaw na ko.
1: Sa buhok palandaan ipat.
0: Sa alot, di sila magsilbi na ko. Kaya bisag way aircon, bugnaw yapon.
1: Kaya man nakita ang standard goods sa Kuya eh. Joe Barbershop.
0: gusto mo mo sinaw? Dito na. Dito ako kay Gala. Salamat guys mga listeners. Mga eksena, no? Thank you so much sa inyong support. Siyempre sa radio karon naglanog-lanog sa itong mga taxi drivers o mga jeepney drivers.
1: Mga sa mga karinderya po.
0: Oh, mga karinderya. Uy, shout out de sa isa sa karinderya diya sa lapasan. Kanang-kanana na to. Kanana na to. Nibuto-buto yun ang K5. Uli ang ako ramang madunggan kanunay kasi manager. Naperteng isugang tingong pero grabe ka mga kanang makapakatawa sa sa mga tao. Unya, katingala ko nga, wa magibalhin-balhin eh. Sa K5, gida'y sila. Loyal. Ay, salamat kayo diya. Sa ganito
1: yung ngani, ma-sir ka na? Gani. Ako nakadungong kog loyal.
0: Oo. Pariham, nako. Mura din naman yung kamuto. Mura din na takauban na ni Ma'am Jane. Bitaw mga gala, ma'am, atos ang ihatag sa Petkasling na sa itong technician para sa importanteng pahinomdom. Balikan taon niya mga gala ang uban pa, mga accomplishment, activities ng program sa Police Regional Office 10. Isn't that good?
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K3 Bio!
6: Mayong hapon ay, sa tungalan.
7: Hapon, si Lilith Dayo Laurenti.
6: Pilay mo edad?
7: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
6: Amang ka nagpuyo?
7: Dara si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
6: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
7: Katurang
6: Retribio.
7: Retribio.
6: Kani adto wa pa nga ni gamit, unsa man imong naobserbahan sa imong panglawas?
7: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang na gyud gamay.
6: Kani adto luya kay ka?
7: Adi man ni luya pod. Kana ante ko Japan pero mas may gyud ba nga madugangan ba og inom kay para nga kan pod ba?
6: Karon nga nakagamit ka kanunay unsa may imong ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5.
7: May man Japan mas may gyud sila mamalit gyud ana arang gyud matistingan gyud nila. Kaya di man kakibawan ako, di ka matisting.
6: Bunya, sa'yo mong paggamit, hindot kayo.
7: Hindot man, pero sa'yo lagi gusto kong palit. Kaya lagi wala sa tayo.
6: Budget?
7: Sa'yo budget. Muna, nga poan.
6: Pero nakita, gini mong kapektibo.
7: Oo, oh, hindot kayo eh. Basta na.
6: Salamat ka na yan.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. TJX 500.
8: Antonio Baloro, mamatangan Manolo 67 DTX of my TC sa mong kapit o naging gogo maestro kaya naka-recover mga mungkin din din lang may isa huwag mo kayo gibati pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyo sahay mo lang na aking magkalipong
6: sa iyo paggamit sa mga produkto huwag nakamalipong
8: okay na wala na
6: salamat kayo sir
5: DTX 500 pumali sa mga butika my TC ang alkaline ng vitamin C
6: nay may buntag unsa imong ngalan
9: Nino Beba Elibera
6: bilay imong edad
9: 81
6: taga-asa ka
9: Santa Filipina
6: nay unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
9: Parang may PCN, Nitribio, parang
6: DTX
9: 500.
6: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
9: Ay, maayo man ako namatikdan kay maran-aran akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako ang gikakuan kay daghan kay dili ka pagkaon.
6: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
9: Maayo na.
6: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mugamit na?
9: Oy, kamang naninaw karon. Pag-awat saan mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagahan tayo sa mga sakit, pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
6: Salamat, Kenai!
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan na ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon kong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katara.
3: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located

0: future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports, K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy, our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Higalang Pulis sa radyo, ang programang makatod kaninyo sa mga pinakabagong kalampusan sa kapulisan, mga insidente ug updates sa imbestigasyon na gikinahanglan ang kasayuran sa katawhan aron nga matabangan ang kapulisan nga mahatagan kini ug kasulbaran. Crime prevention tips aron nga mahilikay ang katawhan nga mahimong biktima sa bisan unsang krimen. Ug Higalang Pulis, legally yours, nga maghatag og dugang kahibalo sa mga legal nga aspeto dinhi lamang sa inyong
2: Higalang Pulis sa radyo.
1: Higalang Pulis sa radyo.

0: Okay mga higala, no, balik ta mga igsunan diri sa itong programang Higalang Puli sa Radio. Araw mga higala, atong ipadayon at maghatod sa mga balitang impormasyon may kalabutan ng atong kapulisan. Adala mga higala sa mga accomplishment, activities and programs sa atuang kapulisan sa tibuok Higalang Puli mga kaigsunan. So Ma'am Jane, padayon ta Ma'am Jane, no?
1: Pero nga bahin no Kuya Joe, atoang ipasupot or atong paminawon, no? Ang atoang kuan si Police Major Christine G. Crispo.
0: Atong legal years.
1: Yes, para sa ato ang gikan ni si Police Major Christine G. Crispo sa Regional Legal Office 10. So, aron maghatag or maghatag siya sa iya ang higalang police nga legal years.
0: Okay.
2: Maayong hapon sa tanan. Ani na sab kita sa ato ang segment nga legal years. Ang ato ang pag-aisgutan karong hapon na mao ang konsepto sa self-defense. Ang self-defense o depensa sa kaugalingon, usa ka legal nga konsepto nga giila nga usa ka justifying circumstance ilawom sa balaod sa Pilipinas. Mao kini ang sirkumstansya nga diin ang usa ka tawo mahimong makalikay sa kriminal nga responsibilidad o maabsuelto sa usa ka krimen kung pananglitan nakapatay o nakapasakit siya sa laing tawo isip proteksyon sa iyang kaugalingon. Diha kini makita ilawom sa Article 11, Paragraph 1 sa Revised Penal Code sa Pilipinas. Kung ang self-defense mapamatud-an sa korte, ang maong depensa mahimong makapawala sa kriminal nga responsibilidad nga giatubang sa usa ka akusado. Buot pasabot nga kung ang usa ka tawo nakapatay o nakapasakit sa laing tawo, tungod kay depensaan niya ang iyang kaugalingon, kasuhan siya apan pwede niyang depensaan ang kaugalingon dito sa korte, ilawom sa prinsipyo sa self-defense aron ma-acquit siya sa kaso. Unsa may mga elemento sa self-defense? Adunay tulo. Una, ang unlawful aggression. Ikaduha, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. O ikatulo, ang lack of sufficient provocation on the part of the person defending themselves. Atong himay-himayon ni nga mga elemento aron masabdan gyud sa tanan. Ang unang elemento, kining unlawful aggression, kini ang pinaka-importante nga elemento sa tanan. Ang buot pa sa

0: niini nga adunay pag-atake nga nahitabo. Una ay aktwal nga aksyon sa pag-atake nga nakahatag og peligro sa kinabuhi sa usa ka tawo. Pananglitan, ang usa ka tawo nga nitiun og pusil o nagpakita og kutsilyo ngadto sa usa ka tawo, pwede kini basihan sa legal nga pananglitan, ang usa ka tawo nitiun og pusil o nagpakita og kutsilyo ngadto sa usa ka tawo, pwede kini basihan sa legal nga pagdepensa. O kung giaksyon niya og pabuto ang pusil og pagdunggab sa kutsilyo sa usa ka tawo, kung nidepensa ang tawo nga giatake, unya napatay niya o napasakitan ang nag-atake kaniya, kung giaksyon niya o pabuto ang kusil o pagdunggab sa kutsilyo sa usa ka tawo, kung nidepensa ang tawo nga giatake, unya napatay niya o napasakitan niya ang nag-atake kaniya, pwede niya magamit ang self-defense aron maabswelto siya sa krimen. Ikaduha nga elemento mao ang reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Ang kini nga elemento sutaon kung ang mga pamaagi nga gigamit sa pagpanalipod o sa pagdepensa sa kaugalingon reasonably ba o kinahanglan ba aron mapugngan ang pag-atake. Karon, aron maprubahan nga ang pagdepensa reasonable ra nga pamaagi aron mapugngan ang pag-atake, ang mga korte magtan-aw sa nagkalain-laing mga sitwasyon. Sama na lang sa armas nga gigamit, ang pisikal nga abilidad sa nag-atake o sa nidepensa, o ang mga kahigayunan kung pwede pa ba malikayan o makaikyas ang tawo nga giatake. Ang pagdepensa dili kinahanglan nga magamit og sobra nga kusog nga dili reasonable aron mapugngan ang hulga o ang pag-atake kaniya. Dapat sakto lang nga depensa, dili mo sobra sa gikinahanglan. Sama sa kung gitiunan kag kutsilyo, unya kinahadlok ka adunay peligro sa imong kinabuhi, imong gipusil og katulo, mahimong mahulog nga nigamit ka og sobrang pwersa aron mapugngan siya. Posible nga dili magamit ang self defense sa korte. Ikatulo, lack of sufficient provocation on the part of the person defending themselves. Aron ma-justify ang self-defense, ang pagdepensa dili magpasabot nga siya ang naguna o naghatag o ginungdan nga atakihon siya. Kung ang nidepensa mao ang naghatag og rason aron atakihon siya, dili siya makaangkon og self-defense. Gawas na lang kung giatake na siya, unya klarong mihunong siya sa sitwasyon, unya ang iyang kontra nagpadayon og pag-atake kaniya. Kini nga prinsipyo nagtinguha nga masiguro nga ang nidepensa sa iyang kaugalingon tinuod nga inosente kini og wala siya choice kundi ang pagdepensa sa iyang kaugalingon. Pananglitan, kung ang usa ka tawo nang insulto o mao ang nanghagit og away sa laing tawo, unya ang iyang gihagit, giatake siya, ang katong nanghagit dili pwede mo gamit sa depensa nga self-defense. Gawas na lang kung mapamatud-an nga sa dihang naanay kagubot, mihunong siya og ang iyang kontra nagpalayon gihapon sa pag-atake. Mao kato ang mga elemento o requirement sa self-defense nga dapat mapamatud-an kini sa korte aron mahimong maabswelto ang usa ka sinumbong sa krimen nga iyang nabuhat sa tawo nga nag-atake kaniya. Kini ang prinsipyo sa self-defense. So daghang salamat o ginaot nga naatay na kutlo nga mga pagtulunan sa ato ang topic nga gihisgotan karong hapuna. Kini si Police Major Christine Crispo, gikan sa Regional Legal Office 10, ang inyong higalang pulis.
1: Okay, mga higala mo, daghan salamat kayo, Mama. Kwan, Major Crispo. Christine G. Crispo. Salamat kayo, Ma'am Christine. Oh. Thank you so much sa imuhang legally yours na kanunay giatangan sa mga tao.
2: Yes.
1: Kay kung mag-isgot kag self-defense, medyo dili kayo masabtan sa mga tao kung kanus-a na i-apply. Kanus-a man ko mahimong maka-alkontra sa akong kontra, makonsider nga self-defense. Lison ba yan ito? Self-defense. So, pinagay sa inyong pagpaminaw diya, makakita o makahibao na sila, ma'am. Ilapin na kanin.
2: Sila idea.
1: O, na idea. Pwede na ninyo i-cut eh. Pwede ninyo i-cut na sa inyong video. Balik-balik ko ninyo. aron makahibaw mo nga karusa ka mag-apply sa self-defense, di ba? Okay, self-defense, ato na ginas ka nang bro, kamatayo na gini mo. Wa ka intention bro, kamatayo na gyud. That's the time nga pwede ka makahimo sa imong kaugalingong pagdepensa nga makonsider as self-defense. Kaya kung imong pagsukol dili makonsider nga self-defense, so doon nag mga krimen, homicide.
2: Na yung mga incidents.
1: Oo. So, disgrasya ang imong attacker, unya self-defense ra ka, di siya kang preso. Hindi, so, pinagi anak. Hindi na nato kayo kuan nun. Kay, gisulti na mag-mam Jane. Ah, mam, kuan.
2: Mam Christine.
1: Oh, mam Jane. Mam Jane, naman hinoon ng dila. Hinoon naman ko sa mam Jane. Sa kong atubang. Pagkaita. Bitaw, mam Jane. Bago na to, pa-bulyada ang katapusan na tong report. Pato, saan ipagawas kayong report, ma'am? Nagikan sa itong Public Information Office. Kanyang servisyong mabilis.
2: Yes, tama.
1: Tapat at nararamdaman. Oh, kanimang kung servisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, servisyong mabilis, tapat at nararamdaman. So, ang atong Police Regional Office din, ma'am, dunay nadakot nga akusado dito sa Lanao del Norte sa election-related nga killing ni sa barangay, katong usa ka barangay chairman. 2023 pa ni ma'am. Pag ang Police Regional Office din, tungkol kay padayon lagi ng monitoring yun sa mga kriminal na successful ang ilang operasyon sa top 3 most wanted person sa provincial level des Lanao del Norte. Shout out des sa mga kapulisan po des Lanao del Norte sa ito ang PD, Provincial Director diha ang snapping yung kaayo. Kani ato ning Mayo 14, 2026. Ang alleged involvement mga kaigsunan sa 2023 election-related killing sa incumbent barangay chairman, barangay Kadayunan, Pantar, Lanao del Norte. Kulba sa mga nabaita kayo, doon naging mga pusil-pusil diya, ma'am. Medyo init kayong dugo sa mga tao. Mauning ang atong police board, grabing paningkamot. Dakpan yun in town, mga higala. So, servisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Importante kayo nga mabati yun sa mga tao, ma'am.
2: Mo nilindot no, Kuya Joe. Reaksyonan da yun, in
1: short. Kay mabati sa tao, ang servisyo sa pulis, kung doon ay mga accomplishment, like ani. Unya, ikaduha, mawala ang kabalaka sa mga pamilya sa biktima kung madakpan na ang suspect, siyempre. Di ba? Unya, kana mga wanted diha nga wala panadakpin, na hibawaan nila, ma'am, nas nindot nga ilagi yung i-report sa pulis.
2: I-report yun nila.
1: Oo. Nice. Pwede, manggot sila mag-message sa ito, ma'am?
2: Oo, directly. Pero sa ito, ang Police Regional Office
1: din. Abisag din sa kong personal nga account, ma'am. Pwede, sa Kuya Joe Barbershop. Kung ilang isend, dawaton yun na kuna. Okay, obligasyon man mo. Nga mo, hatag og servisyo. Indirect service. Ganong indirect man. Ihatag ni mo sa kuha. Ako pong ito over nga to sa opisina, operative, kung asa pwedeng ma-operate. Yes. Diba? No, ay mo kahadlok. Kay, kung mahadlok mo, daghan na ta. Kahayahay ba kayo sa mga kriminal? Nakita ang mahadlok. Sila dapat ang mahadlok. Dili kita. Kita nga doon ay gibarugan nga matuod. Ay, kahadlok. Although, muli kayo kita sa kasamo. Mauni nga, salamat kayo sa itong PNP. Nagmalampuson makaigsunan aning pagdakop ni alias Sam na 34 anyos makaigsunan nga residente po sa Lumbaka, Ingod, Malundo, Lanao del Sur. Salamat kayo sa ato ang kapulisan. Og siyempre, ang atong mga civilian volunteers na kanunay muhatag og impormasyon bitaw, ma'am. Atong pasalamatan gihapon. Kay sila man ang hinungdan nga nadakpan gud ni.
2: Yes, oo. Kung ado naman sila yung mga information nga nakalambigitan ang incident, ayaw pagduha-duha or kahadlok. Kay kung mahadlok mo, dili ka makatabang pod, anak, o dili na mo maaksyonan. Kay kung ulahi pa may makabalo, siyempre, kay kung na. much better itong inyong i-report dahil dito para maaksyonan.
1: Muna saya diha mga kaigsunan. O nga po, i-other ang akuan, accomplishment po mga kaigsunan, no? Nga, daghan kay mga accomplishment, kaning smuggle ng sigurilyo. Padayon yun, ang Lanao del Norte, Japan, grabe ka, active kayo ang Lanao del Norte. Particular na sa pagdakop ni mga smuggle ng sigarilyo.
2: Yes, oo.
1: Tungod kay kasagaran mga gumong, gikan po diha ang agianan eh. Mm-mm. Diha mo agi.
2: Border control point.
1: Oo. O doong tres kagin di oro, misalis oriental, bukid nun. Sumunang, dakpan yun sila. Salamat kayo sa atong PNP Lanao po diha po. O siyempre, mamo, di na ito lang nun. Ato pa atong ipalusot ang katapusang bulyada sa atong report, ma'am.
2: Oo. So, para sa katapusang bahin, para sa safety and security tips. Walay-lain na nga ito ang B, kundi si Police Corporal Juan Carlos.
3: Mayong adlaw mga higala, kini inyong higalang pulis Juan Carlos nga kanunay anda mag-uptik ng muhatag og serbisyo og impormasyon alang sa atong kaayuhan. Kini ang higalang pulis, public safety and security tips. Mga higala, today we will talk about how to avoid road rage. Dagan sa atong mga motorista karon ang kasuway na og kasuko og kalagot samtang nagmaneho. Pero unsa man ato paglikay niini? Ato nang isgutan karon. Unsa ang road rage? Mga higala, ang road rage mao kini ang sobrang kasuko o kapungot sa driver samtang gamaneho. It can lead to reckless behavior, arguments, or even accidents. Mga tips sa paglikay sa road rage. Para malikayan nato ang init nga sitwasyon sa dalan, ania ang pipila ka mga tips nga makatabang kanato. Tip number 1, stay calm and be patient. Kung dunay motorista nga agresibo o dili maayong pamatasan, ayaw pagpadala sa imong emosyon. Pabilin nga kalma o likayi ang pagsukol. Keeping your emotions in check can prevent bigger problems. Tip number 2, leave early and plan your route. One of the main reasons people get irritated on the road is because they are in a hurry. So kung aduna kay plano nga mobiyahe, mas okay nga magsayo o lakaw para dili ka ma-pressure to rush. Plan your route to avoid traffic heavy areas. Tip number 3, avoid engaging with aggressive drivers. Kung dunay motorista nga nagpakita og kasuko o gadali sa dalan, likayin na lang kini. Do not respond with anger. It's best to ignore them and focus on your own driving. Tip number 4, follow traffic rules and be courteous. Always obey speed limits. Use signals properly and give way when necessary. Ang maayong pamatasan sa dalan makatabang para malikayan ang mga away o road rage. Tip number 5, take a break if you feel stressed. If you're feeling frustrated or tired, pull over in a safe area and take a short break. Deep breaths, stretching, or even listening to calming music can help. So mga higala, hinumdumi ang atong mga tips aron malikayan nato ang road rage. Hinumdumi ang disiplina og ang respeto sa dalan makatabang sa kaluwasan sa tanan. Kini ang higalang pulis Juan Carlos nga nagasulti, mag-ampo kita kanunay, mag-amping tang tanan. Ingat.
1: Okay, mga higala, na salamat kayo, Corporal Juan Carlos. Carlos Lugto the 3rd, mga kaigsona. Ang police bay ng bayan. Mag-vlog na dito, ya. Mag-vlog na.
2: Police bay.
1: Bigay ka na undangan, police bay. Snappy ra ba kayo, no? Atong oras, mga higala, alas 2:54 sa hapon na. 6 minutos na naman. Ayaw mo lagapak, mga higala, ang alas 3. Tadi, patamulayas, dire, ato sa tiwason. Ma'am Jane! Medyo hapit na magiging mahuman ang itong oras. Ang oras, ha? So, ato sang ibulyada ang imuhang mga mensahe diha para sa itong mga kaigsunan aron dugang po sa ilahang kasayuran o alerto publiko.
2: Yes, no? So, para kaning mensahe para sa ato ang katawhan, no? Dinhi sa Northern Mindanao. Padayon kitang magmatgon, magbantay sa ato ang palibot kung aduna kamoy makita o kahinahinala sa gikaingon ko pa kaganiha nga mga lihot o insidente nga nanginahanlan og presensya sa kapulisan, ayaw ka mo kahadlok duha-duha sa pagtawag sa ato ang Unified 911, Kuya Joe.
1: Oo.
2: Usa kini ka libre nga numero alang sa tanang klase sa emerensiya. Subay kini sa mando sa aton Chief Philippine National Police, si Police General Jose Melencio Sinar Tades Jr. Anda motobag bisag unsang orasahang atong kapulisan. So, uban usab sa mando sa ato ang abahan sa kapulisan, no, Kuya Joe? Mm-hmm. Si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, nga mas gipalig-on pa ang siguridad pinaagi sa iyang mandato ang PBR Framework Strategy, mm-hmm, o Prepare, Prevent, o Respond. Usa kini ka pagpasiguro nga ang matagkaluhukan o panagtigo mamahimong hapsay, malinawon o luwas alang sa tanang katawhan. Siyempre, inubanan kini sa iya ang 4 M's, mm-hmm, ang maagap, marunong, magalang ug maayos, mm-hmm, nga nagsilbing giya sa matag kapulisan, no, sa ato ang kapulisan nga nga mag-alagad sa publiko nga adunay disiplina, syempre naay respeto, mm-hmm, ug professionalismo. So kini nga mga prinsipyo nagpakita kini sa tinuray nga dedikasyon sa atong kapulisan, of course, sa pagpanalipod sa kinabuhi, of course, kabtangan, mm-hmm, mga ug kaluwasan sa publiko mao magina ato ang tumong.
1: Oh,
2: usa paghatad ug matinud-anon nga kasaligan sa pagserbisyo para sa katawhan. So pinaagi sa padayon nga kooperasyon sa komunidad, mm-hmm, kaganiha pa atong gikaingon, ug sa ato ang kaabag sa gobyerno, ang kapulisan sa Rehiyon 10 magpabilin nga ligon ug andam sa pagtubag sa bisan unsang hulga sa kalina ug kahapsay sa ato ang katilingban.
1: Oh, pagkanindot kayo nga mensahe mga kaigsoonan, nukul ba ginis Ma'am Jane ba?
2: Yes,
1: wa pagkanindot nagprepare, ha? Samotag naka-prepare ne. O, kana mga higala. 1-4 ka na. Salamat, Ma'am Jane. Ha, grabe. Ginit, Ma'am Jane. Ginit, basta-basta ne. Shout out sa mga magpapaan ne. Kaya nga, giunsa man ninyo na paglutas ng bataan ne.
2: Idol ready ka, Kuya Joe. Aga. Out ako sa imo,
1: ha. Grabe, bitaw. Salamat kayo, Ma'am Jane. No? Mainom-dom sa tumakaigsuna, no, Ma'am? Sa mga kabatanunan, ilabinan ng wapay mga lisensya.
2: Yes. Kaya
1: doon ay na-disgrasya, diya sa gusa mga kaigsunan, at tubang mismo si UMC, diya sa gusa mga higala sa pipila na kaadlog milabay, kaning kitawag na ito mga higala, drag race sa mga kabataan mga higala, dumduman nga doon ay na-disgrasya, ang nahitabo niya. Atong maragtulo na kaadlaw milabay man siguro ni ma'am. Sa kabataan mga higala, giingong naglambigit mga higala sa drag race. So, na-disgrasya. So nakuha nga ng badlungon na to pa. Ha? Grabe san mo di mo muto. Oh. Dugay ra man ni nga issue, ma'am. Okay. Niabot na gani siguro ni sa City Council eh. Mm-hmm. Oh, kung di ko masayo. Mm-hmm. Gi-address man eh. Pero naagyapoy mo drag race gyapon nga mga kabatonon lagat pa kay ilang motor. Mm-hmm. Unya ang ilang pamilya, mapaminaw kay mga gwapo dira ba kay sila? Oh, bahala gwapo mo ay lapon mo pandamay sa uban. Ah, morning na nga disgrasya na hinuon. Mauna nga, hinahinay in town, ayaw mo anang pakusog-kusog, di ba ma'am? Mawala itong kagwapo, isara itong kinabuhi. Di na ba pwede mong humuglain?
2: Dili man gay kainon nga, abi kay nindod kag motor.
1: Kusog
2: ka mudagan, gwapo na.
1: Gwapo na. Mugwapo. Mugwapo kag makapamada ka.
2: Sama ni Kuya Joe.
1: Pasti lang pa ita. Bita ho, pahinom-dob lang ng ato, ma'am. Atong oras may gala, alas 2:58 na. Si Ma'am Jane, gusto pa man ni Ma'am Jane, mag-extend on tamig, 5 oras. Pero murag kada gano naman po siya kay katuo na po siya kalagar. Kita mahimo ini. Bitaw mga kaigsunan na last mga kaigsunan atong isgutan mga gala kining Safer Cities Initiative sa tuang DILG. Siyempre gi-implement kini sa to regional director nga to sa mga city, sa mga probinsya o kinahinungdan mga kaigsunan nga miubos Ma'am Jane ang krimen sa atoang rehiyon. O padayunon pa kini.
2: Yes, oh,
1: gi-discuss kini sa ato ang spokesperson kaganin. Di nanggin matabang kay mawa na magitay oras. Sa ngalan na lamang sa atong Police Regional Office 10 gipunguluan sa atong Regional Director.
2: Police Brigadier General Christopher N. Abrahano.
1: Og ang support sa Tibok Command Group nga gipunguluan sa ato ang DRDA.
2: Si Police Colonel or Acting Deputy Regional Director for Administration Police Colonel Aaron M. Mandia.
1: Siyempre may galang suporta og isnapin atong spokesperson sa Police Regional Office 10.
2: Si Police Major Joan Ginavaro.
1: Daghang salamat mga higala, no. Siyempre sa ngalan na po sa K5 News FM Kagandiuro yung ipangluan sa itong manager, si Manager Nathan Sarmiento. O siyempre sa itong CEO Doc Ramel Oy. O siyempre sa itong technician na si Sir Dio. O sa tibuok pamilyang K5 News FM, kini na lamang yung higalas kanginan Corporal Joel Lazaro Subsuban, your Kuya Joe.
2: Si Patrol Woman Jane Rose Bohol.
1: Ang to na lamang sunod higayon sa mga takna o istasyon. God bless everyone.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: How you doing?
1: Cool.
2: What's up?
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
4: K3 Bio!
5: Ano na pwento na? 70 plus na?
6: 72.
5: Napoy ba yung direkto lagong nung po?
7: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ipalit?
5: Kanang 50 ba yun? Okay naman. Pero napinanak na po yung ketchup ng kidney.
7: Kidney?
5: Napinanak po. Karoon, pagka after mga bilas na po, maintain ko lang.
7: D3
5: Bio. Una ka-maintain na siya po sa kidney.
7: Sa paggamit mo sa D3 Bio, unsa man ang nakahatag sa D3 Bio nga kay makaingon ka nga medyo ni arang imong
5: okay man normal man ang
7: normal. So miangay ang imong lawa sa D3 Bio.
5: Okay pun kay naman po maintenance.
7: Kidney stone.
5: Kadal pa diyan mare na.
7: So okay na.
5: At kay mao niya pud ni kuan man. Eh bago pa na po to sa kidney ang iya pagpasok sa kanang dali kito nga kuan.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
2: D3

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Petro Venus Junior. Kali pa si Bugyo ko pero nasa ko yun sa kabalan. 62. Mighty C o kaming Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural ang isa kita tiguan. 1C. Dalang 2 hold. O 1 hold. Ngayon, para po doon na medyo kanta sa itong immunity C. Mighty C kay medyo atong dan okay na sa atong vitamin sa bangumat and medyo alibyo alibyo gamay pero pro masin mogi yung kawala pero kayo ilan yung nagbibiyani
2: so padayon na ka magamit ani
1: padayon nito sa nito sa sa ito pa ako po sa kulti on mindas buwit na ita mag power 3 yung ta kay power 3 yung morgan na liya tanan kung panglawas maka ayuda gamay DTX kanang may PC o D3Bio na muna ako ni mindintir mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 50 years ang edad. Galing sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magabed na po darong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
4: 66th Palarong Pambansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 105 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotic. Ang tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic. Ang fortified ga probiotic. Clinica Spore Biotic. Mapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman.

0: pampaganda ng kutis with 48R protection. Bigyan na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili.

0: Usa ka iladong herbal medicine nga dunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa kung dugay na ka nga nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
4: 66th Palarong Pabansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: 1, 2, 3, 4!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Victory Bayo!
3: Kumarawa ba? Bitsi ba? Sagat ba? Bitsi Bayo o Bitsi? Kaya great. May kisi. I don't have blood.
4: Nya, karoon nga nagamit na ka?
3: Bitsi mo nga nakakaroon.
4: So, pa na yun yung gagamit?
3: Ay, pa na yun eh. Ang mas sila ito, kasi ba? Kasi hindi mo sa mga
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. GTX 500.
5: Hey, good morning. Unsay kompleto ngalan nato?
6: Ako si Janet Guillermo.
5: Pili edad?
6: 67 na karong February.
5: Sagasa man ka?
6: Nagkakaswagan.
5: Nay, unsa mga produktos klinika di alternatibo ang imong gipanggamit?
6: Gigamit na ko DTX 500, D3 Bio, o Mighty C.
5: Dugay na ka nagamit, taninay?
6: 2 months na.
5: 2 months na. Sa imong paggamit, nay, kaniad to, sa may mga balatian nga, karon nagamit ka, sa may kaarangan sa mga palawas.
6: Naggamit pa, nay, kay katokong tiil nga sakit o kanang mulakaw ko.
5: Karon, nay.
6: Wala na.
5: Sa imong pag testimonya, nay, nga, wala na sakit sa muntin. Usa may mong kaagahat sa mo atong suking tigpimnaw sa K5 Yosef M nga para mo gamit po sila?
6: Kung iagahat sa... Wala pa makagamit nga ilang sulayan paggamit din sa produkto sa klinika alternatibo kay may kausaban yun sa ilang gibati sa ilang panglawas.
5: Nay, salamat kay nay. Good morning.
2: GTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Unsa imong ngalan?
7: Rosita Lembrio.
5: Pila imong edad?
7: 50.
5: Taga-asa?
7: Dini Agora, Lapasan.
5: Unsa ang mga produkto sa klinika alternatibo imong gagamiton, ma'am?
7: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
5: Mighty C.
7: Mighty C.
5: Ma'am, kani adto, ma'am, unsa imong walatian nga sa imong paggamit sa klinika alternatibo ning Mighty C?
7: Okay ra.
5: Unsa man
7: Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
5: Okay mo tulog.
7: Oo.
5: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
7: Pinatsa ko mga amiga nga pangilangan ng vitamin C. So, nahinin niyo na yung product. Uban pa nga product.
5: Thank you kayo, ma'am.
7: Oo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty

0: dito, excavar.
1: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, alas 4:01 sa kapunod. Oras sa tud ginato sa Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system.
8: El Castigador.
9: El Castigador.
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador.
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador.
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: Kung ang Diyos sa dapig kanato, kinsa pa may batok kanato. Higala, kumusta? Gamayong hapon ng Saba, kaninyong tanan! Welcome na po gamong tanan din ng atong panaguban sa programang inyong ginaulatan. Programang Tig Castigo Programa.
9: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
7: Kinigya po ng inyong ubos na alagad sa kahanginan ang inyong Tig Castigo Mataghapon. K5 Justoni Pagulong, makiguban ka ninyo karong adlaw Biyernes, isa ka oras kapin mga ka K5. Isa ka oras lang takapin na karon na mga higala, basta Biyernes. Huwag nga itong mga pagkastigo, Lunes hangtod Huwebes mga K5, full of reports. Mga reports kita karon mga K5, tad-tad sa mga reports nga naitabo. Nga ngay ninyong masairan, labi na gyud sa atong mga kauban sa gawas nga bahin. By the way, mayong pagpaminaw sa 80 sa mga kabarangayan din sa syudad sa Cagayan de Oro. Mayong hapon kaninyong tanan mga ka-K5 listeners nato nga naka-tune in sa 89.3 K5 News FM sa mga number barangays. Yan na po yun sa mga urban o rural barangays. Apil na po diyan sa may coastal areas din sa syudad. Mayong hapon, welcome kamong tanan din nga itong panaguban. Sa duha ka distrito sa Misamis Oriental, 1st District, Oga 2nd District. Apil na po diyan sa may Hingoob, aga sa Sitintay, Noybi, ka mga kabarangayan diha. Aga always gapaminaw sa Energy FM. Sa 90.5 mga kakifay, always number one. Radio station na ang Energy FM diyan sa Maingog. Shout out ha, mga taga-ingog noon. Hook up kita diha. Sa tanan ni mga pinalanggang drivers nga abot dalunga ng isi. Akay makadawat na sila o ga. Kining atong mga Motorola drivers. Makadawat na o maang Merkules. O ga ikaduang hugna sa ilang ayuda. O pagkanindot, pagkalable. Dayon mga kakipayb, ang atong mga PUG drivers nakadawat na usap. Pag ganindot, gigay ni basta makadawat kay abot o gangisi ilang kwan. Pero mga taxi drivers, wapag yapon. Wapag yapon. Na. Wala pag yapon. Ang uban. Pero ang uban, na. Oh, na, ang uban. By the way, shoutout sa itong mga taxi drivers. Sa itong mga PUG drivers nga nakadawat nag-ayuda kagahapon. Sa tanan nga mga Motorola drivers, sika drivers, sa Pajak drivers, ang nga naminaw karoon din nga itong programa. Mayong nga pagpaminaw ka ninyong tanan di ha. Shout out ka ninyong tanan. By the way, live po kita nga mabati sa itong official nga Facebook page. Kuha na inyo nga mga tags sa mga cellphone o nga i-type ang kining atong official nga Facebook page sa inyong official nga Facebook account. Ang K5 News FM The Studio Digital 89.3 mga ka-K5. O nga pwede ka mo nga mag-text sa atong hotline number. Ang atong hotline number 0916-395-9196. Muna ah, turun ako. 0916-395-9196. Sa atong smart, oh, doon niya itong hotline number mga K5. Sa atong hotline number sa smart, 0946-808-8661. Otroon pag inato, 0946-808-8661. Siya, arawan nakuha ba? Sila, oh. Yeah, pwede mo mag-text niya kaya itong i-shout-out. I-comment, i-shoutout na to or i-text sa itong hotline number. Atong basahon sabi, o happy fiesta sa Banban. Aanii niya sa may Claveria, Misamis, Oriental. Litso na saan? shoutout niyo niya sa may Banban na Aanii. Sakop sa may Claveria, Misamis, Oriental. Happy fiesta ka ninyong talandi, ha? Richard Gallardo, good hapon, K5 Justoni. Nga gwapo, walang iwanan, K5. Watching daw siya sa my Carmen 2C and listening. Shoutout sa K5 Stops, Oga Labinayoda, Kang Rosemary Gallardo, agaw niya nga si Fiorlanda Gallardo, Pax Gallardo, Oga, uban sa mga silingan nga inigugma diya. Shoutout kini mo diya, Charda. Salamat kini, Charda, sa mong pagpaminaw. Kaya J. Mark Secretaria, always yapon, gapaminaw. Diya sa may, hingoog, barangay 26. Salamat na, J. Mark Secretaria. Oga, diya sa may gusan, nagabuto-buto. Diya ya Mama Cristita. Ma'am Cristita, salamat kayo sa inyong pagpaminaw diya sa may barangay gusa. Mayo nga pagpaminaw. Oga, kang emoticons. Nakaroon si emoticons. Sadlok man kayo ikaon o gababoy karon kipab Diyos. Kainit kayo ang panahon na hayunin mo kumpiyansa. Pag namoy sudan niya baboy, hanggat ako mga kipab. Okay, kita dua magkaon. O katong mga nunay, mga minti na ayaw na lang gid mo gan. Kaon lang mo, ginagmay lang. Para disad mo maingon nga kanabitaw nga di mo makakaon, di ba? O shout out kang Kiddy Rojas o sa iyang asawa nga si Dayan Rojas o sa iyang anak nga si Angel o Dinden sa Zone 2 Barangay Awang Upol. O taga siligan mo ni K5D yun. E mo ni Kaila K5D yun. Aga shout out dyan sa may malasag kugman from Tatay Ramon. Always gapaminaw gini si Tatay Ramon dyan. Tatay Ramon! Mayong hapon dyan ah. Shout out dyan sa may kauswagan usab sa may kauswagan pasin. Ayan ni Chella ni. Shout out Ma'am Chella. Aga Mang Kanor dyan sa may Kulambog Lapasan. Mang Kanor! Shout out kini mo dyan. Aga dyan sa may Zontin. Impantaw Bulwa kang Ma'am Tiring Ugsut. Salamat kayo Ma'am Tiring. O di usap sa main dog akang John Tubbs, always nga naminaw sa K5 News FM. Oy John Tubbs, salamat kayo Tubbs ha sa mong pagpaminaw Tubbs. O ga kang Pandi Castro sa may barangay Kamamanan Sulid K5. O ga shout out Dundun Hanar Undoy. It's too much love skill to kill you. Toto Bagyo Pusta. Adya sa may vulcanizing shop sa barangay 17 ang Pusta Vulcanizing Shop. Mga gwapo ni nga mga tiga kwan inyong mag-ayos sa kinibitong ligid nga na huyus. Oga, pwede po din sila mga kakipay nga muayos sa kasing-kasing nga nabuslot. Shoutout ka ninyong tanan diya. Mga kwan natin, usay tawag sa ila. Basta gani mga inani sa mga vulcanizing shop. Usay tawagan ni Kipay ba Brian sa English. Na may tawagan ni Kipay Brian sa English. Pero way ah, oras alas 4:09. Tantan sa nato ang mga headlines, mga ulohan sa mga balita. Dari nga itong pagkastigo sa programang
9: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
7: Aniyan na ang headlines. Dari nga itong panaguban. Headlines. Una sa mga ulohan sa mga nagbaga og labas ng mga balita. Mga PUG drivers na kadawat na o gas assistance gikan sa DSWD Region 10 kagahapong adlaw. Samtang ikaduhang hugna asa ayuda sa mga motorila driver dinhi sa syudad ihatag na karong umaabot nga Miyerkules. Samtang nga duha ka suspect nga nakuhaan og 7.7 million nga mga kantidad sa illegal nga droga napasaka na og kaso apan kining taxi driver mga K5 nga naangin nakagawas na. Samtang mga vendors sa Kugon na nagpadayag sa Kabalaka tungod sa posibilidad nga mapahawa sila tungod sa gikatahong abusadong vendors na magpatunga sa kadalanan. Samtang mga pamilyang apektado sa sunog sa nagkadaiyang barangay dinhi sa syudad padayong nanawagan sa CSWD nga paspasan og hatag ang ilang cash assistance aron nga magsugod na sila sa pagtukod sa ilang animalay. Dugang sa mga balita. City Veterinary Office padayon nga nagpahigayon og libreng rabies vaccination sa nagkaraiyang kabaranggayan dinhi sa syudad. Samtang sa katapusan sa atong mga balita, sunod-sunod nga kainit sa panahon, padayong gikabalakan sa mga katawan sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental, inabina sa mga maguma. Mao kana mga ka-K5 ang headlines nga dapat ninyong atangan, labi na gyud mga dugang pang reports nga dapat ninyong masayran sa nagkalayang nato nga mga kauban didto sa gawas nga bahin. Og karon na way paglangan mga ka-K5, ato nang tawagan ang DOST Pag-asa sa may mulugan El Salvador, aron niya atong matagaan og pagtagad sitwasyon sa panahon or na monitor sa atong pag-asa. Nakauban nato de si K5 Deo Abregoso, ang arkitekto technician, engineer din ang atong panaguban. So gitawagan na niya ang pag-asa mga K5. Sayro nato kung kumusta, kung sabay na monitor sa atong buhatan sa pag-asa. Narbay mga possible na low pressure nga ilang na monitor sa gawas nga bahin aron nga makamugnag bagyo. And hoping wala, di ba? On sabay naka-apekto sa kining panahon karong taknaa. So ato ng siren mga K5 pinaagi sa atong DOST Pag-asa dyan sa may Mulugan, El Salvador. Okay, ato na yung isunod ang situational report pinaagi usab ni K5 Rekim Sulita. Aga tao ga dili gwapo apan na attractive pod kayo mga ka-K5. So ato ng siren ang situational report. So kung medyo busy pa din dito takang K5 Rekim Sulita. Situational report sa ta. Adisar na yun ang pag-asa. At least man lang, masaya na to ang lakad sa panahon o sitwasyon sa gawas nga bahin mga K5. So inan na ang K5 News of Health. So karon kamulo pa while lagi connect ang linya dito sa atong mga dito sa pag-asa. Shoutout sa tadya sa kono. Adya sa may barangay Lapasan, especially sa itong mga kamerkaduhan. Shoutout ka ninyong tanan di adya sa may Kwado, adya sa may Agora Market, Kugon, Bulwa, Carmen, adya sa may Kugman. Ubay-ubay ang atong mga listeners dyan nga gapaminaw mga kakifay. Shoutout ka ninyong tanan di. So kung wala pa, medyo busy ang atong pag-asa. So ilang i-monitor sa pag-asa di karun. Okay, medyo busy ini atong pag-asa kay ano? Dili raman kita nga di ba radio station nga panawag dito. Okay, so unahon sa nato ni B. Aga situational report. Pinagi ni K5 Rekim Sulita. K5 Rekim Sulita sa imong situational report. K5 mo.
0: K5 News FM. Kampyon report.
3: Sa mga paghulagay sa lahat ng panahon, dagang trapiko rin ang sentro sa Cagayan de Oro. Magkasin natin ito. Grabe, gapong kay kainit na sitwasyon sa panahon. Hindi naman ito makita sa wanangan kay Tantor. Grabe, kainit. O di ang ato na mapisangmahan, alimo o sab tayo. Friday, ting pauli. Karoon, kunya, ting lakaw. Sa to ang nakikisoon ng mga palahubog. Hindi naman, niining mga tao, mga lakaw-lakaw. Labi na sa ugma panahon. Huwag trabaho, labi na sa mga nagganayag ng sa gobyerno. Labi na karoon. Trabaho sa mga nagkaroon ng Hintis Gobyerno kay Friday na alis. So kung paano doon ay mga trabaho, ako nang bitawal sa take pa uli na sabi karong mga panahon na. Ay, sa traffic, hindi sila sa Cagayan de Oro, hindi sila sa Cagayan de Oro, tapos ay mga ate, sponsor, ang mga nagkapahan sa nagas traffic ko. Ingat man, mga traffic lights na sa functional karong mga panahon na, wakay kiring mga sinati na nabantayan. So lagi na direct sa Cagayan de Oro, ang mga nagkaroon mga disgrasya, why, ang mga nagkabalakan, Ngata lagi magka-disgrasya, labi na mga katawan, kada mga driver ang dapatinan, kinahanglan na mag-amping kanunay. Inabras pag-ampo, araw rin maiwas sa mga nag-disgrasya. Kanunay, sabta, ilang sa GTX500, araw rin pabili rin himsog na itong panglawas. Ako si Fabric ng Pamisa, sulita para sa kampiyon sa balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan. Sa Diyan Diuro, Kuitan, News FM.
9: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
7: Dagang salamat, K5 ni Kim Sulita, sa imong situational report. So far, init pagid kayo mga K5 o possible. Aga, kinilaging matagamtaman pagin nato aga sunod-sunod niya kainit. Ilabi na gyud kung walay maka-apekto sa matupa weather disturbance. Kung adunay mga weather disturbance sa makaghapong adlaw, ni mga ginatawag nga localized thunderstorm, maka-apsin natin kitang pag-ulan. But mulaging, diligidingon nga kusugi gayo mga kakifay, di ba? So, pasilong daw, kol. Matod pa emoticons. So, Uncle Larry Kim Sulita. Pasilong daw, kay basin daw kuno ang mo itom. Now, karon dinita sa itong buhatan sa pag-asa. Ay, naka-standby na usab si Mama Catherine Asunto. Mama Catherine, mayong hapon. Kanimo live cast sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Kaubanin mo si K5 Gistone, Pagulong sa programang El Castigador. Go ahead, ma'am!
9: Sulat panahon!
10: Yes, mayong hapon, sir. Mayong hapon sa mga suking tigpaminaw. Update sa tangi monitor na weather system, si ang low pressure area na sa 1,055 kilometers east sa Central Luzon. So far, hinoon dilita directly affected ani. Dito sa Mindanao, tibok dapit kasi natin sa panalagsang pagdagong nga dana sa mapanganurun nga kalangitan, na chance sa patak-patak or mga isolated nga rin showers of thunderstorms tungod sa mga localized thunderstorms. Hinaingat doon na sa kasarangan nga hangin, magagikan sa habagatang silangan na doon na sa habagatang kasadpang direksyon, ang kadagatan, hapsay nga doon na sa kasarangan, ang pagbalut. Temperature range na to 26 to 32 degrees Celsius. Highest heat index so far ni about 41 degrees Celsius. Philippine Standard Time 4:19 sa hapon. Ini si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Mulugan, maing hapon.
9: Sulat panahon.
7: Dagang salamat Mama Catherine Asunto. Ang atong weather forecaster sa buwatan sa DOST. Kasi may Pag-asa Mulugan, El Salvador. So far na yung mga na localized thunderstorm. Ang atong masinatian diri sa Northern Mindanao. Bata dito sa may Luzon. Apektado po sila doon sa may tinibitong low pressure. Okay, wala pa may open, isulot ang low pressure. But muna ilang i-monitor. But dito sa ang direction, dito sa may Luzon. And hoping dili kini mahimong bagyo. O dili po kini mo turn, U-turn. Dili sa part of Northern Mindanao. Wow. And hoping nga mugawas na ni sa Philippine Area of Responsibility, mga K5, pag-abot sa panahon. Sige! Oras alas sa 4:20 na sa kapunon. Oras sa tunjin nato sa itong Mighty C. Ang atong Mighty C mo ka na makapakusog sa itong immune system. Aron niya dili katapdan sa mga balatian. Nasayod ka bang adunay musobra sa 80 ka mga sanhi sa autoimmune diseases na naka-apekto sa lawas sa tao? Nasayod ba ka na? Lima ka pinaka-common nga mga rheumatoid arthritis o psoriasis o kining psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease nga makapabugo sa imong makapamubo sa imong immune system, makapaluya ba? Buenong dan sa tanan nga mga autoimmune nga disease, pakusgan o gatimanon sa immune system. Munang magkinahanglan og Mighty C. Munang kanunay gyud mag-inom ana maki 5. Kay kani usa ka alkaline nga vitamin C nga makatabang og dako sa pagpabos sa imong immune system aron kini nga makatrabaho sa usto og magpabiling protektado ang panglawas sa usa ka tawo. Mag Mighty C ang mas legal solusyon sa problema sa immune system, kay ang Mighty C epektibo nga makaminos gasto ka pa. Dira nindot kay re. Ang Mighty C mapalit sa inyong mga suki. Unsa nga mga suki, mga kipad? Suki nga Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Arapit na! Diyan sa may Agora Market, mga K5, doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasan. Ano sa pa inyong ginaulat niya, mga K5, sa wala pa ka-try sa Mighty Sea? Alatistingin ninyo, makaingon mo. Bye-bye, balatian. Oras alas 4.22 na. O sa atong tawagan nun niya, mga K5, sa atong pagbalik, ang atong Department of Social Welfare Field Office, diri sa Region 10, may kalabot na usap kini sa kini mga gipahigayo nilang releasing. Pag-release sa ila sa ayuda, kagapong adlawa, nagkadaiyang lugar diri sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro, nagpahigayin sila o pag-release sa itong mga traditional jeepney driver. So, sa itong tagaan o pagtagad kay Maura Bani, ng mga time na mag-release sila o doon na pa ikaduang hugna sa katong mga wala pa narilisan. Or giuna lang niya ang first batch. O kano sa ang second batch ko, if ever kung na. Diba? At least man lang, katong mga wala nakadawat niya ang sa ayuda gikan sa DSWD, ang katong mga traditional jeepney drivers, at least man lang ang aduna mo'y paabutin sa DSWD. Itong siron. O gapila usab ang kinatibukan niya na tagaan o gunsa nga mga lugar. Dili sa Northern Mindanao. Entire Region 10 man ilang kontrol. Ilang abot mga K5 sa DSWD Region 10. Oras alas 4.23. Mag-commercial break lang sa mini K5 Deo. O sa among pagbalik, sugda na nato pagdawat sa mga reports sa atong mga kauban sa gawas-gawain. Ila binagyod mga K5, sugda na usab nato ang atong pag-interview sa Department of Social Welfare address sa Region 10. May kalabutan sa ayuda nga gipanghatag kagahapong adlaw. Standby ka mo. K5 Deo Lambos.
11: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
13: Winica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Winica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Winica Sport Biotics. Mabalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na kon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold.
21: Eye Care Gold.
20: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
24: Libre?
23: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
2: 66th Palarong Pambansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
16: El Castigador.
21: El Castigador.
7: Balik kita mga igala sa itong panaguban sa programang inyong ginaulatan. Programang
16: El Castigador.
21: El Castigador.
16: El Castigador.
7: Oras alas 4:29 na sa kapunod. Oras atod ginato sa DTX 500. Taas ba ang imong blood sugar? Ado na ba'y family history sa ginatawag na kining balatian nga diabetes? Bos, ayaw na hulati na nga mograbi mga K5. Mag-DTX ka na. Ang DTX 500 doon ay powerful ng extra nga gikan sa ampalaya. O disugard sa sugar cane nga epektibo sa pagkontrola sa pagtaas sa imong blood sugar. Tungod ka na sa diabetes mga K5. Bos, ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX sa 500 na mga K5. Nga mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa May Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag. O sa unsa pa inyong ginaulat, ala palit na mo mga K5, itry ninyo ang atong DTX 500. Now, padayon ta sa atong mga pagdawat o reports. But before ta magdawat o mga reports, ato sang inabion ang Department of Social Welfare and Development mga K5 sa Region 10. May kalabot kung kumusta ang ilang gipahigayon nga pag-payouts sa ayuda AX. AX mga K5 nga ito na sa ito nga mga jeepney drivers din sa Northern Mindanao, especially also sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro. Pila kabok na dawat o napabay mga kana mga wa na kadawat makadawat pa ba nabay mga matupa second batch K5 dayo kaya I think dili tanan nakadawat kagahapon adlaw kaya naman na sa ilang listahan And hoping na ay mga kuan na ay mga second batch ani. Kay nagpaabot pa man sa listahan. Sumala sa tong paginabi ani Ma'am Rochelle ang spokesperson sa DSWD nga ang di nakadepend lang sa ilang go signal sa central office. And ang paghatag og ayuda sa DSWD cash basis. So di bali para gid nga makadawat itong angay gid makadawat. Kinsa tong tao, kinsa tong driver nga naa sa lista mo gid makadawat sa ayuda gikan sa gobyerno. Okay, ano makifad nga kining atong mga e-wallet. Dako po ni tabang. Pero mas maayo mang itong cash basis, di ba? Ang cash basis mga K5, ma-sure gid nimo. Masiguro gid nimo kung kinsa katong natagaan og ayuda. And that's a good idea sa tong DSWD. Kay kung i-wallet, I think tiyada man nindot mang yapon. But lagi, dili ka makasiguro kinsa tong matagaan and hoping dagan kay mga errors. Dagan pa kay mga errors, di ba? Galuding o sayang Gcash. K5D yun, nagpakalod sa ako, sahay. Eh, lukuan ba? Loading. Di ba, K5D? Di ba? Ano ba? Ano mga puruhan. But mas maayo itong cash basis. Kay para gyan nga maghatag sa DSW. 1,000? 2,000? 3,000? 4,000? 5,000? Ana din na picture din picture. Ah, nakadawat ba ka sa una ayo daki pwede? Katong panahon pa sa COVID-19 sa una ba? Wala ka. Wala pa. Pero katong sa aton lang isigutan, tong COVID-19 sa una bitaw nga assistance para sa mga trabahante. Diba? Naman to'y kuan? Naman to'y 6,000 man siguro to. Si Kipe Brian nakadawat ni. Sa panahon pa sa una ba? Ang COVID-19. Nakadawat ko sa una pero kwan man to Imluiler dito untong ipaagi sa Imluiler magitagaan mong code magitagaan lang ka code ito lang ka dito type lang ka dito picture lang ka dito og napoy kwan din sa una di ay kwan yapon cash yapon to sa kwan dito sa una katong mga private employees mga empleyado sa panahon sa COVID naputong lahat po to sa barangay pinaagi yapon sa DSWD. Apil punta nito. Ah, grabe ba yun? Pagkakuan din, picturan ka? Picturan din ka ba? Dawat kang 5,000 ah. Pag-abot nito sa imong nautangan ah. Di bawaan lagi yung picture man. Di ba? Ay naman, masama man na nga kailangan maging napamatuon nga ikaw nakakuha. Kung kinsa ilang natagaan nga persona eh. So, okay. Wala, dili matawagan. And dawatos na nato ng report. K5 Dayo. Unang arangkada sa report na tantanta ang mga kakifan. Unang arangkada sa mga tunin. Ayan sa pakain mo rin nagantip. Upat na itong matawa. Pagyapunta kita mga kifan. Kaya ato lang unya na. Unya na tutukan kay medyo busy po siguro na. Basin nag-pee out pa ng DSWD K5D. Nag-pee out pa sila. Beh. Diyos lang ha, kay tusang ko nung headlines. Sa bato. Pakita sa nato mga K-5 mo. Be. Dara. Dara. Unaw na to K-5. Aman, K-5 Rikim. Okay, ato sa tong balik-balikan lang ang atong Department of Social Welfare and Development Spokesperson Region 10 sa DSWD Region 10. Aron nga atong makuan mga K-5. Patawagan na to. Na, kumusaw na to ang pag-release nila. So, karon unang arangkada si K5 Jonathan. Okay, sa report ni K5 Jonathan sa banal, duha ka suspect nga nakuhaan og 7.7 million nga kantidad sa illegal nga droga na pasakaan na og kaso. Samtang kining taxi driver mga K5 nga naangin nakagawas na. Abe, sa kampyon na report, K5 Jonathan sa banal, i-K5 mo.
4: K5 News FM. Kampyon Report.
5: Duha sa tulo ka mga dadakpan nga namligya ang ilegal nga druga sa barangay Lapasan na nakuhaan og 7.7 milyones pesos nga kantidad sa ilegal nga druga. Hingpit nang napaskaan og kaso. taxi driver nga giyong naangin. Nakagawas na.
0: Relax sa mahulay una. Mag-Detox Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: Gipasakan og pormal nga kaso sa korte ang duha sa tulo ka mga suspect nga nadakpan sa maging bypass operation sa barangay Lapasan ning siyudad sa Cagayandoro. Dinakuhaan og kapin sa 7.7 milyon nga kantidad sa gituwang shabu. Gilang mga nagatubang sa kaso nga si John Michael 21 anyos og si John Ray 20 City anyos residente sa Niskutang barangay. Kini human pormal na gipasaka sa City Drug Enforcement Unit kon CDO ang kaso paglapas sa Republic Act No. 65 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 patok kanila. Ang duha nagpabilin karon sa kustodiya sa alang sa nagpadayon nga legal nga proseso sa korte. Samtang gawas nun na wala pa sakay og kaso sa korte ang taxi driver nga si Gilberto 43 anyos nga taga barangay Bugo. Kinuman gidismiss sa piskal ang kaso patok.

0: magpapama sa iro kay kumpiyansa kay Pai Brian ha. Kay Pai Brian. Ay kumpiyansa kay Move It. Unsa to? Joyride? O Move It. Amo na nga maangin gigana mga ka-K5. Grabe nang ako ni K5 Walipay na kayo si K5 Brian tungod kay nakuha na niya ang mga dokumento. Asa na? ORCR? ORCR? Apa iyang pilap-pilap na yun? Ah! Pero patabang diyo lagi. So direta mga K5, sa dugang report muna nga lisod yun kayo maangin mga K5. Muna nga katong mga gabuhat yung mga illegal nga mga binuhatan. Dami na yun sa pagpamalig yung group. Undangin na na ninyo. Undang waman sa boy padulungan anak. Kaya kung masapon ka mo, ah, siyempre, balhog sa prisuan. Nang ayaw na mo, ay napagabuhat o mga illegal. Buhata ag mga legal. Pas ni K5 Brian. Kaya si K5 Brian, halos sa buslot ang bulsa apan maning kamot sa legal nga pamaang. Muna ning kamot mga K5 nga pakapadayon sa iyang kinabuhi. Direta sa dugang report ni K5 Rikim Sulik. Kaya sawa, mireklamo ang batok sa iyang banang palahubo kay mangulata halaka. BK5 Rikim Sulita sa Kampiyona Report, AK5 mo.
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
2: Nagpanagat, reklamo, diya sa may Carmen Police Station, kiniga Osaka 38 News, lumabay. Kinihumaan na matagpa, ganaglalan man hinoon sa iyang banag at kusog lumamam. And sa kabutiyag na agay kutag babae na 38 News, ito yung kredyat mismo sa may Carmen. Kung asya matagpa sa kanunay, huwag na kahubog ang ihagda na kalit lamang matagpas ang dagmalan. Ngayon sa mutlag, wa naman po sa iskutang 38 years, lumabayang ilang pangalas sa regrain sa kanya ihagda na kahit matagpas sa city o ba inom-inom, magsigil ng ilang sino kung nabisa gawin ang ilang sinutan. Resulta na nagpanagat pinig reklamo ng ato sa mga kapulisan. Ngayon sa mutlag sa mga polis, yung may karmo sa iskutang nga, kung sa mga kapulisan sa mga iskutang sa natin, inahanglan niya kinig patakaan sa aso. Kaya dili ng kurso na naging kulang ka kinig isangkit sa babae kaya matang pa nilabay naman sa 24 oras dili man pwedeng pagkanakon ay nisutag na laki. Karang mga kamulag yan barisan ang nisutag babae nga matang sa medikal o niya sinahanglan ba yun na manungong ganito sa aso ay nga pag magandang araw sa matang niya nisutag sa babana na kanulang napagulang pa mahatagal ang saam sa sektor kaya kinig niya pang disposisyon. Arosan, namaundang na at pagpagulata ng inyong palahubog ng atletis at katao. Sa na po, Italy, ito ka na po, GTX 500 at 25, recent police sa Kulita para sa ngayon kamita, service sa publikong kalingawan, pinayang leo ng Kulita, News at Pao.
1: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
0: Dagang salamat, K5 Rikim Sulita. So, malagi, boys! Basta mga mahubog, ayaw lang gid niyo kuan imutang sa ulo aga kining epekto sa alkohol. Imutang na sa tiyan mga K5. Muna kung mag-away, lakaw lang sa o. Kuan lang sa lakaw, ay lang yun og pabilin sa inyong panimalay kung inkaso ni magina malikayan. Kay di man matod pa ni K5 Brian, maestro na magini sa gugma. Matod pa ni K5 Brian mga ka-K5 nga basta gani, di ginamalikayan ang away sa pamilya mga ka-K5. Di ginamalikayan kay di ninyo matod pa masukot ang inyong paghinigugma. Kung unsa kahugot ang inyong paghigugma. Di ninyo sukdon kung asa tamat ang inyong gugma. Amot matod pa ni K5 Brian. May expert. Munang giingon nga kung away, away man lang. Kung doon ay mga hubog kang, mangulata ka, ilikay na. Kaya that's another story. Kaya natay balaod mga kakita. So muna nga, pag once na makainom ka, awayon ka sa imong asawa, hala sige, ayaw nagtumpang eh. Lakaw lang sa diya. Dayon hulating nga mahuwasan ka. Kaya para di ka mag-init. Diba? Ilana lang. Likay sa kagubot. Now, direkta mga K5, sa dugang report, ikanusaba ni K5 K Buscaino. Kay forex trading individual og dili mag-recruit. Unsa may masabot na ni Bek? Bek, sa dugang detalye na Bek, K5 K Buscaino sa Kampiyona Report. E K5 mo!
1: K5 News FM.

0: individual. Ang forex trading, o dili mag-recruit.
1: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
0: Matod ni Attorney Frederick Inopia, SEC CDO Extension Office Director, nga ang pag-recruit mahulog nga solicitation.
2: Sa kanaan forex trading, dapat klaroon sa nila kung unsa na ang nag-invite sa ila unsay platform ana or unsay ipang pasalig. Eh dito man nato makita kung like nagpasalig sila nga ang sure good na wala akong kapirminti. Ay kita. Pinay percentage sa kita. Then, na problema ana is kung ipa-recruit pa yun ka. Eh, kasi mo po na siya into kuan yun. Ang solicitation of investments. Eh, sa forex trading mga business, mga kamang recruit at dapat individual man ang iuhang pag-trade. Ikaw sa imong kaugalingon. Eh, kasama sa imong giingon, na yun na yung tayo nga mo loss ka. Hindi na guaranteed sa na tinuog yun ka nga na trade sa forex trading nga mo win ka perminti o mo kita perminti. So, kana siya, dapat case to case basis na ito na siya i-evaluate sa kung on sa'yo pasalit sa nag-dool sa iyo para makita na ito kung fall ba siya sa elements sa investment scam or violation of the authority to solicit investments under sa SEC.
0: Kini si K5K Boscaino para sa pinabalita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
3: Dagang salamat K5K Boscaino moto sa SEC. So moto mga K5, kulba punawod muhawid si K5K sa mic, K5 Dio ba? With heart. Direta sa dugang report. Binasab kita ni K5 Camel Marquez. Kay 38 ka Pilipino nga crew sa cruise ship negatibo sa hantavirus. Eh sa aman sana na. Ato sang i-connect kan ni K5 Camel, K5 Camel Marquez sa kampyon na report. K5 Box.
4: K5 News FM. Kampyon report.
5: Gikumpirma na DMW Secretary Hans Leo Kakdaka na negatibo sa hantavirus ang tanang 38 ka Filipino crew members sa cruise ship nga MV Hondius. Matod sa DMW, 21 ni inikaro nagpa-quarantine sa Amsterdam samtang nahabilin nga 17 gilauman nga mudunggo sa Rotterdam sa Lunes, Mayo 18. Alang usab sa quarantine procedures, gipasabot ni Kakdaka ang mga seafarer asymptomatic ug luwas ang kahimtang samtang ang grupo nga padulong sa Rotterdam giubanan sa mga doktor gikan sa World Health Organization agon masiguro ang ilang kaluwasan ug maayong pag-atimana. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio ang D3 nga dunay Viseo ug ang Viseo nga dunay vitamin D3. Kini si K5 Camille Marquez para sa kumpin nga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro ug City. K5 News FM.
4: El Castigador!
6: El Castigador!
4: El Castigador!
3: Dagang salamat K5 Camel Marquez sa imong kampyon na report. So mo ka to mga K5 ang hanta, kining ginatawag nga hanta virus. Morning usa ka grupo nga mga virus na kasagarang gadala sa mga kinibitaw nga ilaga. So Ginoo ko mga ka K5. Ang pinaagi sa pagtakod ani mga K5 sa hantavirus mang yun. Kining kanabitaong mga labi na gitihi sa ilaga, muna makadalagya po na pag kinibitaw nga mga abog, mga K5. So muna siya nga makadako, gyapo niya ba makaapekto sa kining hantavirus infections mga K5. Ang unta nga dili kini, ang musulod ang mga K5 din sa nasud sa Pilipinas. Kay delikado pa sana ang imong mga sintomas nga imong mabati ani nagyapon hilanan. Well, December gyapon sa COVID-19 mga K5 hilana kapoy og sakit sa lawas. Naapod diri mga K5 labad sa uho, labad sa ulo. Pagsuka og kalibang ang mga K5 o sa pasintabi sa mga nangaon. Only lison lang paginawa ubo o gaano na pay munang gingon mga K5 nga murag yapon na imong ibati mga sama yapon sa flu kana bitaw nga trang gitrang kaso ka munang maglikwan jud maginampingon jud sa matag karon ugon ya. So direkta be asa dugang report gikan usab ni K5 ni Kim Sulita kay matod pa niya diryo asibda padayon sa panawagan sa publiko nga magbinantayon batok sa kawatan laka be sa dugang detalye K5 ni Kim Sulita sa kampiyon na report K5 mo
4: K5 News FM kampiyon kampiyon report.
6: Panayon kinanawagan karon ang atuag ng mga sakop sa SIBDA diya mismo sa may kukong public market na kalabutan na sa publiko nga matod pa kanunay sila na magpahimangno sa mga katawahan na kanunay magkamping at binantayon ato kini mga kawatan sa sumatag karabor niya doon ay mga kahitabo ng mga pagpangawat diya mismo sa mga Amerikano ganit man na naghana ang mga nabiktima na ini nga kanunay nagpanagat sa pagkapulisan sa mga reklamo nagpablater tungkol ng inspirasyon na sila di pangkawatan tungkol kay ang mga CCTV na sinusutang kariya awa pagod na upload sa hantong karong mga panahuna doon ay mga nagreklamo apan hantong karong panahuna wa pagod niya ko masayari kung kinsa ang mga individual na kanunay na pagawat mo ng resulta karong panahuna di panawagan siya ito mga taga-tigda aga pumiko ingon man mga residents na kanunay ang mga namaligya sa sulit sa public market karong nasab na hili na pa sila mabiktima doon ay mga panayon pagpagpagawat kailang tabo niya mismo siya may hugon public market. Pero ito ay post one kaling ito kanatos DTH 500 ako si K5 Bekin Pati sa Sulita para ang kampiyon sa balita serbisyo publiko kaligawan sa BNB Oro P5 News at Town.
4: El Castigador El Castigador El Castigador.
3: Dagang salamat K5 Bekin Sulita sumuna nga ang pinyon labi na yod sa kining tinibitaw ang inyong mga important matters, especially inyong mga banks. Na di ang mga K5 ang kwarta, di ang inyong gisunod ang inyong cellphone, ang mga gadget, o na kay laptop, na di ang mga K5 ang magbinantayon sa matag karunugon niya. Kaya nga no, kay ang kawatan, di ni mo na matag na karun sa mga awat. Huwag kawatan, K5 di yung nga muingon niya, mga awat ko niya. Mga awat ko, ugma. Ah, kinabay kawatan manangid ka, mangawat. Di gina mag panangid ba K5 mo na nga kanang ko mag suroy-suroy mo sa mga public places. O sa mga public places. Sama sa may kwan mga public pampublikong merkado la, may merkado. Dinis sa syudad sa Cagayan de Oro mga K5, sumang pinantayon sa matag karon ugon niya kay ngano diang dagsang tao. And remember walay kawatan nga mangawat sa gamayng tao. Isod po kayo, mangawat sa dito sa napit, way tao. Dito kung sila na sa dagang tao. So, lain ang ilang mga strategy mga K-5. Matod, pass the ball na ba na? So, munang gingon nga, kung namoy mo ipitaka, ayaw ninyo na isulod sa inyong bulsa nga nadya sa likod. Nga paburot-burot din sa likod, mga sa, di abito sa back pocket mga K-5 sa inyong bulsa. Maong ninyo ba? Ayaw na diara sa kwan. Ibutang na sa kwan kung dili sa tubangan na ibutang inyong pitaka. At tubangan niya bulsa dayon ang inyong bag, mga sling bag kung na doon naman galing, dito na ibutang sa inyong tubangan. In case of emergency, nagid mo labnit, makabalos ka pa. Diba? So inana na para malikay kita sa kining yun niya kawat-kawat mga kakipan. So now, oras alas 4:52 mga kakipan. Oras sa tud kinato sa atong extend the food supplement para sa matagal na labanan sa kama mag-extend the food supplement na. Mo kini mga K5 nga makapahappy sa inyong nga mga misis mga K5 makapatuski sa inyong mga junior epektibo sulod sa tulog kaadlaw pero matod pa K5 Jonathan dili lang tulog kaadlaw isa ka semana yun epektibo mga K5 toy hakaw yun mga K5 ang yung junior. Wanangging mga K5, para nga mo happy si Mrs. Mag-Extend Food Supplement. Mapalit sa Klinika de Alternativo, Medicine and Wellness Center sa May Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingas. Kapit naman di takalitok ni K5. Mag-commercial break lang sa mini K5 day, oh. O sa among pagbalik, padayon kita sa atong iskutanan, lakbitanan, labi na sa pagdawat sa mga reports. K5 Deo, Lambos! K5
4: News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
4: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
8: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
10: Anis sa standby sa mga higalak na atay hinabion sa gihapon. At mga consumers, di ay gagamit o DTX 500. Ang DTX 500 muni siya'y pangontra nato sa hypertension. O attention sa may mga high blood o may mga diabetes. Gusto tang mag-maintain o herbal na makatabang sa hypertension o diabetes. Sabi ito ng utanan ako. Dok, kung sa may herbal nga may i-maintain sa high blood na makapausos, DTX 500 o Mighty C kada adlaw.
11: Ako si Juni Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City. Nanerbaho ako sa Manila sulod sa 5 ka tuig. Na-admit ko sa ospital sa Manila sulod sa 3 ka semana kay maglisod nako ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan, naghupong ako paa ug tiil. Makalakaw ako upat kalakang hangakon dayon ko. Ang akong amo sa Manila mi-refer sa ubang ospital kay ibalhin ko apan ang tulo na ka hospital gibalibaran mi wala mi dawata. Mi desisyon ko nga mo gawas na lang ko sa hospital kay muuli na lang sa Mindanao kay dito na lang ko magpatambal uban sa akong pamilya ug kung uhaon nako sa Ginoo naara pod akong pamilya sa lugar namo. Og migawas mi sa hospital daghan kaayo resita sa doktor nga maoy ako imnon. Gipasakay ko sa ako amo sa Manila sa eroplano pauli sa Dapitan City. Ako giagwanta ang kahangak sa pagsaka sa hagdan sa eroplano aron dili ko matikan nga naa ako'y gibati kay dili ko pasakyon sa eroplano. Gitagbo ko sa ako pamilya sa airport sa Dipolog City. Pag-abot na ako sa amo balay, miduol ako silingan, giingnan ko, mutray daw ko og inom og herbal kay naay maayo nga herbal kay nakadungog siya sa radyo. Bitribayo og DTX 500. Busa na ako'y sobra nga kwarta 7,000, ako yun gihurot og palit og D3Bio og DTX 500. Ako giinom buntag odto o gabi e. Ako yun giduha-duha og inom. Ang D3Bio og DTX 500, ako giinom. Sulod sa duha ka semana, nakog pag-inom sa D3Bio og DTX 500, nabati nako ang paghinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako og ako paa naghinay-hinay og kupos og akong tiil. Dili nako hangakon. Paghurot jud sa ako napalit na D3Bio og DTX 500 balik 7,000, nabati nako ang kaayuhan sa ako lawas. Pagkakaron nagpadayon gihapon ko og inom sa maong herbal D3Bio og DTX 500 og salamat jud kaayo sa D3Bio og DTX 500 imo jud ko giayo. Ako si Juni Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City.
10: Dakong tabang na haos mo nako kinigod ang kanindot aning DTX 500, ang antioxidant sa lawas, ikinahanglan gina. Di ginamalalis nga ang antioxidants makatabang sa pagpakunhod sa blood pressure o blood sugar sa lawas. O naman ay kulang na to. Ganong magsigigsakan ang atong high blood o atong blood sugar eh. I-control na to ang diet kung bugat rakita, kung dako rakita, magbawas tagtimbang. I-maintain na to ang DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Kung kato mga mahiligong direct exercise, kay gapasingot, kay may high blood lagi, may diabetes, taas cholesterol, may heart disease. I-maintain na to ng atong timbang ideal. Plus DTX 500 o Mighty C, kita akag nindot kayong resulta. Kita yung kagmaayog yun nga resulta.
4: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Kira tong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2
13: sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
15: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom 2 sa buntag, 2 sa gabi.
16: 2 weeks pa lang, may alibyo na.
15: Pag 1 month
14: kape na ayaw na ako.
4: DTX 500! Pumali sa mga butika.
10: Kani mo'y nindot. Ako maingon ko sa kong mga consumers. Kana mahinabi na ako. Tasting yung good sir. Kana mo'y buhata. Kana humanog kao na kay DTX 500 na kay MyTC.
4: DTX 500!
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow! DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert! Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! El Castigador!
3: Balik kita mga igala sa itong panaguban sa programang
4: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
3: Aras alas 4.59 na sa kahapunon. Oras sa itong dalato sa itong MyDC, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa itong immune system. Kung kamuhuyang ang imong immune system, dali tapdan sa balatian na lah, tumara ang MyDC aron makusgan ang imong immune system batok sa mga balatian. Mali mga K5 ang makapakgang sa mga viral infections nga posibleng musulod sa imong panglawas kung hinungdan nga ikaw magsakit. Busa pakusgan ang imong immune system pagtumar sa Mighty C! Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agora Market. Doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. Padayon kita mga gagay-bay! Bado shoutout sa nato ni mga atong mga listeners. Dining nga dapita mga K5 eh. Shoutout sa nato ni sila ni Juan Emoticon na karon na nagpabilin nga nagkatanaw din nga itong panag-uban. Kaga Chico Luco. Shoutout ko diya K5 Justoni. Kani maayon ni mo English si Chico Luco. Shoutout diya Chico Choco man yun. Luco naman lagi ka. shoutout ni mo diya. Tristian Yat Gulay. Maayong hapon K5 Justoni. Ogang Merlinda Mugis. Na karon nagtanaw din sa may barangay Bulwa. Mga Mugis family, shoutout. Kang Noy Mabatid, matiko na itong reporter gapon eh. Mayo nga po, K5 Just Tony watching now, live stream. Shoutout dyan, Noy. Nakakaroon, nag-duty ka karoon dyan sa COWD. Og kang emoticons, Nay, manangid K5 Just Tony. Manawat og mangga, manangid og dili. Nada ko nung manangid niya kawatan mga K5, pero dito mangawat ko nung mangga. Huwag dili tugtan, matingal na lang kakay. Gatingog-tingog imong atop, nanguha na mandeg mangga. Ha! Mauman. mas lisod tong tanglad. Aya pa manangid kong masapon. Ito. Sige, padayon ta. Padayon ta, dawat report mga K5. Ato sa dawaton na katapusang report, be. Ani K5 Rekim Sulita. Ay matod pa sa report ni K5 Rekim Sulita kay panglimpyo sa Carmen Public Market gikan dado. Ito, eh? K5 Rekim Sulita sa kampyona report ni K5 mo.
4: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
6: Gimando karon sa tagdakamanan lokal siyad sa Gian Diorol na kinahanglan ni Pihon Diod ang kining Carmen Public Market kini human nga matod pa daghan gid gyapon ang daingon nga kinahanglan malimpyohan kini tungod kay hugaw o gapang publiko gyapon sa merkado o sa sad kini kabutyan sa tubayor siyad sa Gian Diorol nga dili lang diyan subay kungod public market ang pagalimpyohan apil na ang tibuok nga mga merkado labi na din ang siyad sa Gian Diorol aron nga magpamilin gid gyapon nga malmahimong limpyo. Dahil gitabot siya nga ang management o sabi ang business by Carmen ang usas mga nangunahin sa pagpanglipyo sa diskutan ng area aron usab nga ang mga customers ang magbalik-balik sa gaban dili hugawan sa diskutan ng pagpublikong lugar. Pero tayo po sa mga detalye sa Pagatos DTX 500 at K5 Rekon Kamil sa Sulita para sa opsyon sa balita safety sa publikong kaligawan sa Rian Jumre Sulita ng Saka
4: El Castigador El Castigador El Castigador
3: Dagang salamat, K5 Rekim Sulita. Importante gina lagi. Nalimpyo ang atong kamerkaduhan. Gawas galimpyo mga K5. Kita po na may mong ihimplo mga higala. Sa kinibitawag, mga lain nga mga nagkariyang lugadre sa dili part of Northern Mindanao. Ano so sa Tibok Pilipinas. Nga oyo, limpyo lagi kayo ning merkado sa Cagayan de Oro. May pang Cagayan de Oro. Limpyo kayong merkado. Di kagananan na K5 diyo. Diba? Pa si K5 Brian ba? Ano na ba nga? Pa si K5 Brian, buutan kayo. Manglibre ba? Ano ba? Manglibre pa o manglibre pa ni hapon ba? So ano na ba? Anong maday-maday ka ba? Nindot kayo na daigo ng usaka syudan. Diba? So mas maayo nga magpabiling niya limpyo. Aga kamerkaduhan din sa syudan. Ay para pag-abot dito kay si K5 Dio Manggod, taga El Salvador. Kapag abot ni K5 Dio sa Cagayan de Oro, palit din siya dito sa Cugon. Wow! Wala ni sa El Salvador man! Hinlo kayo! Humot kayo kay sige, spray down ni! Diba? Ana, mga K5, para nga, yun, makaingon din si K5 Dio nga. Pagkanindot kaning merkado sa Cagayan de Oro, grabe kanindot. Wala ni sa among lungsob. Diba? Lami kayo sa feelings. Lami kayo sa paminaw kung ikaw daigon. Diba? So, oras, alas 5:04 na mga ka-K5. Baka ito ang mga kompletong detalye sa ito ang mga balita nga nahipo sa ito makauban sa gawas gabahin. Siguro, ugba siguro itong sa itong DSWD Region 10. Mga Lunes so siguro K5 din. Ato nang ipadayon kay ang uban siguro basta walay trabaho karon basta Biyernes. Kay ngano? Ana mangi basta kon upat ka adlaw roman trabaho sa gobyerno nasional, di ba? So ato sa nang Sabton. Sige. Oras alas 5:04 na sa kapunan. Oras sa tugon ato sa tong D-Tribayo. Aga tong D-Tribayo mga K5 mo sa ni aga maka wagtang sa inyong balatian ngayon sumya. Anti-aging pagid kini. Og ang D-Tribayo mga K5 makatabang aron nga dili kadali limtanon, ha? Aron dili kadali limtanon, mag D-Tribayo mga K5. Muhamis pagid ang imong kutis tungod sa dunay extra virgin coconut oil mga K5 nga sagol nini. Uwil sa lubi, virgin nga lubi mga K5, diba? So lami kayo na mga K5 nga makatabang sa imong pangadlaw-adlaw makapahimsog pa sa iyong panahon. Mag D-Tribayo, mapalit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa May Agora Market. O sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga ka-K5. So karon, nagigitay igong oras pa mga K5, musunod na ang atong D-Tribayo Evening Newscast. Kisa may kaubanan na K5, just sorry. Si K5 Camille Marquez o si K5, nanit lang. Si K5 Camille Marquez. Si K5 Camille Marquez lang inyo makauban ang gwapa mga K5 nga newscaster sa K5 News FM. Kang Japet Dayata, mayong kahapon, K5. Pa-shoutout po na minaw mi karon diri sa My Card Masters Cagayan. Hay! Shoutout kaninyo sa My Card Masters sa Cagayan de Oro City. Salamat kayo, Japet Dayata. Salamat kayo. Okay. So wa na kita igong oras pa para magpadayon. Dagan kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang inyong ubos na lagad sa kanginan, ang inyong tigkastigo magpabilin sa usak kapanultiwan. Kung ang Diyos, dapig ka nato, kinsa pabay batok ka nato. Sa pangalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Kini si K5 News, Sonny Pagulong, suble, magaingon para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
16: FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma, once ang may ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Kung sino nakahatag ang kayuhan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Ito, magandando yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Ano yung ginagawang food supplement niya?
2: Sa unang wala pa siya nag-take of GTX 500. Ito sabihin niya
3: ba? Malipo o kuan. Morang siya ba? Morang malipo nga wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tinulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mulula, paggamit niya sa GTX 500?
3: Mayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginainom niya. Pero
2: So, ikaw pwede tagapalit din?
3: Ako pwede tagapalit din rin kung mag-ani ko din sa kanya.
2: So, mga kining taga-ask si ma?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach ko. Mga kining, basiga, dito pa yung mga katawahan na pag-ira ko para gamit ko ka dito extra pander, dito ba yung pag-produce sa Pilika? Isa mo yung ex-story, isa mo yung ex-story, ma? Sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
3: Kanang, so wala pa nagamit ko DTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maalay kanang itub nito or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si paano ito, ma'am?
3: Glidel, sir.
2: Ha? Huh?
3: Glidel.
2: Glidel.
3: Militia.
2: Okay. Namas, ma'am.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata? Mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
6: 66th Palarong Pabansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibo yung mga sa alas 5:19.
2: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Unuhan sa mga balita.
2: Headlines.
3: Kagawad Alicia Kabili padayon sa pag-assist sa 114 ka individual nga nasunugan sa Ramonal Village. Dugang sa balitang lokal, lalaki nga gayong nangawat og sikad hapit matabangan og kulata sa Kugon Public Market. Libreng summer reading sa mga kabataang misamis nun, gitanyag sa Kapitolyo Provincial. Samtang mga nasunugan sa Ramonal Village Barangay Kamumanana, tama na ra sa tulo ka adlaw hatagan ng pagkaon sa barangay. Dugang sa balitang lokal KSB pahigayon karong adlaw Sabado. Samtang 22 anyos mabdos patay human makuyapan sulod sa balay gingong resulta kini human mahulog. Uluhan sa balitang regional. Unang babaeng hepe sa Santiago Police formal ng milingkod. Dugang sa balitang regional, 37 anyos nga lalaki arestado sa 374,000 pesos nga kantidad sa ilegal nga droga sa Talay Dumaguete City. Uluhan sa balitang national. Panagstorya sa mga NBA agents diin gipahayag niini nga si Aplaska ang unang nagpabuto og armas. Dugang sa balitang national, diokto giinsiste nga malikayan unta ang hitabong insidente sa Senado kung nisurrender lang lamang si Senator De La Rosa. Uluhan sa balitang international. 800 years old na relic ni Saint Zeslava gikawat sa simbahan sa Czech Republic. Uluhan sa balitang sports. Candler Santos og Magiginot bagong miyembro sa Capital One Solar Spikers. Uluhan sa balitang showbiz. Epic member Hayong naglibot suroy sa kubaw nga nagsulubog Yellow Duster. Mga ka-K5 adlong Biyernes Mayo 15, inyong mabating live broadcast sa K5 News FM CDO, pinaagi sa dials inyong mga radio sa 89.3, og sa Energy FM og City 90.5, og mabati usab all over the world, pinaagi sa atong official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3. Kini si K5 Camilo Marquez, og karoon sa detalye sa mga balita. Hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balitang lokal.
3: Padayon sa pagtabang o pag-assist si Kagawad Alicia Kabili sa 114 ka-individual nga naapektuhan sa sunog sa Ramonal Village, Barangay Kamumanan. Matod pa sa opisyal, walay puas ang ilang pag-atiman sa mga biktima sa sunog. Di nilang gisiguro nga doon ay pagkaon ng mga naapektuhan sulod sa tulo ka adlaw. Atong paminaon si Kagawad Kabili.
4: Individual is 115. Every time na naisunog sa barangay, ang barangay council upang sa among pinalanggang kapitan Budi Galarita, nag-andam sa pagkaon yun sa mga fire victims. So mapakaon.
3: Dugang sa blitang lokal, nakaangkon o gamay nga bunog ang usa ka lalaki nga giyong nadakpan nga nangawat og sikad sa palibot sa Kugon Public Market Human siya misibat sa mga pulis na nakaresponde sa insidente. Base pa sa report, dunay na reklamong igikawat ang iyang sikad o sa follow-up operation na dakpan ang sospek apan kalit kining ang misibat sa diyang dakpo na unta sa mga otoridad. Tungod sa kasuko sa pipila ka tao nga nakakita sa insidente, gingong gidala sa mga bystander ug hapit kula tao ng sospek apan nakaresponde dayon ang mga pulis. Si kinauling bahin gibuyan naga ang lalaki human wala namin padayon og kaso ang tagiya sa sikad human gingong adunay sakit sa pangisip ang maong sospek. Libreng summer reading sa mga kabataan misamis noon gitanyag sa Kapitolyo Provincial alang sa kampiyon ng report kay KFEB just to ni pagulong KFEB muna.
0: Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental nagtanyag og free summer reading sa mga kabataan.
1: Giagat sa kagamanang provincial sa Misamis Oriental ang mga kabatanunan og mga ginikanan nga moapil sa libreng summer reading program 2026 nga pagahimoon karon nga bulan og hangtod na sa bulan sa Hunyo ning kasamtangang tuig tumong sa programa ang mapalambo ang pagbasa, pagsabot og kaybalo sa mga bata panahon sa bakasyon sa eskwela. Kini paigayon matag Martes og Huwebes sa duha ka sesyon, alas 9 hangtod na alas 11 sa buntag og alas 3 hangtod alas 5 sa hapon. Giawag usab ang mga ginikanan nga iparehistro ang ilang mga anak aron mahimong kabahin sa maong programa alang sa dugang impormasyon. Mahimong mobisita sa Misamis Oriental Provincial Library Facebook page o labinagyod pwede mobisita sa ilang buhatan sa may provincial capital.
0: Kini si K5 Jess Story Pagulong para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
3: Mga nasunugan sa Ramonal Village, Barangay Kamamanaan, tama na ra sa tulo ka adlaw hatagan ng pagkaon sa barangay. Alang sa kampiyon ng report kay Feb Kim Sulita, i-Feb muna.
5: Ihatagan na lang sa tulo ka mga adlaw ang mga nabiktima sa sunog sa sitio Ramonal, Barangay Kamamanaan ng atong syudad. Kini ako sa gikabutyag ni Kagawad Kamili nga matod pa mag-atiman ang taga-barangay apan tulo na lang ka adlaw. Ilang gihatag na higayon, sila na lang dayon ang mangita sa ilang pagkaon.
6: Extend food supplement for men, mabibili extended nationwide.
7: Andam sa pagkaon yun sa mga fire victims. So mapakaon ni gikan karunahan ko sa tulo ka adlaw kami na mapakaon.
8: Pag abot sa tulo ka adlaw, wala na sila kaunon.
7: Sa sulod sa tulo ka adlaw, sila na ang mapantay. Daghan naman kayo sila mga bungas na donisyon, iban pang mga salamitan nila. Sila na ang pagluto dahil sa ilang pagkaon.
8: Makabalik pa ba na sila pinayanan? Why nag-claim ane?
7: Wala nag-claim. Kaya kanina yuta din ni and then itigis yun sa Ford.
5: Ko si K5 Rekim Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
3: KSB ipaygayon karong adlaw Sabado alang sa Kampiyon ng Report kay K5 K Buscaino, i-K5 muna.
9: Ipahigayon ang kuyog ta sa baryo karong adlaw Sabado.
10: Tungod sa DTX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
9: Mato ni Jade Adiser, City Information Officer, nga i-anunsyo lamang nila kung asa kini nga barangay.
11: Kuyog ta sa serbisyo sa baryo karong adlaw Sabado. Diha sa may distrito 1 sa atong syudad, mag-announce lang ni kung asa na barangay once finalized. Kaya naki-coordinate pata sa atong mga barangay officials kung asa na ito ipahigayon ng ito ang KSB.
12: Kini si K5K Buscaino para sa Kapinabalita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
6: Sir!
3: Katapos ang detalya sa balitang lokal, 22-anyos nga mabdos patay. Human makuyapan sulod sa balay gingong resulta kini human mahulog. Alang sa kampiyon ng report kay K5 Jonathan Sabanali, K5 muna.
13: Pareho sa 22-anyos nga babaeng 7 kabulang mabdos. Human kini kalit na kuyapan sulod sa iyang balay sa Suntres, San Lazaro, Barangay Lapasan ng syudad sa Cagayan de Oro. Ang biktima na ilas pangalang si Jane sumala sa report sa Agora Police Station. Aso isa 26-anyos nga kapuyo sa biktima nga nilas pangalang si alias John. Nahitabong insidente niya ito Mayo City 2026 alas 5:50 sa hapon. Nakuyapan matod pa si Jane sulod sa ilang panimalay. Hinungdan nga dinalian kining idala sa Northern Mindanao Medical Center apan pagkabot sa tambalanan gideklara kining patay o dead on arrival sa mga doktor. Gidugang pa ni John nga sula pa mong insidente niya itong Mayo 3 2026 Naaksidente sila silang gisakyang motorsiklo samtang nagbiyahe subay sa Gabukayan Street, Acuna, Lapasan. Paingunta sa City Hospital alang sa check-up sa dihang natagak si Chain gikan sa motor.
2: Balitang Regional.
3: Balitang Regional. Balitang Regional gikan sa K5 News FM Santiago. Unang babaeng hepe sa Santiago Police formal ng milingkod. Alang sa kampiyon report kay K5 Justin Kiss, si K5 muna.
6: Formal nang itinalaga si Police Colonel Edith Narag bilang bagong City Director ng Santiago City Police Office sa kauna-unang pagkakataon at kasaysayan ng SCPO. Babaeng pulis ang mangunguna sa kanilang hanay. Papalitan naman ni Narag si outgoing City Police Colonel Lucio Simangon Jr. sa isang turnover ceremony na pinangunahan ni Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez, OIC Regional Director ng PNP Region 2. Dumalo rin sa aktibidad ang mga matataas opisyal ng lungsod, kabilang ang kinatawan ng ika-apat na distrito ng Isabela na si Engineer Joseph Salvador Tan. Nangako ang bagong babaeng hepe na ipagpapatuloy ang mga nasimulang programa ng kanyang pinalitan at higit pang palalakasin ang implementasyon ng mga polisiya ng PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police General Nartates Jr. Ayon pa kay Narag, layunin niyang mas palakasin pa ang participation at papel ng mga kababaihan sa organisasyon kasabay ng pagkilala na mahalaga ang pagtutulungan ng lahat ng miyembro ng kapulisan, babae man o lalaki, para sa mas epektibong serbisyo sa publiko.
14: Ako ang inyong Mr. Public Service, Jess and Kiss. K5 News FM.
3: Dugang sa balitang regional gikan sa K5 News FM Dumaguete. 37 anyos nga lalaki arestado sa 374,000 nga kantidad sa illegal nga droga sa Talay, Dumaguete City, alang sa kampiyonang report kay K5 Shara Humilio. K5 muna.
15: Walang awang inabandona at iniwana ang isang sanggola sa loob ng isang multicab sa barangay 107 Santa Elena, Tacloban City noong nakaraang araw. Isang concerned citizen ang nagreport sa mga otoridad tungkol sa natagpo ang sanggola na nakasilid pa sa isang paper bag. Agad naman itong dinala sa Eastern Visayas Medical Center upang siyasatin ang kalagayan ng bata. Napag-alamana na bagong silang pa lamang ang nasabing sanggola at hindi pa naputol ang pusod nito at nababalot panang dugo. Nakipag-ugnayan na rin sa Women and Children Protection Desk sa City Social Welfare and Development Office para sa kustodiya ng bata. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na ang sanggol na isang babae. Patuloy naman ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy kung sino ang umabandona sa nasabing bata. Ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: Balitang National.
3: Balitang National. Nakuhaan ang video ng sa National Bureau of Investigation agent na nagingunan nga si Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplasca matod pa ang una nagpabuto kaniya. Base sa video ang maong pahayag gihimo atol sa insidente na nahitabo sa Senado sa Pilipinas itong Miyerkules sa gabi, Mayo 13, samtang anaa sa GSIS building area atong paminaw ng NBIG agent. Katapos ang detalye sa balitang nasyonal, Diokno giinsiste nga malikayan ang nahitabong insidente sa Senado kung ni-surrender lang unta si Senator De La Rosa. Mao kining pamahayag ni Chair Diokno Akbayan Representative kalabot sa nahitabong binusilay sa Senado na itong Miyerkules sa gabi ang Mayo 13. Giinsiste ko sab ni Diokno ang obligasyon sa nasud ang pagtahod o pagpatuman sa warrant of arrest na giluwatan sa International Criminal Court batok ng Senator De La Rosa. Atong paminawon si Diokno.
16: Nakakabahala talaga yung nangyari kagabi. At hindi, it could have all been avoided kung sumuko si Senator De La Rosa. And
2: Balita International.
3: International. Gikawat sa usa ka kawatan ng usa ka 800 years old nga kalabera nga gituan nga iya ni Saint Zelslava of Lomburg gikan sa usa ka display case sa simbahan sa amihanang Czech Republic nitong Martes sa Mayo 12, among relic gituan nga sagrado nga bahin sa kasaysayan sa Santos nga nabuhi gikan 1220 hangtod 1252 ug nailhan sa iyang pagkamanghingatagon ug pagsegbisyo sa mga kabus gikang nunay siya ni Pope John Paul II nitong 1995.
2: Baglitang Sports.
3: Gibutyag sa Capital One Solar Strikers ang pagdugang nila Vanny Gendler, Erica Santos ug Jaja Magaginot isip bagong miyembro sa ilang team. Sila Gendler ug Santos gikan sa Signal Super Spikers samtang si Magaginot gikan sa Led Chameleons.
2: Balitang Entertainment.
3: Naglibot suroy ang South Korean singer-actress nga si Hayoung kinsa miyembro sa aping sa pipila ka bayan sa Quezon City ilabi na sa kubaw nga nagsulawag yellow nga duster. Nakadani kini og atensyon sa social media ang iyang simple o casual nga forma samtang naglibot sa mong lugar. Mao kana ang showbiz balita karong hapuna mga ka-K5. Mga ka-K5, inyo na batin detalye sa D3 Bio Evening Newscast. Subli adlaw karong Biyernes, Mayo 15. Kini na lamang inyo na himong tigbalita kini sa K5 Camino Marquez. Para sa kampiyon nga balita, segbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News Azam.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

0: ko! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Sila mong edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsay mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito ang nakakulauna kagpalit ang produkto ha?
3: Kung matikdan na ninyo po ang produkto ha, moraw o medyo nagmayo akong lawas.
2: Kani ito, wapak ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Moraw dahang kayo kong gabatiun. Moraw bili kayo ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga muraog, naskil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga, yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumalisa mga butik.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. iCare Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una nako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay ni okay akong pananaw.
0: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, shop

0: Kalagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo

0: mapapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: May gabi ka na itong tanan, Higala Ekzon, ingdapit sa kagabiyon kita na sa makinguban sa tuhang programang Tinig ng Reformasyon. Mga higala karon diha sa tuhang tagsatagsang ang mga pulianan sa inyuhang mga trabaho magkakaroon. Nining nga kagabiyon, ato na usang paminawa ng pulong sa Diyos, no? Nining taknaa, hinaot nga kanunay, gihapon kitang nagapaminaw o kanunay natas mayong panglawas higala, no? So, sa atong pagsugod, sumala sa atong nandan, atong giningablihan pinagi sa mga pag-ampo, igsuon. Kaya nga naman, ang pag-ampo, maturba, gininhawa, kiniskalag. So, atong arong nga kanunay, nga buhi ang atong kalag, no? Dili lang kaya nga tuhang gitawa nga physical. Apil po ng spiritual, igsuon, mahimong buhi, pinagi sa mga pulong sa Dios nga atong madunggan, no? So, dito maglangan higala. Ato kining pagasugdan, pinagis pagampo. Magampo ta. Among dalang panan o silimbaho ng mga Diyos nga na ikaw sa katasaan sa mga kalangitan, amahan ing dapit sa kagabion, kami na usab nagapasalamat kanimo. Sa higayon nga gihatag kanamo karon ini nga taknaa nga kami na usab nagapadayon sa mao nga programa sa pagisgot nini nga mga pulong. Tabangi kami amahan, nagalaom kami nga kanunay ang imo ang balang espiritu magagiya sa matag usa kanamo labi na sa tanang nagapatalinghog kanon og nagalantaw man. Ikaw o Dios maghatag kanamo sa pinasahi nga kahibalo o kaalam nga aron nga ang among pagatun-an dili mahimong kawang kun dili kini makwaa namog mga pagtulunan, maghatag kanamo sa kadasig sa among pagturihan kanimo. Nagaampo usab kami sa pinasahi labi na nga adunay mga balatian karon. Wado na makahi mga problema sa ilang utagsatag sa kakinabuhi. Nagalaom kami, ikaw Dios, maghumpay ka na mo, maghatag ka na mo solusyon sa mga problema. Ingon sab sa mga balatian nga pinaagis mga tambal nga among pag-aimnon, kini mahimong mapanalanginan nga mabalik ang among kahimsog sa panglawas. Huwag makahimo kami sa pagbuhat gayon nga matinudano diha kanimo, nga pinaagi nining mga pulong sa matagabii nga among madunggan nga kini mahimo mag-abli sa mong unahuna nga aduna kami dakong pag kakulangon diha kanimo nga unta kanunay kami amahan madasig o mahimong maabli ang among hunahuna nga gikinahanglan gayod sa among kinabuhi, kining mga pulunga nga kini mahimong usa ka kalan-on sa among espirituhanon nga pagtubo. Tabangi kami o Dios labi na sa mga panahon karon nga dunay mga balatian ing sab nga dunay kalisod, o nagalaom kami Amahan nga ikaw sa gihapon among dalang panhan magapanalipod ka namo sa tanang bulok sa kadautan ingon sab sa mga disgrasya sa kadalanan nga diin sa tagsa-tag sa kapulianan umahimo kaming maghiusa magapanalangin diha kanimo. Sa iluwa kami Aman sa mga kalapasan, kining tanang isalig pinagi sa ngalang Hesus. Amen. Bueno, mga kagilag, mga kingsunan, ing dapit sa kagabiyon, natong pasalamatan ang higayon nga gihatag na usab ka nato. Sa Dios niining atak na nga diin kita na usab karon, agahimo sa pagtuki niining mga pulong nga magahatag ka nato sa kadasig, no? Dinita sa atoang mga pagpanimbaya, no? Papa-shout out sa atong mga higala, no? O mga listeners karon, mga kingsunan, dining dapita sa may Camp Ebanghelista, no? Dugay naging nagapaminaw ka nato igzon, pero talagsa, sorry kayo, no? Talagsa lagi na to, mahimong mabasa ang ilang mga pangalan lagi tungod sa kadaghan nga nag-tick sa atoang programa din ni igzon, no? Gikan kang Brother Romeo Pabro, no? Diha sa Camp Ebanghelista, Patag, Cagayan de Oro City. Maying gabi kanimo diha, Brad, Brother Romeo, no? Pabro, nga always silang nagapaminaw kanut kanato mga kisuna ni nga atong programa usab din sa programang Tinig ng Reformasyon. Ingon sab diha sa atong mga higala, diadapita usab sa may tablon nga bahin sa mga Kilog family, always lang nagapaminaw kanato igsoon. O dinhi po dapita sa may Taguluan nga bahin, daghang nagapaminaw nato diha dapita sa poblasyon sa may Taguluan nga bahin. Always lang nagapaminaw mga kaisunan sa atuhang matagabi'i nga mga programa nga diin kini, walay pagpuas ang ilahang pagpadangat sa ilang mga mensahe. O gikan usab sa atuhang mga listeners de dapita sa may Gusa nga bahin, mga Kilog family, ano, mga Ruble family, labi na kang Brother Roger Ruble, Mimi Ruble, ingon sab kang Rio Ruble, ingon sab kang Sister Susan Balbina, diadapita usab sa may Gusa nga bahin ang atong nagapaminaw kanunay, mga Galasanay family, mga Gunsaga family diyang dapita, maayong gabi kanatong tanan. O ingon sab ang atong nanay, no, Nanay Gingging Flores, diadapita sa may Baongon Bukidnon, Patpat Mando, maayong gabi kanimo dihanay, no, maayong gabi usab kang Sister Ritan, mga kabataan, ingon sab kang Sister Helen, Sister Raquel, Sister Lydia Bugtay, ingon sab kang Sister Minerva Aluba, maayong gabi kaninyong tanan, no. Bago lang gid kita mga nakadangat mga kaigsunan dito tas Bisayas nga bahin sa pipila ka mga kapin sa semana ta dito nga mga kaigsunan, no. O panalangin gihapon sa Ginoo nga diin kita nakadangat na usab karon, kahimo na usab tas pagtuki sa mga pulong sa Dios. Ato na yung pa-shout out kagabi ni Igson, walhan ako nabasa ni gikan kini kang Janro Iskala, no, diha dapita mga kaigsunan sa may Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Oh, always lang nagapaminaw mga kaigsunan, pa-shout out siya. Good evening Ate Dimple, matun pa niya. Gikan kang Janro Iskala, ingon siya shout out Ate Dimple, matun pa niya. Good evening Asaysay Niri Imano. Oh, na iyang ipa-shout out igsoon nga nagapaminaw diay gihapon ang atong mga higala diha dapit sa may Binitinan, Balingasag. Ingon sab diha sa may Baliwagan, no, kang Alan Magbanwa, ingon sab kang Sister Elsa Magbanwa, kumusta igsoon nga taod-taod na gyud nga wa ta nagapaminaw, labi na usab sa San Juan nga bahin igsoon natay mga higala diha, mga Alicanyo family, labi na kang Brother Francis, Pastor Francis Alicanyo, ingon sab kang Sister Nilda Alicanyo, maayong gabi kaniyong tanan, ingon sab kang Ma'am Nura Dadulo, ingon sab kang Nanay Primitiba Mabalod, maayong gabi, ingon sab kang Sister Abit, no, Dulangon, mga Dulangon family diha napita sa may San Juan Balingasag. O di ta maglangan igsoon daghang na

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the